0: No, kunyari sa tahanapod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga naresistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
1: Matud pa aning pagtuon, ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
0: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom ka antibiotic, pangutanon jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang iresita sa imo nga doktor.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud na ko ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: Ang monolaurin continuous, wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na. Tungod sa monolaurin nga nasa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
0: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
1: Kaya naman, Dok?
0: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
1: Oo.
0: Kunya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga proteksyon? Lauric acid, no? Nga makita ni mo sa D3 Bio nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag ra jud ni dayon nimo.
1: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Og kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio og mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
0: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
1: Oh, ngano man?
0: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mo tiner o mo puyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3 Bio, Sir GP. Pero kung paghuman nimo toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ing epekto, Sir GP.
1: Wa na igong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dok Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
1: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako dito kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
8: Feel the music, Star Radio!
7: Oras sa Star Radio, alas 8, size. ATZ Saturday.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:33.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkaw katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Mga ga-DTX, ay mga ga-D3Bayo ha, o sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome igala sa bago na usap ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Sa gihapon yung makauban Doc Hans Lim Nulo sa inyong mga paborito nga mga simian. Oy, naka-D3Bayo na ba? Naka-DTX 500? Naka-Mighty C? Naka-kape na ba? Kung wala pa mga higala, hala, sige, mga penata!
6: Mga penata, pagpuktos sa adamag.
5: Ang mga Clinica products nato higala sa yon ra kaayo ninyo ning ma-avail adtoan ninyo sa pinakaduol nga mga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
3: Kining tulumanon hatud kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kining tulumanon hatud kanato sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline new
5: ayaw usab galimot mga higala sa alkaline base nga vitamin C ang atong Mighty C bitaw. Wala hiragyan ko ang lawas kargado og vitamin C. E kung magkaedad na mga higala, mas madelay na to ang aging. Madelay na to ang pag-abot sa mga balatian. Basta na atay enough nga vitamin C. Na atay antioxidants. Mas mo batan-on bagyo na nga to ang mga organo. May edad ta. ng kape. Pero wala tay daghan mga agoy agi agoy ari, no? Wata kanunay bagaanto sa to mga balatian. No, dili taga-suffer o balatian magkaidan ta. Kay kargado tag-antioxidants. So, naka-DTX 500 kadaan lang. Himo ang suplemento, vitamina kadaan lang ang pag-inom sa DTX 500.

ang imuhang coffee nga ginainom is healthy, no? Dili acidic, dili caffeinated, eh, mas maayo, no? Naka DTX coffee ka, then ganahan kag kape nga walay asukal, no sugar, eh gamit ka og DTX premium nga coffee kana naas mga butika. Hello din sa itong mga higala diri sa Dipolog City, Dapitan City. Ang itong mga higala sa Visayas ug Mindanao, asa man na buto itong pagsibya karon. By the way, katong may mga gusto mo joining atong programa, lihog kog send mga higala sa inyong mga pangutana o concern nga may kalabutan sa panglawas sa itong mga linya sa cellphone. 0981-654-8967, ha? 0981-654-8967. Ano may isgutan na ito kadali mga higala ka mga common nga balatian nga sakit sa mga lalaki. Oh, mga daddies, ha? Ang haligi ng tahanan. Mabito ni Oskalunay na kung nga kung ano. Ang kuan gud ang panimalay basta intact na naa kay naa si papa na si mama, happy ang family, at the same time progressive ang kuan ang pamilya, stable ang pamilya. Muna nga mga amahan, palingkamutan nato nga ang ato mga kabataan, mga higala, eh, magayda nato sila sa ilahang pagdako. Yun, saan na itong pag-guide ron kung kita, mga amahan, na nay balatian. No. Pasakito na tagali na ako'y nabasa nga ang tinuod, mga higala, nga nahigugma. Oh. Ang ginikanan nga tinuod nga nahigugma sa iyahang mga kabataan is mga ginikanan nga nahigugma usab sa iyahang kaugalingon, pinaagis pagpahimsog sa panglawas. Usao ni mo pag-provide, pag-protect sa mga kabataan kung ang ginikanan na anay baladian. Diba? Mientras kaya pa nato nga magpabaskog sa tong panglawas mga ginikanan, eh mas labing maayo mga higala. Magpa-healthy na, magpahimsog na mga higala sa tuang panglawas. Paningkamutan ng mga higala nga himso ganunay ang panglawas. Layos balatian. Common nga sakit sa mga lalaki. Headache. No? Kaling headache, pwede dala ni mga higala sa stress. No? Tension. Dili ilalim mga higala, may mong ginikanan. May tinuon mga higala. No? Ang imong unahuna, gatuyok. Kada adlaw, everyday na i-challenges. No? So, pwedeng causes by tension headache, kanunay magsakit ang ulo. Alam mo, masahi ra na, no? Kung na kay asawa nila. No? Naas, misis, pamasahi ka. Ga, masahiya sa aning akong ulo ka. No? Na kay DTX Herbal Oil nila, pwede ka ina. No? Masahiyon, DTX Herbal Coffee. Makawala, actually, ang tension headache, marilive sa masahi, massage, no? May mga pressure points sa ulo nga, once nga ma-stimulate, marilive ang sakit sa ulo. Marilive ang tension headache. Stress ka na, mga higala. No, stress ka sa bawo. Galihog kong hilot gabi. No. Then pag umanog hilot, mga higala, dito na. Paka na din mga higalang extend herbal capsule, di ba? Gahilota sa nika kung ulo ka kay kuan naka-extend herbal capsule ko ron. Ay, by the way, ha, sa ato ang kuan, mga kanto mga nangita og extend herbal capsule naa sa pinakaduol nga butika. O kanto mga mister nga ganahan nga maglabing-labing ni misis, naantay extend

0: herbal capsule. Makatabang kini sa pag-stimulate sa gana ni Mister. Mag-extend herbal capsule ta sa mga magtiayon nga gustong painiton pabalik ang inyohang paghinigugmaay. Natay extend herbal capsule na yung mga celebration nga gusto natong i-celebrate, no? Both husband and wife, natay extend herbal capsule, ha? O, natay extend herbal capsule na sa pinakadool nga butika. Another one, mga higala, kaning insomnia di ay, usap po din sa sakit sa mga lalaki, no? Pwedeng mag-cause kini o disturbances, no? Dili katulog og tarong, no? Siguro tungkol sa stress, no? Usa sa mga tips na ko ani sa mga daddies kung may disturbances ang inyong pagdulog. Try it to take my TC and DTX 500 before bedtime. Kaya nga naman, usa sa mga iyaha bitong effect, diha-diha nga effect, nga manotis ninyo kung makainom mo og my TC og DTX 500 kada adlaw before bedtime or sayo sa buntag, lami keng ikatulog, dukaon gyud mo. Muna say diha-diha nga effect sa paginom sa my TC, labi na gyud kung isabay ninyo ang DTX 500. Yan. So, mga daddies, kung naamoy problema sa insomnia, you try it ang pag-inom sa DTX 500 o my TC before bedtime. Eh, para na ko, ako, dukaon mang yung ko, makainom ko DTX 500 o my TC. Muna yung usas ako manotis. Malami kay katulog yun kung na ay DTX 500 o my TC. So, pwede na ha, sa mga lalaki may insomnia, sumala sa survey, number one yung sakit, no? Sa mga lalaki, insomnia. Oh. And later on, kung ma-high blood ta, insomnia may lead to hypertension. Yan. Pwede, daghan mang good sakit ang pwede nga makuha na to, makuha kung dili ta katulog og tarong. Manang kinahanglan yun nga na ay sakto nga tulog. No? So, mag-my TC, mag-DTX 500 before bedtime. Ang pagbasingot kada adlaw, exercise, walking, or something, jogging, usaw-usab na mga higala makatabang sa pag-stimulate sa mga happy hormones sa itong lawas. Makatabang na sa production sa melatonin, no? Ang pagkaon-usab sa mga prutas sama sa saging, pinya, kapayas, makatabang mga higala sa iyo sa buntag, pagmantani mo, kaon na kagkapayas or either kaon kag saging. Before bedtime, pwede ka mo kaon og saging, pwede ka mo kaog kapayas para lami ang tulog. Makatabang mga higala tungkol kay taas kining saging og kapayas sa tritopan. Yan na kay may TC, na kay DTX 500 ay for sure mga higala lami ang atong tulog. Another nga problema sa mga lalaki is kining diabetes. Ang solusyon sa diabetes, number one, i-monitor yun na ito ang atong blood sugar. Onya, kinahanglan makabalota unsaon pag gamit ang mga blood test, mga sugar test. Actually, barato raman yung mga higala. Pwede po nga magpa-check sa blood sugar. Pwede na siya. Pero kung gusto ka nga naagi kay monitor, pwede ka magpalit og glucometer. Is may ikaw mag-check sa imuhang sugar. So, number one, i-control ang blood sugar by reversing the diet. Kinahanglan nato nga i-modify ang atong diet. No, kay number one nga reason, ang cause sa type 2 diabetes is diet. No, wag itilaan mo pasingin lang ani. Naagi ni sa tong ginakaon, kaning type 2 diabetes. So dapat i-modify nato. No. Kung ang rice nato murag sobra ra kaayo, murag dagan ra kaayo, kulangan ko ni. Or either mag 2 meals ko, may dapat mag 2 meals ko. No. Kaduhan ako mukaon sa usa ka adlaw. Mag-fasting ko, mag-intermittent fasting, be? No. Mag-water therapy ko, or either mga higala, maginom tag suplemento, maginom tag DTX 500 kay tested and proven na kini mamakatabang sa pagbakunod sa sugar, sa blood sugar naturally. Mura tagainom man ni mga higala o kanang kuan ba, kanang mga medication katong wala pagainom dirag maintenance. Kung naka DTX 500 mo kada adlaw, mura mo gainom o mga medication nga pampakunhod sa inyong blood sugar, which is normally, naturally, asa man ta mangita ana, no? Herbal na, wala pagay side effect, dili pa siya synthetic, pero makapakunhod sa blood sugar. Asa man ta mangita ana. Diba? Mas maayo, no? Ako, para na ako, kung gadudag yung kun na ako'y diabetes, niya, may edad na, eh, why not nga dili ko mo gamit yung DTX 500? Diba? Kung nakita yun ni mo nga na ako'y diabetes, niya wala kay medication pa, wala pagkagainom mo, pagkagasugod sa imong medication, eh, mas maayo na lang. May pag mag DTX 500 ko. Pag DTX 500 na lang ko, kay wala pa man kuga sugod sa communication. Kanya nakita ni mo nga gasaka imong blood sugar, naka sa punto sa gitawag nga pre-diabetes. Na going to kuha na ba? Departure, pre-departure na. Going to diabetic na ka. So, banatan ko ni ginom ang DTX 500. Kaya gabakunhon ni, mura na kong gaino manigyan medication, pero walay side effect kay all natural. Muna na kanindot mga higalas pag inom sa DTX 500 kada adlaw. Oh. Diabetic dira ha? Huwag katong wala pa'y diabetes. Kaon sa prutas, daghan, gulay. Oh. Mga fibrous fruit nga mga pagkaon. Likay sa duha ka mga butang. Kung gusto ka nga dili magka-diabetes, na ay duha ka klase sa pagkaon nga kinahanglan di kaya nato. Mga mantikaon nga pagkaon. No. Kung may isgot ang mga mantikaon nga pagkaon, including na ang karne, kaya ang karne is the main source sa mantika nato. Ang karne dapat i-control nato. Mga mantikaon nga mga pagkaon. Karne number one. Ha? Oh. Mga fast food. Kana? Mga pagkaon nga gigama mga higala sa mga trans fatty fats, trans fat, no? Mga pagkaon nga giluto sa mga mantikaon nga kuan nga substance. Saturated fat gigamit, balik-balik na lang pinirito sa bana nila mga mantika, gina-recycle, gina ako. Number one, ang mantikaon nga mga pagkaon. Kinahanglan nga likayan kung gusto ta nga dili ta magka-diabetes. Ikaduha is kaning tamis. Mga pagkaon nga pwede nga ma-turn into glucose. Ha? Mga pagkaon nga ginama sa harina. Starchy food, carbohydrates, kana mga mistisa, bitaw mga puti. No, white sugar, white bread, white rice. Kana nga mga pagkaon gakahimo ng glucose atong lawas. Munay usa sa mga pwede nga mahimong rason nga nung magka-diabetes na. Bawal na sa mga may diabetes. Mistisa, mga puti. Di ba? White sugar, white bread, and white rice. Kung magmais, mas labing maayo. Kung mag-red rice, black rice, mas labing may. Another one, mga higala nga sakit sa mga lalaki is kining cancer. You know what, mga higala, no? Gataas ang chances. Magkaedad gani ang lalaki. Magka-50, magka-60. Gataas ang chances na magkabato ng prostate cancer ang mga lalaki. Ngayon sa may mga pagkaon nga pangontra aning prostate cancer. Antioxidants nga taas o guan, lycopin. Mga prutas or gulay nga pula, kamatis, watermelon, mga pulahon nga gulay na kuntabang na mga higala sa pagpahealthy sa itong prostate. Another one, mga higala, lung cancer tungod sa bisyo. Mga biases, mga higala, pwede po nga may rason sa gitawag nga cancer, colon cancer. Kanilaging kaon nagi sobra-sobra na na. Likayan ta na. Instead nga mukaon og daghan nga mga unhealthy nga mga pagkaon, you try eat mga higalang simple food. Mga root crops, di ba? Namiging kamuti ay. Saging, bulanghoy. Bulanghoy, gabi, saging, kamuti. Di ba naman na ikanta na?
1: Sagot pa pare.
0: Kaya na mga pagkaon na mga higala. Naidagan, no, actually, no, kaya mga pagkaon bitaw nga, simple lang, nga abot sa tong uma, muna yung mga pagkaon nga, makalikay na to sa cancer. Pero kung kanunay tanggakaon sa mga pagkaon, nga makapakancer, ayaw pag-expect nga pag-abot ni mong 50-60 healthy ka. Diba? Atong ginakaon, mga pagkaon nga makapakanser. Kung naakay kaliwatan nga may kanser, mas dali, mas sayo pa ka nga magkakanser. So, usbon ako, kini nga mga pagkaon, no, simple lang, mga pagkaon kini nga anti-cancer. Remember, D3 Bio, DTX 500 sa may mga prostate problem, ha? Ang mga lalaki dira, magkaedad na. Then, sa bukol-bukol, DTX 500 o D3 Bio, patsada usab kayo. Muna'y mga suplemento nato nga pangontra nato anang mga makalilisang, magkakahadlok, mga higalang, mga balatian. Nya, asa nato ma-avail, no? Daganang utan na, sir, asa mangyuta ka-avail anang inyong product? The only way, mga higala, nga ma-avail ninyo ni atong product is through pharmacy and drugstore sa inyong mga lugar. Pwede po siya sa mga online shops. Actually, we have online shops. Shopee, Lazada, and TikTok. Naana siya. Actually, galanto ko sa Shopee na yung mga barato di ay. May mga barato nga, mga murag, na'y panahon nga mo barato ang ato mga, kuan, mga products sa Shopee. I-notice ninyo, may panahon nga mo bagsak ihang presyo. Oo, notice na ko na. Pero kung naamoy butika, naamoy pharmacy, diretso na lang mo palit sa inyong mga butika. Oo, kanto mga mahiligon ng kape, di ba? Dok, DTX Coffee, diretso ko sa butika. Ayaw kalimutan na ani mga higala sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ngayon, ang lasa inyo ka na, no? Ako gali si Rodrigo Lintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Tapos, nakabati ko yun nasa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days o mudagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pag kaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Eh, sining sang katanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makakanami sa lawat mo. Kasing niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code TX 500? Iyan eh, Dr. Amel, uy, nga product. Mga bago lang kita kay Dr. Amel, uy, kambay pa nga damo, kapag hindi ang makuha nga mga bulong para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao. Wala mo ginga salamat kay Dr. Amel, uy.
2: DTX

0: to.
1: GTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: GTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix?
4: Gusto ko na.
3: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape. Kagabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
7: Gina Ser Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
8: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
7: Kuan Ser, ka nang nakoy high blood, ya, dalira ko kayong malipong, ya, dalira ko ka, kuan ka nang daghan kayong mga replyo ko anaw niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw, parita na kong ditribayo.
8: Yung usan mong pag-inom ang kuan, ditribayo?
7: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
8: Kadadlaw d'yo kagitan?
7: Oo.
8: Pila nakakabulan nga gainom?
7: Okay na oin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
8: 3 years.
7: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
8: So, sa'y mong na-observaran, katung wala ka gainom, magkaroon na gainom ka?
7: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, maglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, anang bangon ko, buntag sa'yo, siguro magkamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na kong ditribayo, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lamig ay kong paminaw.
8: So, wala mong ginatumaron?
7: Oo, no, ditribayo. Oh. Kapi sa buntag. DTX, copy me.
8: Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
7: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lamig kayo na sa lawas.
1: Extend food supplement for men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi, daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat, gid, sa Extend Food Supplement for men. Epektibo, gid.
1: Extend Food Supplement for men. Extend Food Supplement for men.
10: O si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-hara, gid, sang una, hindi man siya musina ay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba nami gidang extend.
1: Extend food supplement for men.
11: Pag may tisi para aron mo ang
12: di ba galimtan ganunay ang ato ang mga klinika products ang available mga higala sa pinagaduol nga butika. Kanto mga nangita na itong DTX Beauty Soap Doc asa taka-avail sa inyong sabon. May mga katul-katul spanit, skin diseases, mga rashes, mga lesions, butoy-butoy sa panit. Gamitin ninyo na mga higala o DTX Beauty Soap mga higala. Kana nga sabon. Muna yung patsada kay nga sabon para tanggal mga higalas katul-katul spanit. DTX Beauty Soap then nani siya whitening effect, makapahamis, makapaputi sa ato ang pamanit. At at the same time, ga-rejuvenate siya sa atong panit, no? Dili mo dry ang atong panit, batan-on atong panit. DTX Beauty Soap na sa mga butika.

0: nga nga itong mga products sa pinakaluol nga butika sa inyong mga lugar. Loghan sa Lima, nalo mo sa ibabay mga higala, sing. Mga kaditi X, mga kaditri bayo kalimti ayaw. Nga maganda ang buhay pag nakaditi X Coffee Mix. Tara, mga pelata!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits.

And of course, I'm Kalimot from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ano na sa mga sokin, tikpan niyong ubo si Galag-Alagar, ganoon na yung mga produkto nga nasaksihan na sa mga nagagamit o nakainom na sa mga kapsula o sila miingon, mga sokin, tikpan niya, napaka-epektibo, garantisado, sama ni Ining at usap ng Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niyo ipagsabay mga sokin, tikpan niyo na may nagkadayang sakit o balatian or daily supplementation, 1 hour after meal, buntag o hapon, pwede niyo ipagsabay ang dalawa ka kapsula. Mga kanigal at pinagalindot kayo. Ano man, mingaw kong bindot. Aduna po yung nagkadaang klases vitamin C ang nahalo ni ini mga higala. Sa atong mga ingredients, 12-in-1 and 6-in-1. Sa duha kakapsula mga sokin tikpaminaw. Resulta na, basta kay dili ko makaingon mga sokin tikpaminaw nga dili mo epekto sa inyo ang panglawas. Epektibo kayo ng mga sokin tikpaminaw. Gamit mo na ini usab nga klases kapsula. Gamit usab ka mo sa ato usab nga Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant. Kaya ang itong kape mga sokin tikpaminaw naghambin og insulin. Mga igsoon na ito, nagbawala na sila mga sokin doktor sa pag-inom, ganitaas lagi ang sugar. Kininagin ang kape mga sokin tikpaminaw nga walang palpitasyon. Di po maghapdos yung kuto-kuto nini mga sokin tikpaminaw. Di maglabad, di po mo ingon, ganit katulog. Nindot kayo inyong pag-dispose, nindot nyo ang pagkatulog. Mauni siya ang naa sa Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. 12-in-1 kini ha, mapalitin nyo ni siya mga sokin tikpaminaw sa kanagding mga dapit sa ato ang mga lugar, di ba? Ay mo kalimot usab mga sokin tikpaminaw. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, with all kinds of ginseng. Nindot kayo nga ang performance mga sokin tikpaminaw. Alang na itong hago kayo matag adlaw, hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka Hard Max with all kinds of ginseng. Wala higala, nindot kayo ang performance ni Mister sa paglabing-labing ni Mrs. Basta kana inyong inumon mga higala, dako na kayo nagtabang. Ang ato usab nga Dr. Pungisop, katong na problema usab sa ilang pamanit, dako po ni siya o papil alang sa dunay mga minor skin disease. Naghambin po ni siya mga sokin tikpaminaw o nindot niya mga resulta. Kaabag higala, ang ato sa mga Kiss King Glow Power Whitening Soap. Maging kutis, hamis ang resulta pag ikaw naka Kiss King Glow Power Whitening Soap. Mga na higala, ang ato sa mga numero, kung gusto mo nga mutik sa atong numero ha, alang sa dungang kasayuran 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Mga kanigal lang itong numero from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mapalit nyo.

0: level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
3: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung ano.

0: kaysa nura na yun. DTX by TC. Always kira kag D3Bio. Nami, makaturog ko kumayan. Makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tistindo na namin ng pamilya. Amo, Gidria, ang ginainom namin. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
1: TTX 500.
2: Mabilis sa mga butika.
1: D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
3: Ako, si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee
4: mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
5: Ako si Nora Suniga, 64. Bahong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul.
6: Mm-hmm.
5: Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
6: Yes.
5: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
6: Yes.
5: Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kap.
7: Skin diseases, bato sa kidney o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kape nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee, mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga inyong ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for mind shock for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches or parang hindi matunawan yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So yun, thank you.
9: Dragon Fruit Plus 650 mg.
10: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanget, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tumar. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Mayra, may akong panglawas.
11: Ah, gamit po dahil ka ng ato ang produkto. Dabila ko na ang Dragon Massage Oil.
10: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
11: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawuhang sa mga kaigsunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
10: Ganun na gumuminom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
9: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Okay, may buntag na rin. Itong paminawin karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Ito ipaila itong kapangalan, no?
13: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko.

0: akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod ug sa akong lawas nakahatag og kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala pinaagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
1: Okay, salamat kay nang

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa kabulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag-Hardmax Extreme na.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klasik.

0: klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Adong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
2: Pangalan o kumpletong address?
3: Daday Briones. Kalakulabang agunoy daba biso. Ito yung Vitron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
2: Naggamit ka sa Vitron tablet?
3: Oo, Vitron. Kung di ko ka to, nguinom ko anak.
2: Mm-hmm.
3: Oh, nauyon niya sa kanya. Isa po, kanang-kanang-kanang-kanon, mga nalang po yung ako ang ikuan niya. Mahayo ba? Kaya dali ka kang baka, inumdong magtanong.
2: Limtanon kay ka. Pero pag take nimo sa Vitron tablet, naulian.
3: Naulian din ya.
1: Vitron tablet, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Kapoy nas gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una o para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.

absolute food supplement. Kaya ako, gakong ba, na ka-diabetic man, high blood sugar, ipalit yun may ang namang na mong ginamintin twice a day. Huwag ka nang non-coffee sa mayo kaya na siya yun. Kaya ako ba na sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na non-coffee. Kung non-capsule of UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa. Kay naghatag yun na namang tabang. Dakugid yun ang tabang ang imong produkto sa non-coffee.

0: si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng atong gitsugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500
2: mabali sa mga butika.
3: Ako ay Roseli Nimbulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahamang ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka GTX 500. May TC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, GX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang GX Coffee Mix.
1: GX Coffee Mix. D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold.
8: Pure energy.
1: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
8: Pure energy.
1: Naanakinis sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
9: Go!
1: Na! Dragon Fruit Go!
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasim kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Mga penata!
12: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Coffee kay daghan ba ng mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Sa ipagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder Ispolin. Atong madaman. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
9: Analisa Tolentino. Talap tapayaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder Ispolin kay akong panas. Hangap siya. Hinikmuhita po siya. Hangap. Naulihan.
7: Bila naman to niya ka bulan baka ha o adlaw giantos ang iyahang gibating paghangap?
9: Isa kasima na rato. Yung gipalitan na po gihok. Wonder Ispolin. Mato na. Kung ang good siya. Naulihan. Epektibo good ang Wonder Ispolin.
1: Wonder Ispolin. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
14: Oh yeah! Let's get
1: it on! Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
13: Hard Max.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
13: Mag-Hard Max. Extreme na.
15: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis, Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taod-taod na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gishare kanako.

0: gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa kabulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tang ang balatian.
2: Ay! Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
4: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon.

0: sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Isa'y pangani mo, Nay?
2: Lucy Sardimio.
1: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
2: Matuong.
1: Pila edad ni mo?
2: 78.
1: So, kasi pangan mo, Lucy, no?
2: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
1: Ang imong bana.
2: Oo,
1: sa mga imong sorry, bana, Ma'am Lucy?
2: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
1: Nang hubag?
2: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya niya. Di man siya gusto pa upira. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
1: no, tuan. Ang sabi mo yung tail?
2: Nang hubag, siya maayo.
1: Nahubag ta na.
2: Kaniya inyo, huabot tiri, huwas sa abot tiri. Kuan?
1: Punuan sa paa.
2: Oo. Nakapati mi sa radyo nga, naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya na yun siya, asun na yan na to. Dito na, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
1: Ya, karon, okay na yung bana.
2: Okay na, makakuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkul-sungkul pa hinoon. Apan, dili
1: ka. Kailan na idadad to?
2: Kuan, 79.
1: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsay ka istorya ni mo.
2: Wow, okay, umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo niya nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayot sa iya.
1: Amigos ko, pe, Regino.
3: Sadaka salamat, mga idol.
4: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati sa una. Nawala gyud ang akong endometriosis unya. 2015 pato na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit pun mi og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dahil ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
5: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
6: Many more.
5: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampo Kundos, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
6: ENC Mart.
5: Your all-in-one store.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 10:56.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong paglawas.
4: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw? Welcome Visayas ug Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tigpaminaw, gina-welcome mo na mo mga ka Dragon Fruit no sa usa na pud ka edisyon sa ato ang programa karong takna. So lain na po na topic atong hisgutan, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc?
6: Yes, welcome. Maing adlaw, ka-Dragon Mel. Maing adlaw sa mga listeners sa ato. Kanunin nagkasunod sa ato programa sa nagkadayan lang mga song kasibihanan sa kadayan mga dapit, ha? Hubani kami nyo na ka-Dragon Mel mahitungod sa pagpagkabana sa mga panglawas. Maing adlaw, usab na nai-tatay, palo nagplastada. And of course, ay magkalimot from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ano na sa mga soaking tikpamin niyong upo sige alag-alaga na doon mga produkto nga nasaksihan na sa mga nagagamit o nakainom na sa mga kapsula o sila miingon, mga soaking tikpamin na napaka-epektibo, garantisado sama ni ining at usap ng Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niyo ipagsabay mga soaking tikpamin kung doon na may nagkadayang sakit o balatian or daily supplementation, 1 hour after meal, buntag o hapon, pwede niyo ipagsabay ang dalawa ka kapsula. Mga kanigalap, pinagalindot kayo. Nga naman, mingaw kong dindot. Aduna na po yung nagkadayang classes, vitamin C ang nahalo ni ini mga higala. Sa atong mga ingredients, 12-in-1 and 6-in-1. Sa duha ka kapsula mga soaking tigpaminaw. Resulta na, basta kay dili ko makaingon mga soaking tigpaminaw nga dili mo epekto sa inyo ang panglawas. Epektibo kayo ng mga soaking tigpaminaw. Gamit mo na ini usab nga classes kapsula. Gamit usab ka mo sa ato usab nga Dragon Herbal Coffee mixed with insulin plant. Kaya ang itong kape mga soaking tigpaminaw naghambin og insulin. Mga igsoon na ito, nagbawalan na sila mga soaking doktor sa pag-inom, ganitaas lagi ang sugar. Kininagit ang kape mga soaking tigpaminaw nga walang palpitasyon. Di po maghapdos yung kuto-kuto nini mga soaking tigpaminaw. Di maglabad, di po mo ingon, ganit katulog. Nindot kaayo inyong pag-dispose, nindot nyo ang pagkatulog. Mauni siya ang naa sa Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. 12-in-1 kini ha, mapalitin nyo ni siya mga soaking tigpaminaw sa kinagding mga dapit sa ato ang mga lugar, ha, di ba? Ay mo kalimot usab mga soaking tigpaminaw. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, with all kinds of ginseng. Nindot kayo ang performance mga soaking tigpaminaw. Alang na itong hago kayo matag-adlaw, hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-Hard Max ha, with all kinds of ginseng. Wala higala, nindot kayo ang performance ni Mister sa paglabing-labing ni Mrs. Basta kana inyong inamon mga higala, dako na kayo nagtabang. Ang ato usab nga Dr. Punjisop ha, katong na problema usab sa ilang pamanit, dako po ni siya og papil alang sa dunay mga minor skin disease ha. Naghambin po ni siya mga soaking tigpaminaw og nindot niya mga resulta. Kaabag gigala ang ato sa mga Kiskin Glow Power Whitening Soap. Maging kutis hamis ang resulta pag ikaw naka Kiskin Glow Power Whitening Soap. Mo na gigala ang ato sa mga numero kung gusto mo nga mutik sa atong numero ha. Alang sa dungang kasayuran 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Maka na lang atong numero from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Mapalit nyo atong mga produkto Bisaya so gamit na ay mo kalimot na sa doon na tayo balatian wala man ha? Doon na tayo prevention, the prevention is better than cure. And of course mga soaking tigpaminaw at usap nga hisgutan ang maong sakit kanang gitawag o dopoy trains contracture, di ba? Ang naani ini at hisgutan kinisiyang klase sakit no pagkukuo sa pagayoko mga soaking tigpaminaw sa ato o sa mga tudlo. ng mga kamot, isa sa mga kondisyon kung ang tisyo mga higala sa ilalom sa ato usab nga panit, sa ato usab nga palad o dinhi mo baga mga sukin tipom or kumapal at tumigas mga higala pagadi na to na siya matagag pagtagad para nindot ang resulta. Take good mo sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipasabay buntag og hapon. Basta Dragon ang imong tumaron, sigurado imong ugat ligunon.
5: So unsa pa ang atong ginapaabot mga ka Dragon Fruit? Take na og himuon na natong daily supplemento ang ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 sa 100 milligrams nga mapalit na sa tanang butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
4: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
7: Basta naka-star, sikat!
8: Star Radio 98.3. Soft hits, less talk.

0: si Lionel Gordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bayo. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera na akong kita ang drive ko. Banda size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Ginhina sa G3 Bayo o GTX 500.
1: GTX 500.
2: Mabalis sa mga butika.
1: G3 Bayo.
2: Mabibili sa mga butika.
1: GTX 500.
3: Ako si Alex, nagkayuti ay dun ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulupod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
1: GTX 500.
2: Mabalis sa mga butika.
4: Kita balagosa.
5: Kung saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kalang kuan ay G3 Bayo o kanang unsan na isa o GTX 500.
5: So unsan ba i-feel day sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan iyang sakit. Ihan murag ni muminor ba og makatumar kita sa state ani ma'am kuan kanang wala yang sakit diri sa batang ba abdik ba siya basta naka state og tumar ani
5: so wala pa siya ninginom ana unsa diyang gibati ma'am
4: nang luyahon siya
5: luyahon
4: nya dali siya magubo magdala-dala gyud ni siya sa kuan yang gitrabahoan ani
5: so unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani
4: natong wala nakagamit ani magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may PC. G3 Bayo o kanang TX 500.
1: TX 500.
2: Mabalis sa mga butika.
1: G3 Bayo.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Dragon Fruit Plus.
6: Ako si Hermes Hinlayagan, taga Purok Tres, Hinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay o sa kauras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi, halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kodiyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi, sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka ron rin. Yung na kayo ipiktibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaiksura ng ito na minaw, i-mintin lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
1: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
8: White Nights Dumaguete Pension House
7: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Nights Dumaguete Pension House.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Nakasinati ka ba? O galit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon! Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makataba sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Special formal nga okasyon?
12: Una ba kay tao nga gusto nimo nga malipay?
11: Sa M's Flower Shop.
13: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon.
13: Tapad lang sa pansuan.
11: Call or text 0966-348-9336. M's Flower Shop.
13: M's Flower Shop.

0: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan, apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Amin naunda ang testimonya kung sa ka-epektibo ang Vitron Drops.
2: Sila kagaanan. North mapa ang surat-surat.
3: Ma'am, unsa man dai mo experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga haom ani?
2: Oh, naa ma'am. 4 months.
3: 4 months. Unsa man po yung nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
2: Ma'am, siya ma'am, na-admit niya siya at kung wapas siya 1 month. Ilang, ako po siyang nakuha nang sa iyang sakit niya, tatulit ang kalibanga.
3: Then Vitron Drops, imo hanggi pa inom sa iya, ha?
2: Oo, ma'am. Pamilo pa lang nang inom, mami naman niya ang katulog ngayon sa iyan sa tutoy. Nakahantot siya rin, ma'am, maawa din ako nag-imintin.
1: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong NANS product ay NANS Coffee, NANS Liniment Oil, Cervicare, Remind, and Eye Drop. Ang NANS Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag mainom ka, maayo na imong katulog. Ang Cervicare naman, nagagamit na kukuan niya, bisan pag wala ko makuan pa itong mayuman ako, gagamit na kukuan niya, kaya nagpost naman ko, panglimpyo man na siya. Ang Remind naman, hinay-hinay po na makaremind, kaya malimtano ng food ko kaayo. Tapos ang eye drops, kaya pariho man ni mama na magluha-luha ang mata, okay-okay po, magbutangan naman sa gabi, mara gilimpyohan po siya. Salamat Diyos ginawa, bisan udili dyan yung grabe dyan kaayo ang kuan, gumintayin ka gudihapo na mo ang mga product ninyo, kaya maayo man sila.
5: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga users Amigos Coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
6: Merna Bromo.
5: Pila edad nay kusga nay?
6: 60.
5: Dugay na kadagamit og Amigos Coffee nay.
6: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
5: Pagsugod
6: gyud. Sugod oo.
5: Ano ni gamit man kag Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
6: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod nya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
5: Ah okay, sa una day nay
6: gato. 180, 200.
5: Mo nay blood pressure ni mo.
6: Oo, bisag inom pa kog para sa high blood.
5: Karon wala na kay lagi.
6: Wala gyud.
5: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
6: Wala pa'y tuig. Kay jutay raman ang among kuan.
5: Jutay raman. Mm. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
6: Matuog.
5: Barangay.
6: Barangay, oo.
5: Sa mga naminaw, unsay ikasulti di mo nila na ay?
6: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
5: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntaan. Salamat mga idol.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.
1: Ko anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga igala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tang-ang balati.
7: Who Wonder Cardio Care. Ang high blood, usa ka hilom pero delikado nga kontra. Kasagara hinungdan sa stroke o pagbuto sa ugat sa ulo. Gamay hinungdan sa kamatayon. Apan ayaw kabalaka kay ani ana ang Who Wonder Cardio Care. Usa ka natural nga suplemento nga magkatabang sa pagpaubos sa high blood pressure o magkapaayo sa sirkulasyon sa dugo. Who Wonder Cardio Care. Natural, luwas o napamatud-an nga epektibo. Who Wonder Cardio Care.
8: Kung kamu masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda muduyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and doesn't waste.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine

0: imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold! Pure energy. Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
2: Many more.
1: ENC Mart, the all-in-one store. Kompleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
3: Sa panahon karon, naanda na. Napirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Ayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
5: Ako si Idmalin Balansagong ko, taga Procotto, Kabanglasan, Bukidnon. Gigamit na ko ng product ng Iskoan, Sevicare, kay Kuan magutuan ko ng Bislinger Yahoon. Tapos, kanang every time na magdala ko ng station, isip ko sa kay estudyante, paka-absence din ko ng tungod sa kasakit. Masalamat din ko sa Sevicare, kaya tugod na, nagtumay ko naman kay okay na karoon nga, okay na ka menstruation. Salamat ka ay.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
6: yes.
5: Karong adlaw, Doc Nol, lain na pud na topic atong hisgutan, Doc.
6: Wow.
5: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No? Ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabag-o ug pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
6: yes,
5: produkto, mm-hmm, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
6: yes,
5: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
6: Okay.
5: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
6: okay,
5: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
6: Okay, so may adlaw diha ka Dragon Meal, no?
5: Yes,
6: may adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
5: Yes.
6: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala ngininit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokinti ko minaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Higala kinisa usan ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usab matabangan ini. May mo tabang usab sa ato ang gibug aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mo na higala mga sokin tigpayo ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
5: Yes, Doc.
6: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ayari,
5: ah, kaya wala din.
6: Maka na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.healthcom mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mga higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagin ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
5: Yes.
6: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
5: Yes mga ka Dragon Fruit, ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kun uric coma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
6: Yes.
5: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, Indonesian ug Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka-dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning i-mention ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
6: Yes.
5: Uga base study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
6: Yes.
5: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
6: Yes.
5: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
6: Yes.
5: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
6: Yes.
5: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 12:05.
3: Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi, tulumanon nga magpunting sa mga sumbanang pisikal ug espiritual sa atong pagpakabuhi ibabaw ning kalibutan. Muhatag usabog giya sa atong mga kaigsuunan nga adunay gihambing suliran nga nangitag kahupayan. Kini maong tulumanon alang sa tanan natong mga kaigsuunang kabataan ngadto na sa katigulangan nga gustong masayod sa natad sa edukasyon, panglawas, espiritual ug uban pa. Busa kuyugi kami sa atong tulumanon nga pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Karon, aniyang inyong alagad, Reverend Father Archie Turoy. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi.
4: Maing mundo na itong tanan. Anesap kita na ito ang programa. Kuyog inyong pari, si Father Archie Turoy. Sa pide mo padigdug sunahan, ato ang basahon ang Ebanghelyo ug mapuhon sa ato ang pagsimbag pagdaig sa Diyos. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Uluhan 18 bersikulo 15 ngadto sa 20. Si Jesus mingon sa ngadto sa iyaha mga tinun-an. Kung ang imong igsuon makasala kanimo, adtoa siya og pakitaa siya sa ihang sayop. Apan himoa kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyohang maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matagsumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi sumala sa giingon sa kasulatan. Og kun dili gayod siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto simbahan. Og kun dili siya mamati sa simbahan, isipas siya nga usa ka langyaw o kubrador sa buhis. Og busa sultihan ko kamo, ang inyong idili din siyuta, idili usab dito sa langit. O ganyang itugot din siyuta, itugot usab dito sa langit. O sultihan ko bagayad ka mo, kung duha ka ninyo din siyuta, magkauyon pagpangayo bisag unsang butanga, kiniihatag ka ninyo sa kung amahan na tuas langit. Kay kon may duha kon tulo, magkatigom sa akong ngalan, atawa ko uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
5: Dayon ikaw, O Kristo.
4: Kabubo nga pagpamalandong maigsoon sa ito ang Ebanghelyo o mapuhon sa pagsimbag pagdaig sa Diyos. Naghisgot kabahin sa proseso sa pagpasaylo. So ang unang proseso sa pagkighiuli mao ang dialogue, no? Ang nasad-an o ang nakasala, mag-istorya. So, mani ang unang himoon. Kung adunay mga grudges, adunay conflicts, adunay mga dili maayong hitabo, mag-istoryahan na, no? Dialogue, no? Pagpakighiuli, pag-istorya. Ipaubos ang mga garbo o himoon ang istoryahanay. Apan kon dili ka na siya mahimo, ang ikaduwa nga proseso mao ang pagdala og saksi, pagdala og witness na duha kon tulo aron na ang mga saksi maoy mo sulti, mo bat-bat sa nahitabo aron na makamata mahinumduman ang nakasala. So mana ang ikaduhang process na adunay upat ka taong mag-istorya. Ang una mao ang nasad-an, nakasala. Ikatulo, ikaupat mao ang mga saksi. O ikalima, o duha o tulo. O usa, duha kun tulo na makasulti o unsay nahitabo. Apan kon dili gyud kana mahimo ang maong pagpakighiuli sa conflict o panagbangi sa isig kapariha, di gud siya mo angkon kay wa mo ubos ning garbo, maong kuanon gud siya, isipon siya nga langyaw o kubrador sa buhis. Amo na niya itong gitawag o excommunication. Excommunication, pasabot no nga dili na siya iipon sa simbahan. So, paano siya? Itiwalag na siya sa katilingban. Katilingbang matuuhon sa Diyos. So, muna ang unang gisulti sa atuang ebanghelyo, gikan sa mga ba-ba sa atuang Ginoong Hesus Kristo, ang proseso sa pagpasayloay. Unya, dugang paniini mao ang mga pulong gitagikan sa atong Ginoong Hesus Kristo, mao ang paghatag og gahom sa yuta na ugunsay balibaran din is yuta, balibaran usab langit sa langit, ugunsay itugot din is yuta, itugot usab dito sa langit. So kon ugunsay dili pasayloon din is yuta, dili usab pasayloon dito sa langit. Og unsay gipasaylo din is yuta, pasaylo usab dito sa langit. Kung sa mga kwan. Unya, katulong bahin sa Ebanghelyo nagsaysay kabahin sa pasalig sa Ginoo na kunduha kuntulo magkauyon pagpangayo bisag unsa ihatag kini sa Amahan na tuas langit. Kay kon adunay duha kon tulo nga magkatigom sa ngalan sa Dios, kuyog ang Ginoo. So tulo ka puntos ato ang ebanghelyo karon mga igsoon. Ang una ang pagtulod-an ni Kristo kabahin sa pagpasayloay. Pag ang pagpasayloay mga igsoon, matud pa sa atong Ginoo Jesus Kristo, walay limit, no? Walay undang. Sa pagtungutanan ni San Pedro na kon adunay duha kon tulo na nagkasinay-panay, unya makapilaman kini pasayloon, makapito ba ang tubag ni Jesus Kristo, dili lamang pito kundili pituan kapito. So usa na siya ka simbolic, usa ka pagpasabot na walay undang o walay puas nga pagpasayloay. Kay ang meaning anang 7 is perfection. No, meaning anang 7-7 is daghan nga perfection, no? So walay katapusan nga pagpasayloay. So manay ang ipasabot anang pagpasailuay, no? So dili pareha, dili pwede nga pareha og kanang hapon, hinapon, no? Mar hinapon. Ang hinapon, uno, dos, tres. Kwatro wala nilabot. So, amo na hinapon, no? Hagi ka na sa kultura sa hapon, yung mga Japanese, unang sala, pasayloon. Kaduwang sala, pasayloon. Katulong sala, pasayloon. Ay, ikaw pa, wala na. Pero sa Ginoo, walay undang na pagpasaylo. Kay gipildi naman sa Dios ang sala, no? Pasaylo na sa Ginoo ang sala. So makasala ang tao, pero kining sala mga igsoon, dili ni big deal. Kay gipildi na sa Ginoo, gibayra na sa Ginoo ang tanang sala sa tibuok kalibutan, pinagi sa kamatayon sa krus. Nga sa ato pa ang importante ang pagbasol o paghinulsol sa mga kasalanan. Dili importante ang sala. Importante ang nakasala na mabalik sa Ginoo. Mabalik sa sabakan sa Diyos. Maghinulsol, magbasol, biyaan ang sala. O niya mutuman sa kabubutos Ginoo. So, God hate the sin but not the sinner. So importante nga kon malugapak ta o matumba ta o mapandol ta, madapla ta, madugmo ta, makasala ta. Importante si Ginoo nga humanta, madugmo, mubangon ta. Mubangon ta o maghinulsol ta sa ato mga kasalanan, kalapasan sa Ginoo, sa isig kapariha, sa ato ang environment, no? Sa ato ang kalikasan, no? Sa God's creation. Ano ang pasabot? Ato ang contextual pagpasabot aning kung sa idili din siyuta, idili sa langit, tugos siyuta, tugos sa Diyos langit. So, in view gihapon is pagpasaylo. So, matag panahon na mangumpisal ang usa ka makasasala, penitent, muadto sa sacrament sa confession. So, muna nung ang sacramentos kam, sa pagpakigiuli na ang tao nakasala, bat-bat siya sa sala, munang kumpisal, no, confess. Sabot niya na mo kumpisal, mo, kwana ka, mo, sulti na kasala ni mo niya. May yun ang pari, no, nga ang Ginoo nagpasaylo ni mo sa ngalan, samahan sa anak o sa Espiritu Santo. So, and the priest absolve your sins, the Father, the Son, the Holy Spirit. So, ang priest, wala na siya nag-forgive, no? Wala man na, may yun ang pari na, and I forgive your sins. So, ang Ginoo pari, and I absolve you from all your sins. So, absolve, no? Pasabot, aning puntos Ginoo din, no, nga nagtugot ang yuta na pasayloon siya siyang sala. Kaya mo man ay gustos Ginoo, mo man ay kabubutos Ginoo. No? So, ang pari, do not forgive sins. Kaya dili man Ginoo ng pari. No, sayop ng gisulte, sayop ng pagsulte, no, nga ang pari nagpasaylog sala sa kumpisal. So, dako na siyang false sayop. Kundili ang pari, usa ka alter Christos or representative of Christ sa atong kalibutan, because God continues to forgive sins even until now, and priests are there to continue Christ forgiveness of sins. Manang ang Ginoo gyud nagpasaylo ana pinagi sa pari. So gitugot sa pari, gitugot sa Ginoo, og unsay balibaran, balibaran sad. So ang katapusang punto aning tuang nadungog nga ibasa sa Ebanghelyo ang kabahin o gathering together isip community of God. Diha sa gathering, diha sa katilingban, kon maghisgot de o Ginoo, naa ang Ginoo. So muna ang gisulti din na in the name of Christ Jesus of Nazareth and duha kong tulo magkatigom ang Ginoo naa. So mag prayer meeting, mag hisgot o kabahe simbahan, kabahin sa mga ebanghelyo, so naa ang Ginoo. So kung ang atilingban usab magkatigom sa pagpangayag pasaylo, so ihatag sa nas Ginoo. Labi na ining kalibutan na nanginahanglan kayo pagpasaylo aron na mahibalik ang tanan ngadto sa sabakan sa Diyos sa grasya sa Ginoo. So bisag unsay pangayoon ang pasabot niini no nga ang pinaka condition ani ay pwede man ning ma-misinterpret na nagmangayo kog 1 millions Ginoo Father, wa man ihatag. Pasabot niini no nga pangayoon ang hitabo sa kinabuhi nga makapasuod nato sa Ginoo. Na ato ang pangayoon na mahibalik kita sa sabakan sa Diyos. Ma naata sa kabubuto sa Ginoo. Ihatag din sa Ginoo like mangayo kag humility of heart, like mangayo kag forgiveness of sins sa sacrament sa kumpisal, like mangayo ka og wisdom sa Ginoo to decide ug unsay saktog angayan na himoong desisyon sa usa ka hitabo o kinang usa ka konteksto sa kinabuhi nga kinahanglang desisyonan. Ngayo kag lamdag sa Ginoo, kaalam sa Dios, ihatag na sa Ginoo nimo para dili ka masayop, no? So mana ato ang pagpasabot aning ato ang ebanghelyo karon. So dinha nahuman ang atong first segment, ang atong biblical reflection kabahin aning atong ebanghelyo sa ugma nga pag-adto sa simbahan. So Daimar, hari na po ta sa ikaduwang segment og nabatay ko an sender letter sa letter sender
6: na apans na say ko an gisend na ginagsend.
4: Okay, sige, no, so na kung kisa tong na yung mga context dia na ay sitwasyon na ay kanang suliran sa kinabuhi, no, ato nang saluhan din hi pinaagi sa mga mata sa pagtuo nga Kristohano, no, sa kinabuhi ni Kristo ato anang sulayan og himas-himas aron makita nato ang kamot sa Ginoo. Sige Daimar, atong basahon na.
6: Sige. So mayong adlaw kaninyong tanan og sa tanang naminaw sa programa karon. Dili lang nako gamiton ang tinud namong mga pangalan kay ubay-ubay pud ang nakabalo sa among sitwasyon sa pamilya. Manghinaot lang ako nga inyo kung tabangan ug unsaon pagsulbad ning problema nako karon. Ako si Maria. Usa ka inahan nga dugay nang nagdala og kasakit nga dili nako masulti bisan kang kinsa. Adunay panahon nga kumpleto pa among pamilya. Ako, akong bana nga si Roberto ug among anak nga si Carlo. Abi nako hangtod sa katapusan kami ragyud. Apan nasayop ko. Usa ka adlaw nahibaluan nako nga adunay laing babayi ang akong bana. Dili lang di ay sila nagkaila, namayi siya. Ug sa ulahi, nakig-ipon siya sa maong babayi. Wala ko kahibalo unsaon pagsulti kang Carlo. Kay unsaon ako pagsulti sa akong anak nga ang tawo nga iyang gitan-aw isip iyang amahan, mipili sa laing babayi kaysa sa iyang pamilya. Sa dihang nahibalo siya, nakita nako ang kasakit sa iyang mga mata. Nga numa, maura gid ka na iyang nasulti. wala ako'y ikatubag. Kay bisan ako, nanguta na usab sa akong kaugalingon. Ngano nga wala pa igo ang among pamilya? Ngano nga kinahanglan pa siya manghita og lain? Milabay ang mga tuig nga kami ni Carlo nagpuyo nga kamera. Naanad ko nga ako ang mahimong inahan ug amahan alang kaniya. Naanad usab si Carlo nga wala ang iyang amahan. Ug sa matag higayon nga maisgutan ang ngalan ni Roberto, akong anak ang unang mutipas. Ma, ayaw na siya hisguti. Mao kanunay iyang isulti. Apan usa ka adlaw, mibalik si Roberto. Mibalik siya sa among balay. Wala na ang laing babaye. Ug dili na usab pareho ang tawo nga akong nakita kani adto. Maria, nasayop ko, iyang giingon. Hilom ra ko. Wala ko mangayo nga kalimtan nimo ang akong gibuhat. Gusto lang kong hatagan ko ninyo og igayon nga ipakita nga nagbag-o ko. Lisod siya tuuhan. Apa nakita na ako ang iyang mga buhat. Wala na siya mangitaglaing babayi. Wala na siya mibiya. Nagtrabaho siya. Nitabang siya sa among panimalay. Ug labaw sa tanan, iyang gidawat ang tanan niyang sala. Hinay-hinay akong kasing-kasing nakatun pag-usab sa pagsalig. Gidawat na ako siya. Dili tungod kay nalimot ko, dili tungod kay wala ko'y garbo. Gidawat na ako siya tungod kay nakita na ako nga ang tao nga akong gipangasawa kani adto wala na. Nausab siya. Apan si Carlo, dili siya sama nako. College na si Carlo. Ug sa dihang miuli siya gikan sa iyang pag-eskwela, kay naa sa laing lugar na siya nag-eskwela, nakita niya pag-usab ang iyang amahan sa among balay. Mibuto tanan niyang kasuko. Ngano mibalik mangka? Ang una niyang nasayat pagkakita niya sa iyang amahan. Nahilom si Roberto. Anak, ayaw ko tawgaog anak, nakuratan ko. Carlo, ma, nganong gidawat man nimo siya? Mitanaw siya kanako nga adunay luha sa iyang mga mata. Human sa tanan niyang gibuhat nato, nganong gipabalik pa nimo siya diri? Tulo ka bulan kung wala ka uli kay lagi nag-eskwela ko. Wala man lang kanisulti nako. Wala ko dayon makatubag. Kay nagbag-o siya anak. Unya, natingala ko sa iyang tubag. Unya, unsa man kung nagbag-o siya. Ma, ikaw nakapasaylo ka. Ako, dili pa. Hilom ang tibuok balay. Dili na ko kalimtan ang mga gabii nga naghilak katungod niya. Dili na ko kalimtan nga kita ra duha ang nabilin. Dili na ko kalimtan nga naa siya'y laing pamilya samtang kita diri naghulat. Niluha ko. Kitinuod ang tanan iyang gisulti. Anak, unsaon man ako pagdawat niya, ma. Wala ko ikatubag. Kikabalo ko nga dili na ko mahimong ipugos kang Carlo ang akong kaugaling pagpasaylo. Ako, nakadesisyon nga hatagan o higayon si Roberto. Apan si Carlo, adunay kaugalingong samad. Wala ko magingon nga kinahanglan nimo siyang pasayloon karon. Akong giingon samtang hiuptan na ako ang iyang kamot. Pero ma, nga numurag kinahanglan ako. Dili kinahanglan, mitanaw siya nako. Pwede ka masuko, pwede ka masakitan, pwede ka magkinahanglan og panahon. O kung dili gid nako siya mapasaylo, nihila ko samtang mitubag. Anak, dili ko mangayo nga kalimtan nimo ang tanan. Ang gusto nako, ayaw lang tuguti nga imong kasuko maunang magbuot sa tibok nimong kinabuhi. Wala siya motubag. Milakaw siya ngadto siyang kwarto ug gisirad-an ang pultahan. Nabilin ko sa sala uban sa akong bana. Nitanaw si Roberto kanako. Nasuko siya nako. Mitango ko. Ug adunay katungod siya. Ipaubo sa siyang ulo. Akong sala. Maura yang giingon. Wala siya misuli og depensa sa iyang kaugalingon. Wala siya misaway kang Carlo. Ug mao ka na ang usa sa mga butang nga nakapakita ka nako nga tinuod gyud ang iyang kausaban. Unsaon may angay na akong buhaton ani padre. Dili ko ganahan niya ang akong anak masuko pud na ako. Dili pong ko ganahan nga kanunay na ay kaya gut-gut ang akong anak ngadto sa iyang amahan. Masin matabangan ko ninyo ani, daghang salamat.
4: So mao kato mga igsoon ang istorya sa kinabuhi sa ato ang igsoon nung misulat sa iyahang kasinatias kinabuhi. Mag-ampo ta nga tagaan taglamdag sa Ginoo aron na makahatag ta og mga pasunod o tips aning atong igsoon. So sa ka family problem.
6: Yes. Daghan jud kayong ga kuna na pads. Actually di lang pud sila ubay-ubay magyung pamilya nga na ayon ana nga sitwasyon. Kana yung temptation sa mga lalaki. Bisan anay asawa, nanay pamilya, hala. Mutilaw gyud laing putahi.
4: Sa mana ang iyahang muna ang reality karon nga kinibang mga infidelity sa kaminyoon no nga makaingon ta nga the first victim gyud aning broken family ang mga anak gyud no. Sa mani ang una nga biktima okay man ning mga nagbulag kay dagko naman sila mga sweeter na mas kinabuhi pero kini mga bata tawon no nga di pa makatugkad aning hitabo sa kanang broken family no kanang absence of father, absence of mother ninana suloy kay mga anak no sa so, mani ang istorya sa kanibang broken family luoy kay mga bata.
6: Ang anak yung mag-suffer.
4: Sila good kay sila man mo'y dili makasabot. So, ang mga pagbati sa mga bata, dili kayo ma-prosiso kay tungod aning sitwasyon na para sa mga dagko nga na-appeal sila. So, unsa may mohang ikasulti, Ana Daymar?
6: Ang ako yung makuha ni Pads kay lisod siya, actually lisod yung siya Pads kay family matter man good siya and nangay siya tabang si Maria di na tinod nga ngalan nangay siya tabang kay di siya ganahan nga yung anak Pads is magkuhan gani nga mag kanang naapay kalagot sa yung amahan pero ganahan siya nga ikuhan gani sa so, pagbatiun niya ang yung anak ko koan banaw niyan saon manggod nga si Carlo nga di magyud maglisod magyud si Carlo kay like sakitan gyud siya pads
4: college siya man si Carlo
6: oo college siya sa karon pads may kwan sa story
4: so yeah. Elementary pa siguro siya nahitabo ni
6: ana gyud pads medyo sakit gyud siya gyud kay mubay pagkita kwan pa na sa tinod pa na nga koan napata sila duwing balay ba si gibundak dagway ni Carlo ang pultahan naroon sa bakay naman ganyan ana pa bisag kay ako bisag ako gani nagayipan nga masuko gani ka nagyibutang nga mahasngan yun it's either pultahan imong nabitbit cellphone naroon sa ba
4: pabalo ka nga wala ko na himot I don't like the atmosphere niya. Pabalon mo sila man ang ibundak.
6: Oh, ibundak na lang, bang. So, Merg, if mo to siya pads, sa part ni Carlo, sakit yun siya kaayo. Kaya like, magsakuan pa ba niya pads is parais na ako, no, laki, bayo mong ko. Ang akong ping panglantas sa akong papa kay Merg siya kung Superman. Merg, same with the kuan po dagway sa mga laki. Merg, ilan yung panglantas silang papa kay superhero, may Spider-Man, nilahang Batman. And then, it happened lang yun nga na ay gibuhat nga kuan wa kaga expect nga mabuhat din niya na so balik ka hugno good pads mo nang makuan ako si Carlo nga dili dayon niya basta-basta mapasaylo gid ihang amahan although need mo gud siya kay lagi based pod sa atong kuan pero ni pads ebanghelyo nga forgiveness and then well do di mo gud siya good kuan pads karon dayon mapasaylo eventually mag ipakita lang yun sa iyahang papa, sa iyahang amahan niya. Nagbag-o siya, maybe that time, nga, maabot yun ang panahon nga mapasaylo na gud siya. Kay si based sa story good pads, murag wala mo ang usap pud sa nasaypan pugol sa inahandagway kay wa na niya nasulti nga ang iyang amahan na balik.
4: Maya to siya ga kwan siya
6: eskwela.
4: Eskwela.
6: Oh, wala man lang gid pabalaw or gi tagahan man lang hint nga nak na dai na nabalik sa balay kuan. So murag nakalitan yun si Carlo niya murag in the fast motion murag dali pud kay nakapasaylo pud ang inahan. And knowing inahan, knowing mga mama is grabe kig emotion gud na pads. Like balag dako ba kay kag sala niya kuan niya knowing nga moingon sila nga mumugod ni marriage are united by God where sa union ana so mulag imuray lang kuan gid pads nga muna yang gipasaylo iyang bana dili tungod sa garbo kundi dili mo gid yang na feel nga kuan na pud na nausab na pud iyang bana so maybe si Carlo tagaan lang gud niya time nga mapakita pod niyang makita ngayang amahan nag-usab. So, muna ko ang panglantaw sa story pads sa itong sender. Si Maria.
4: Si Maria, salamat din, Maria. No, ang kung nasabdan sa imong istorya is una, ang pagpasaylo is not a one-day event but it's a process, no? Proseso sa pag dawat, no? Pag reconcile, pag pakighiuli sa naguba na putol nga maayo nga relasyon kaniadto. So it's a process, no? Usa ka lifetime process, no, to connect, reconnect the cut o sa naputol nga maayo nga pag tinagdanay sa usag-usa, no? So kadua nga ang mga anak, no, nga nag-idolize, no, so it can have also affect the seeing or the perspective sa usa ka bata sa kaminyoon. May uban gani nga seeing this broken family, seeing all this kanibang mga chaotic kanibang

0: abot kayong pamilya, like palahubog ng bana, mangulatang bana, tapos asawa, ang asawa sad pertesang kuana mo away niya, saksi ng mga anak. So ang mahitabo ana nga response sa mga anak is ang uban dili maminyo.
1: Mm.
0: Di ka maminyo.
1: Mahalok pads aw.
0: Ang uban mo ayo jud pili, no? Nga dili gyud ganahan na mahitabo aning klase sa community o klase sa family nga og naa siya, no?
1: Pads. Matod pa na dili siya ganan nga ang history ma-repeat sa iyang kuan.
0: Anak,
1: kagalingon.
0: So do not let history repeats itself. Napoy ikatulo nga ang response sa anak nga a victim becomes a victimizer. No nga minyo sa dia, bulagan sa niya. Bulagan na sa niya, mingkag sa iyang lifetime kalima na minyo. So manay gitawag og biktima ka kaniadto, pero karon ikaw na say nang biktima. Say nana, no? So tulo ka posibleng mahitabo aning mga victims, no, aning mga pamilya nga naguba, no, sa perspektibo sa pananawon sa mga bata, no, ang ilahang pananaw sa kaminyoon as well as ang ilahang pananaw sa kinabuhi sa kanibang love, support, kining openness, kining trust, no, daghang kayo nang mutumaw diya, no, nga lahi gyud ang kanibang broken family. So napoy uba na daghang mo replace, like wala iyang papa kay gabulag, wala iyang mama, but ang mga lulog lula mo ini-replace nga na fulfill rapod, na fill in rapod ang need sa bata, no, nga care, love, support, understanding, listening and love, no. So narapod, pero nagay uba na wagay mo replace, baloy kayo nga mahimo siyang isyo sa kinabuhi, no, sa pagdako nga yung dako na niya mura magkulang kay pansin. So mana ang dapat ginahimo unta na sa family, sa parents, sa ilang mga anak, pero wala nila nahimo kay wala naman sila, tuwa naman sila sa laing pamilya, no, nga wala nila nahimo ang ilahang obligasyon, no, sa growth, emotional growth sa ilang mga anak. So inana, no, ang product, no, og effects aning brokenness sa family. So manang sa Catholic Church, we urge all, no, to keep marriage. Kung gyud nang maningkamot gyud nga mausa gyud ang kaminyoon, na sagrado ang kaminyoon, na ang saad dili lamang sa usag-usag kundi saad sa atubangan sa Ginoo, nga sa kasakit, sa kalipay, sa sakit, sa may panglawas ka datos ka pobre, mag-inunungay hangtod sa kamatayon, saad atubangan sa Ginoo. So mana ang gusto sa Catholic Church sa tanan, no, nga minyo nga you should keep your vows of marriage. No, manang sa Catholic Church, dugay ng kasal, no? Namang goy ba na magpakasal niya. Pader, kasal, kasal na yun. Di rin na pwede kay. Along the way sa proseso sa kaminyoon, like nagpasulat, nagseminar, di na nila maamguhan, makatunan, o ma-realize, no, nga kanang pagpasulat o kanang mga seminars, usap po na siya ka space, no, sa both parties nga mamalandong po sila nga maubagin.

0: mother and course to be a father, course to be a husband, to be a wife. Dagan na sa tanang ni Kwan, ana?
1: Ni Rol. Pwede may nalapad.
0: Manang seminar ron, Giyod. No? Seminar ron, gina siya. No? Seminar ron, gina siya. By experience, no? Sa kasinatian, di na ra ka makalearn, no, inana, no? So, sa mga arita sa kalibutan po sa mga nakigbulag o nagbulag, namang ko yung mga kaksitwasyon po sa kinabuhi, no, nga ang ayan naging bulagan mo nang sa Catholic Church natin gitawag og annulment, no? Pero kaalas kayo, gastoso
1: kaas kay proseso pads,
0: no, ang pasabot ni ng annulment dili na lahi sa divorce, no, kay ang divorce kwan mo gina siya valid nga kami noon, pero gitugutan nga magbulag. So that is divorce, no? Wala may divorce sa Catholic Church. Pwede ba na Catholic Church nga pagtulunan kundi gikan sa Ginoo nga gipadayon sa simbahan, no? Sa Jesucristo nagingon, no, nga apan sa sinugdan sa pagbuhat sa kalibutan gigama ang lalaki o babae, no? Busa dili pagabulagon ang gihiusa sa Diyos. So, mo ba na anas Biblia, no, nga walay tawo nga makabulag sa gihiusa sa Diyos nga lalaki o babae. So, mo na ang giingon sa sinugdanan sa Biblia sa Genesis, no? So, inana ang proseso sa kaminyoon nga ang banag-asawa kinahanglan jud na mo live out jud ana. Pero na yung mga context like anang psychologically problematic nagoy dili gyud kanang gitawag na to cannot handle marriage, cannot handle relationship, not fit to relationship, so man ang gitawag na to og annulment. Annulment is null. Gikan sa word nga null, no? Annulment is from the beginning there is no marriage at all. Kay ang kinimanggong kasal, ang gakasal ani ang laki magbayi. So sila mo yung nagkinaslanay sa usag-usa. Ang pari, gitawag na siya og witness. So witness ang pari, siya mo'y saksi at tubangan sa Diyos o sa gobyerno manang ang pari na gunay license to marry. So pasabot na ilisensya, no, nga gihatag sa gobyerno nga kining paria gitugutan sa gobyerno nga mukasal. Apil sa na mga pastor ana, no? So manang og magpakasal mo sa pastor o sa pari, tanawa dayo ng lisensya sa pari nga o sa pastor nga ibutang anang marriage contract. Pero along the way nagyoy dili makahandle og kaminyon. Nya naminyo. Una ana kay ang requisito sa kaminyon is psychologically la okay. So nga kung god ja nang dili god ja buang-buang. Siya buang-buang.
1: Okay ra siya.
0: Kanang sane sanity siya ba, no? So any signs of psychological disorder. So di man ka pwedeng makigminyo nga na kay gamay. Wala na gibasabot na kay gamay nang like namagoy uban mga psychological reality ron nga mikag normal ra kayo pero na day siya ay psychologically problem. So, kana bang gitawag og dili na maayo. So, dili na pwedeng maminyo. Nya na minyo man ya. Kulataho ng asawa. Kasi normal gud ana di magunay mo kulataho ng bayi, imo gud ng asawa. So,

0: ay uba na dili gyud makahandle og kwan fidelity ay nakitag laimbay ibog dayon mangitag pamaagi nga makasala gyud sa kami noon. So dili na pwede. So annulment is naminyo pero ang usa ka parte dili siya qualified nga magminyo. Gusto siya magminyo pero ang iyang status sa kaugalingon dili allowed nga maminyo. So managingon ang annulment is from the beginning there is no marriage at all. So mika pader na may picture na magikasal mami pader na kasuhan pa na dito sa kuan mga abogado sa korte nga there is no marriage at all kay inani ka sa puton ka kay mangulata ka so psychologically problematic ka verbal abuse unsa pa na physical abuse kanang irresponsibility immaturity inana no so natay kuan ana nga sa mga context sitwasyon na dili gyud healthy ang kaminyoon natay midyos nga gitawag og annulment sa simbahan. Malagi na nga dili pod maka-afford ang uban. Kay mahal kayo. Inana, no? So manang naay mga battered wife nga di gid makagwanta kay bunol kayo sa makainom. Magamit ng mga hinigiban. Magkuha na dito, tulisukanay na, labayanay na mga plato, baso, mga kaldero. Pag mahubog, mugwa na ang mga dili maayong mga buslot na ning mga pultahan kay gisumba. Inanabi akong papasaw na.
1: Ay?
0: We are not a perfect family na pero wa mo to sila gabulag na namatay magsayos papa. Pero hilumon kaayo ako nga amahan pero makainom hurot ning saging kwan tad-tad ning saging hurot mo saging. Hutdog pa mo to. Pag masuko makainom to ang amahan mutukar ang mga pagpangabubo. Mama, kulatados mama. Kulatado gud sa una, pero ang technique pong mama ni iskwela pa siya karate. Pag mahubog si papa, ya, na black belter na mas mama. Basa na ng Biblia si papa. Kay,
1: Kuya Juan.
0: Kulating. Kulata. Bagapusong siya mama. Kay hubog, bila ragoy. Pulog o hubog. Basa na lang siya Biblia pag mahubog. So, inana, no? Ang nagyo mga sitwasyos kami noon nga dili good kayo, healthy ba nga ang mga anak di good makasabot pero luoy kayo ang matag-usa. So, muna, no, nga mabiya good, no? Kay threat to life, no? Na bahay ko, hindi ko magkasinabot ang inana. So, manang mabiya. Kay, naghigugma ay magina sila sa una pero naragay mga naingnan ba? No? Naragay mga kontekstog hitabo nga na kaperso nila nga mabiya yun. Like, I don't think so nga tungod sa kanang sexuality. You know, kay ang imong asawa may managwalay ko ano naman ay kumpli ug unsay mahatag sa bayi hatag unsay nas asawa no pero nagay mga sitwasyon gud konteksto nga magbula gid sila no? Pero natay medyos ana annulment no nga proseso nga imbestigahon sa simbahan ug sa gobyerno no? Nga murag dili gid ay pwede so annulment no. So inana. So ako ang ma-advise ana, no? Na unas tanan prevention ba? prevention unas tanan pili gyud og ayo, no? So dagamang manguyab, dagan po magpauyab, sagaran maguyab kanda ng tungod na kay gwapo, dili na pwede. Kay anang gwapo mukunot man madugay.
1: Tinuod na pad sa.
0: Gwapa. Amo sa nang gwapa niya.
1: Maldit.
0: Mara siya. So ang kuan ana nato is ampuig yun, no? Ampuig yun, o pili agad ang ugun say imuhang iva ba? So, adan mo lang si iva agad. So, ayaw agad pangita tong imuhang iva, no? Kita na ni mo, imong adan, Daimar.
1: No-comment sa kuhan na pads kay masing naminaw. Aw!
0: Sama, ayaw agad pili, no? Wama na siya, kuhan, no? Ano mang kasagaran ron? Uyab, bata pa kayo. Elementary na we have.
1: Oh, pads na pigan na gining mga nagtrabaho na ron pads kay wala gyud zero gyud pads.
0: Mama na kay nahi mo mga peer pressure ang anang uyab no nga uyab uyab ginuhay. Pero ang uyab para mo nas minyo. Nya. Ang uyab is a thing, is a relationship na getting to know each other ba. So getting to know each other and envy yung magana siya sa kami niyoon. Mm-hmm. Or partnership ba? No, kay madag manguyab ka niya. Kuhan? Pero, di mo magminyo.
1: Oh, na, ay, pero naiuban ba yung apads nga? Naguyab rin ba niya? Kanang, kabaro na yun sila nga, kaning lucky kay kuhan, very, gusto ko pala tawag rin sa mga term nila pads kay red flag. Kakuhan ka ng
0: red, mga red flag.
1: Kanang red flag pads.
0: Mamayot kanang, na mamayot.
1: Aside, kanang kuhan pads ba kanang mga bati, yan na siya mga bati nga batasan where gusto ko pa na, so itawag nila ng mga kuhan na red flag o green flag kuno pads, maayo kuno na. Red flag, di kuno maayo. Uban po pads, uban po mga kuhan, tao po, sa kabalo na silang red flag ning tao, hala, sige go. Go ragyod kay lagi kuno, magbag-o ra niya. Karun, mungutan ako, nagbag-o, wala.
0: Minyo na sila.
1: Dili pa pads, managuyab pa. Yung man ang magpakamartir ko ng uban pads ba? So, marag, oh, in taon ko. So, hira ko ninyo. Oh. So, oh, sa makasala na, bahala lang dira. Ay, goodbye, Philippines.
0: Mona, no nga, ayaw agig pili, no nga, nabang, para ganyan mo ba kay, seryoso ba yung kami yun, no? So, ang una ana is, pili kag laki nga God-fearing. No? So, anong inimbahon ba? God-fearing. Ikadua, na responsible and mature. So, you look back to his kanang family. No? Yung pamilya. No ba na mahadlok? Mamisitang ano ba na? Mahadlok na mabalas? Mamagpapang ano ba na? So, naigitago. So, mutabang man ang family to decide to suggest, no? Putante man na kay, di man na ni mo, ang kami nyo, ang dilira man na, murag, I love you, di man na, I miss you, dili man na, romantic tanan, panginabuhi naman na, tapos balay, tapos fidelity, tapos mga anak na niya, huwag maka partner ka o gwapo to, pero mamayot pot.
1: Wagyod pads.
0: Mo na'y problema.
1: Pildigyod.
0: So, kuan, ayuhag pili, no? Sa mga wala pa nakapili, ayuhag pili niya. Okay lang na magbulag. Wala yung problema na magbulag kay ano makang mahadlok mo bulag? Nga para manas minyo ng kaminyo kanang uyab. Mga bata lagi nga magminyo na dagwin ni sila.
1: Basing pads.
0: Kuha na chat-chat sa barato na kaining pag-uyab-uyab ron.
1: Chat na lang.
0: Dito gani sa kuha na yung mga balita dito na tis konbinto sa saa dito sa plaza nga nahimo ng kuha dagag mag binuang dia buta nga nag CCTV dagay dia ay dia mag-date niya wala na na maghimo og dili ma oh. No, ay. So.
1: Oh, pad, sagud sa plaza.
0: Una nga dili na siya jud usa ka cheap thing, no. Usa na siya ka life-changing reality. No, nga inana, no, nga dili na sa ensayo na, no. Muneng na dagang broken family, kay poor kayo ang choosing ba?
1: Mm-hmm.
0: The process of choosing your partner. No? So, manang resulta, broken family, inana, no. So, dapat mo pray yun ka, tapos mo select yun ka. Kinsa yun na siya. Not only about dato, guwapo, kaya ka ng dato, pwede mo man ang papubre. Kaya dato kaya niya, o gusto po kayo magasto, ang maot, pwede pa man na magwapo. Kaya na may belo-belo ron. Pero ang guwapo niya, malagi na. So, dili diyo dapat usas mga qualification ng physicality. No, it should be emotional, no, it should be kaning mental, no, ngayon na spiritual, no, dili not only so much on physical. So aray sa kuan anene ni Kondere oh sa Facebook.
1: Si, kuan pad si kani kay permi gi siya mag-comment gid pad si Ging Bayubay Garcia.
0: Taga asam. Asi kuan eh akalumbuya no?
1: Oo, sa daghan jud ko na learn sa inyo programa dire na pwede magamit sa everyday life. That's why gaabang jud ko every Saturday.
0: Pero na usay day nga.
1: Kayo.
0: Daging nga mag-brand out ba? So, mag-burn out.
1: Rotational burn out.
0: Rotational burn out. So, maabta na ginaroon. Mag-burn out ba kita. So, atong tambag ni Kuan,
1: Maria.
0: Maria og ni Carlo og kisa ni Roberto. No, kay Kuan man ni, naguba nga pamilya niya. Una ni balik. Una, focus so much on forgiveness. No? So, sa ito ni mag-ibin ni Nano nga, ang forgiveness, diligo na siya one-day event.
1: Mm-mm.
0: O one-time event. So, it's a process, no? Proseso na siya, no? Ilabi na kita mga Pilipino, no? Nga, ang atong family is our identity, no? Nakit sa maning anak. So, as our identity, no nga, importante kayong pamilya para sa tua. So, muna, ang big deal kayo ang pag-uli sa banag sa asawa,
1: mm-hmm.
0: no? Inana, no? So, focus so much on forgiveness sa pag-unsay na hitabo, no? So, diha sa tawag na tuog forgiveness, so, dapat unas tanan atog yung ipabalo ang pag-unsay na hitabo. No, nga, sakitan ko, nakalita kagipili ni mo ng babae, and ana, no? But less so much on kana bang pag-sumbatanay, pag marabag pag mag-away gani, i-review din itong sala. No? So, we should, pag mag-reconcile na gani, mag-uli, dapat nga, bago na good nga, pananaw sa kinabuhi, no? Pag maabot ang mga grudges. So, ikadua, mao ang gitawag na tuog, active listening. So, active listening, Roberto, Maria, and Carlo. So, human sa forgiveness, ang active listening, no? Na magpaminaway sa usag-usa, o diya sa pagpaminaway sa usag-usa, importante kayo ang kanang gitawag na ito o pagpaubos, no? Kay kung walay pagpaubos, naago din na ng mga kagubot, no? Ipaubos ko ng kuan, kaugalingon, no, nga, bisag siya mo'y nakasala, pero dapat naagyod ang pagpaubos sa usag-usa aron na ma-develop ang pagpaminaway. Dili man pwede nga abi kay si Carlo may gibiyaan na mag-pride siya gyod na kuan, Don Carlo mamaminaw sa kasi mong papa. So, you lower your pride, no? May mohang garpo para makapaminaw ka sa ugun sa explanation sa imohang papa. Tapos, ika, kuan na nang active listening ka nang i-acknowledge, no? Pag ang kunanay sa mga pagbati, no? Nga mga pa, pag nibiya ka, si mama rausa, luhi kay me, wala may bugas, wala may makaon, guys, kuila ko. Luhi kay me, nasakitan kay ko, physically, naglisod me, emotionally, naglisod. So, acknowledge the pain, no? Acknowledge the real situation, no? Dili pwede nga, kini Day Maria, may nga, pasaylo na kay, nagbago naman niya. Dapat imo pong i-recognize ang imuhang mga kasakit kaniadto nga gibiyaan ka, gipili ni Roberto tong guwapa na itong bayana. No? So you need to name the feelings, no? Name the feelings. Tapos, ikatulo, mao ang respect individual pace. No? Hinahinay lang, no? Hinahinay lang. Ayaw pugsa nga magkahiusa. Kundili, hinahinay lang nga pagkahiusa. Tapos, hinahinay lang. Dili ko na yung pugusuhon na close, close, close. Gano'n niya. Dili, dahil tinood nga close. Hinahinay lang. O guban pa, no? So, wala to ang tambag sa itong maigsuon nga nagbulag niya, naguli. No? So, salamat. Wala naman tayo panahon. Alauna, 4 na. So, atong pagpasalamat, no, sa atong station manager o sa atong owner din, eh, si Dong Ayan Lahato, sa yung mama, si Cha Erinia Lahato, sa itong mayor, Mayor Bimbo, Vice Mayor Nonong, sa ISB members, sa atong mga listeners, sa atong officialis, sa atong simbahan, sa tayasan, pinunguluhan ni Brother Kapitan Miken, Mikinjo Abilia, ninyong tanan nga naminaw both in air and on live. Thank you kay ninyong tanan. Mag-ampo me. We hope na you learn something from us, no? So, ipin mo yung podigdog na yun. Basig na kayo ikuan.
1: Sa ganahan niya mo kuan silang story, pwede rin kayo mo message sa Facebook page sa tuang parokya, ang St. Anthony of Padua Catholic Parish - Tayasan. Kayo mo na yung official page na natay 2.6 followers na karoon actually sa tuang page. So ganahan mo message, message lang mo, ikuan niyo mga story. Welcome kayo ang tanan.
0: Huwag sa diripod sa tuang page sa radio.
1: Star Radio.
0: Okay, thank you.
1: Star Radio Tayasan.
0: Star Radio Tayasan. Sulat naman sa inyong kan. Salamat niyong tanan. Thank you. Salamat. God bless.
1: Ayong kalimut Sunday tomorrow.
0: Sunday ugma. Simba, panahos pagsimba, pagdaig sa Diyos.
2: Nga pananaw sa Kristuhano. Maukadto ang atong tulumanon. Nga pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Uban ni Reverend Father Archie Turoy. Hangtod sa sunod higayon sa atong panaguban. Diri lamang sa inyong paboritong sibyaanan, Ayaw Si Piata.

0: handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa Mga Garay. Kini atong programang Tudling sa Mga Garay, pasinsyahin ninyo, inyong Kuya Cardo, akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. No, para nga maghatag ninyo lingaw o giun man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubay bi po na itong mga product no? Sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Daghantang mga produkto. Ay, ubay-ubay gipon. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Hemo Aid, Wonder Herbal Coffee. Ay, mga produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Napagantay, Wonder C Plus, no? Oh, sa'yo, may isgutan na ito sa'yo, sa'yo, di po, no? Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, o tablet, capsule. Complete na. At ito na balakan, mga pinalanggang tigpaminaw!
4: Wala na ang panahon nga matingban sa akong mga paghandog. Wala na ang panahon nga nagdaha sa patong-patong kong paglaong. Paghandom o paglaong may hinungdan sa akong mga pahiyom. Apan karon ingon sa nagulat na lang ako nga muabot ang kilom-kilom. Wala ko'y gahom nga makapakgang sa mitulo kong mga luha. Igo na lang akong musunong sa luha agining akong mga mata. Luha nga inanay kining nagpanglugmaw. Timaan sa kaguol, kahingawa o kamingaw. Luha pa sa ilua nga hurot na kining akong mga kusog. Kusog aron makapahid na lang unta panwa na ako'y kaikusog. Kusog nga mo'y makapakgang ning masakiton kong balatian. Paningon sa gisuyop sa kinakusgang hangin, di ka ning kinahilan man. Hinginlan ko man kining maong pagbangutan. Apan nga nung manumbalik pa man agi sa akong handurawan. Makutlo ko man ang mga panid sa akong kagahapon, apan lisod na kining pagabalikon kung ugaling gibutan kini sa panahon. Lisod ko nang pagasaysayon kung way sama kasakit ang sugilanon. Oo, nangandoy ako nga unta ang katamis mo balik na karon. Apan lisod kong pangandoy lang akong pagakabuton kay samang pulong kining luha sa gihapon patulong. Binapos sa pagbati kining kinabuhi. Apo sa tinuod nga gugma, buhi apan ikaw ang midumili. Muhilak man ako apan pasagdi kay nahimo mo nang gitapos ang tanan na akong pagkaway bili. Masubay ko pa ang mga paghandom nga nang labay. Kung kanusa mo ako giit sa puwera o gisalikway. Gibati ko ang way sama kasakit o kamingaw. Kapait o kalaay. May miabot ka na ako ang dili maong mga adi. Pasagdan ko na lang magbakho kining dughan. Nabisag kapila ko naman pahiri apan sa mga luha ang ayan akong pagalumsan. Kinabuhi uban ning pagbati ng andoy sa kamahugaway, kamugaway. Panmiabot ang kasakit. Kay kuno dili ako ang ayan nga manipay. Sag kunlitan sa dugo aron mo ay magsilbing timaan. Ningugma ko kanimo walay kidutuban. Ukbon ko man ang tunob sa kasakit nga nang labay. Aron kapulihan sa kalipay nga dugay ko na untang gipangitahay. Mahubas man ang tinubdan sa lunangan ng mga luha. Ang kining kasakit sa kinailadman magpabiling dili og dili mapala. Dawaton ko na lang kining maong kapakyasan. Dili ka na makahimo aron maangkon ang kalampusan. Oning luha, mga pinalanggang tigpaminaw. Tudling sa mga garay,

0: Oy, kahit kunting pagtingin. Hatod sa pinaka-the-best nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga, kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil, di, bisag-ahar na naabot. Oh, naabot ng Australia, America, China, bisag-ahar na lang yun. Naabot ng atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kayong gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, isakitagtian, mga mabdos. Gamit kayo ng Wonder Herbal Oil. Paminawa, na itestimonya, gagamit ng Wonder Herbal Oil.
1: Minya Olimba, Maranding, Porok Nangka. Na ako ihubag ba sa kuntian? Ako mga anak, gusto nila na ipa-check up, kay kuno lagi, na sa tiyan, ang hubag yung nakabuto. Kung adili ako, ang sulayan aning hapla sa Wonder. Di akong gisulayan, ma'am. Usag yun ka, garapa, kapin, gid ma'am, naayod yun ang ako ang hubag. Nagnana na sa ako ang puskundapit. Nagkawala ang kagahi. Nabunig yun siya, ma'am. Nagpasalamat yun ko sa Wonder Oil.
0: Nana kanindot. Muna yung nakanindot sa ito ang produkto ng Wonder Herbal Oil, di ba? Niya, kanang itong Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Okay, kinanglan mo nag-vitamins ng itong mga kahayupan. Kung pwede ka tuumog, tao lang mag-vitamins. Pati mga kahayupan, i-vitamins ta na. Muna, ang pinaka-dabis ng vitamins, Wonder Animal Vita. Maminaw ito, testimonya man eh. Gagamit sa produkto ng Wonder Animal Vita.
2: Kagi ang Animal Vita, si?
3: Yes, sir. So, wala ko nagamit sa Animal Vita. Nag-anay man ko. Pero mayroong anak sa akong anay. Pito. Sunod. Eight. Tarunda yun. Yung anak, dosi.
2: Uy, nagkadaghan.
3: Oo, naguyag ang baktin, Sir Tart. Direda yun sa usilingan. Magulang sa ko ang bana. Hindi ka buok yung anak.
2: Animal Vita, kaya po gamit ato.
3: Yes, sir.
2: Kanindot kayo na, Tse. Salamat, Tse. Oh, ingna ang uban, Tse. Magamit ang Animal Vita.
3: Ako din yauhag ang tanan na naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa Animal Vita. Pagtulay na mo, iligid mo magmahay dahil ka na pagabaslan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
0: Ingon na na, kanindot ang ato ang produkto ng Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus. Nito po kayo. Huwag magmahay na itong produktong Wonder Banaba Plus. Lison kagbawas, nakay bugon-bugon sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Kinani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin man eh. No? So, epektibo gini kayo. Paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Ako di ay si Emeros Villalon, taga Dalungdong, Joaquin Masias, Sambuanga del Norte. Nakasulayt ni Juan, aning Wonder Banaba Plus, Juan kong UTI, dihilampan biya ko ato ma'am, magtakig na, panugnaw na ba? Pero nakasulay sa Wonder Banaba Plus, na okay jud siya ma'am. Wala na siya ako ang kanasakit sa kilid, usagi po ko nga nakagamit, nga epektibo gid siya.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Kita ko si Dewing Flores o Jan Itsuna. Yes, Tubigon San Roque. Salamat kayo ni mo Kuya Cards. Thank you so much. Garay ko ni Janissa Kate Kuya Cards, please. Naminaw siya sa imong programa karon nagpagaray si Vanessa Grace. Garay na ko si Jimenez alias Boy Purong-Purong. Salamat sa pagbasa. Garay ko nilang Maricel Tumindog, Maylin Abista, Rose Roa, Ilane Bernades, Rinlin Pajardo, Sami Kanyamo, Nilda Samuya, Mary Villarin, Liti Lidisma, Linda Montesilio, og Rosana sa Masbate City, ang nagpagaray si Luloy Anita sa Nahaon. Maramag daga salamat sa pagbasa. God bless. Pagaray na ko ang Rama Family sa Lower Lantingan, Pikit Cotabato. Pagaray si Inday Agnes Rama Undoy, Pikit Cotabato. Salamat sa pagbasa ko yan. Kining nagamit og Vitron Drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis ka gamitong vitamins na Vitron Drops. Para imong anak, dili magsige og hilak magabii, unya dili magkinabog, unya imong anak, dili mahila, hilantan, sakit. Imo nang gamitan og Vitron Drops.
2: Kinsa ganini, ma'am?
5: Si Harabilia Maturan, sir.
2: Taga?
5: Taga Kalayagon, Buena Vista.
2: Buena Vista, Agusan.
6: Agusan del Norte.
7: Agusan del Norte. Okay, ama, ma, nakatext manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron drops. Sulti daw mi, ma'am, unsa kadakong tabang kada nga Vitron drops diya sa inyo nga bata?
6: Aw, dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod namo ni. Sige, lagi namo paminaw ani.

0: kuan radio niya. Daghan man lagi ning testimony nga maayo lagi ng vitron. So, ning tripod may uga ng palit. So, okay ba ya di ay siya? Pinood gibi ay ng mga gipang ilang testimony kay pagtisay na mo na anong vitron drops ang bata. Pag inom niya mga kaupat naman siguro, kaupat naman ganado naman siya mukao niya. Ganahan siya matulog. So, eh, mag-lisod, may ano niya, ano nga bata kay hilakon, niya ka nang digit siya ingong nga hinaon ba. So, manan, gitisingan na mag-vitron. So, noon, gibi ay nga, maayo po day ang vitron.
1: Pila edad sa bata, ma'am?
0: Karon mag-one year na siya hapit.
1: Mag-one year na. Niya, okay na, ganado na
0: ang iyong pagkaon. Oo, padayon gyapon yung vitron. Wala na mo siya undangi. Makapagana, gida siya taon.
2: Ingon ana ganindot, no, mga pinalanggang tigpamina, mga tong vitron drops. Anang vitron syrup, maayo po na. Para po na sa mga duha katuig nga bata, tamag dosi anyos. Nganak, pili ang pagkaon, bugo-bugo os klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige lang ogwan, sige na lang oga hinukto kay di ka balo mo answer sa mga ansiranan sa klase mo nang mga panahon nga mugamit ka anang atong vitron syrup. Ay, maminaw ko na may testimonya na. Yung may nagamit og vitron syrup mo ay magpamatuod sa ka-epektibo sa vitron syrup.
1: O sa'yo muna, so ayan, vitron.
3: Alam niyo, ang akong ato, vitron syrup na ko.
1: Vitron syrup,
3: Unya, okay man sila. May sa primero, duya ka nang magduyan ni, magbinunugay sa kay dugay matulog. Palitan ako sila og vitron syrup. Dalo sa kino, maayo naman nila ang tulog, hindi na magay ko magduyan. Hindi na ako magtabig sa ila, makatulog na lang.
1: Sa una di ay?
3: Ay, magbinunanay sa aming kuya ay. Matulog ko ni, hindi man matulog.
1: Hindi matulog. Unya, karon, nakagamit og vitron syrup.
3: Yung vitron syrup na ko sila, karon sa kino, ibutang na ko sila sa duyan. Ama, sila na lang makatulog na, hindi na mahurot akong kanta o kinanta. Mapagaw na lang ko sa orang kinanta, kay hindi na matulog.
1: Pila edad sa imong mga apo?
3: Kuan, ang isa, mag-lima na karon October. Ang ikaduha, mag-upat po karon July.
1: Lima ka tuig o upat ka tuig?
3: Oo.
1: Okay, sige. Salamat kayo sa paggamit ng vitron syrup. Okay, sa itong pangalan?
3: Rosalia Diam sa Sibugay, Kuya.
2: Ngunan na kanindot ng ato ang vitron syrup. Ang vitron tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula, si papa, si mama. Ato na ang gamitan ng vitron tablet kay naanay vitamins na po na iron. Testimonya, paminawan ng testimonya na gamit ng vitron tablet.
1: Unsay atong experience?
4: Okay man, may man imong kaon, may po imong tulog. Ang di kaginan mo kaon, itong di kaginan mo kaon, karon may na mo kaon.
1: Okay, dugay na ka nagamit, ani, kaning vitron tablet?
4: Mga, ano siguro, upat na ka bulan.
1: Upat na ka bulan?
4: Oo.
1: Hantod ka lang, nagamit pag ihapon ka?
4: Oo.
1: Kaya makapagana sa pagkaon, niya makapagana po sa pagkatulog?
4: Oo. Mga lalaki nga, nindot yod.
1: Nindot yod, gamiton?
4: Oo, vitron tablet. Mga, wala ko din eh, mga silingan. Baka may lang gamit po.
1: Ang vitron tablet, pod?
4: Oo.
1: Okay. Kinsa ganyan itong pangalan, sir?
4: Ani. Luloy.
1: Luloy?
4: Pason, taga Kabasalan, Sambuanga, Sibugay.
1: Okay, Kabasalan, Sambuanga, Sibugay. Sige, salamat kayo sa paggamit aning vitron tablet.
2: Ingon ana kanindot ang produkto nga vitron tablet, mga pinalanggang tigpamina. Kuya Carl, si Dante ni nga taga-Tagum, pirmigyo kumaminaw sa imo kay lami kay kamudag balak. Pag-aray ko sa kong kaugalingon, kuya, salamat. Midri sa Hulsim, Lugait, Dri sa Delta Earth Moving. Kanunay giminaminaw, kuya, samtang katrabaho. Shout out ko sa Maalam Family, Gisa Daini sa Nazaret, sa shout out ko Galindo Family. Rit ko diya Santa Filibuna ng Bibi Ilibera, John Dulana, Undoy Tabasan, Pupong Alisir, gikan ni Tutong Di. Unsa day nang magbawas ni sagol dugo kuya Almuranas daw na kuya unsa herbal product niya para ana basin puno mag Almuranas pwede ka mag wonder himuin no kita ko akong uyab dia sa Basilan si Arlene malumot gikan kay Rony salamat kuya shout out ko ni Mama Joy akong bana akong papa ug sa akong mga anak it's me Jinky from Sharmi pagaray mi Esther Pitalino ni Lilyungan Carmen Cotabato. Kuya, si Junix ni sa Magsaysay Davao del Sur, maka-addict man imong programa. Shout out na ko si John France. Kato mga high blood naminaw na to karon. Ay lang mo ka high blood, pag-inom lang mo, Wonder Cardio Care. Kaya ganyan, Wonder Cardio Care, dako ning tabang, para nga malikayan nga kanabitang atakihon ka sa kanang taas nga blood pressure. Kay kanang taas nga blood

0: pressure, in English na high blood, mo na high blood pressure, taas ka og blood pressure, mo na hinungdan nga mahiwi imong dagway, maotro imong linakwan, og di gyud ka swerte on, wa pa siguro babalhin imong birthdays November 1 og 2, ana ba? Mo nang bantayana na nimo nang kanang blood pressure, mag-inom kag Wonder Cardio Care. Ayo kag kuan, ay kag kumpiyansa, no? Oh, dili ka magkumpiyansa kay kanang Wonder Cardio Care, makatabang na nimo. Aron malikayan nga kanang birahan ka stridor nga high blood. Unya, katong mga almoranason, di man gyud pugaganahan mo istorya siguro na ka ana, limod man gyud pugka kay uwang po nang na kay almoranas, pero pag naa ka ana, sekreto lagpalit og Wonder Himo Aid. Kay kanang Wonder Himo Aid, makatabang na anang imong almoranas, ha? Oh, pwede ra, may problema, pwede ra man gyud nag-isuwat nimo og papel, unya itunol nimo sa amo ang kanang mga sales representatives diya sa tindahan. Aron nga, di nagay ka mo vulgar ang istorya bang palit kang himuid. Pwede po may mong kagisugo lang ka, ana. Kaya ka nang Wonder Himuid, makatabang na sa dunay mga almoranas. Ha? So, ay, palit lang. Kanang testing eh, God. Pwede naman di ka magpalit og daghan o sa kastab lang sa palito ni mo. Napuo man na kabuok. Kanya, purbahan na sa ni mo, God, kung panalitan o makita ni mo nga may magigipikto ning Wonder Himo Aid, balik-balikan lang gipon nimo palit. Ana ra may sekreto ana. Kanya katong ato mga kaigsuonan nga mahiligon kay kape. O kay murag coffee is life naman gyud sa halos daga mga tao, murag siguro 95% sa mga tao coffee is life, no? Pila ra man kabuk tao di ka kape, gamay ra man kaina katong kulbaan. O katong magpalpitit, pareha man no, kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao na agyoy kana bitong desire nga magkape, labi na bugnang panahon, labi na sa Bukidnon, no? Sa uban pang mga lugar. Sa una po, ako, kagi magigukuan ng kinabuhi nga sige pangapi. Katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee. Mamunay, ginagamit ako sa una, kape. Abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang kong kape. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder, pagbalik, pag-abot, aning Wonder Herbal Coffee, balik po kong kape ay, kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na to mga igsoon. Nindot kinakaayo siya kay nganuman. Dili ka magpalpitate, dili po butas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis. Unya nakanindot sa Wonder Herbal Coffee kay bisag herbal sa dili sa lang to. Ano advantage niya? No? Dayon katupong ato ang mga kaigsuonan nga sige lang taog kainitan, kaulanan, kana bang imong trabaho bitaw nga kana bitaw naka sa field bitaw? Una ka sa field, field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, unya dali kay kasubawan, dali kay kahilantan, ang imong gamiton kanang ato ang produkto nga Wonder C Plus. Kompleto ra ba na ron? Okay, na ano may drafts, naabot naman, so kompleto na. O kung bata nga bago na tao taman 1 year old, imong paimnon og Wonder C Plus, datay drafts. Pero kanang imong anak nga duha ka tuig ta magdusi anyos, paimnon nimo og Wonder C Plus, natay sirap. Pero kanang ikaw, 13 anyos pataas, apil na si nanay, tatay, lolo, lola, pag maunay atong ikinahanglan, natay Wonder C Plus nga kapsul. Maunay ginainom nako. Ako gainom ko ng Wonder C Plus na kapsul kay usay, eh, pumuli kaya ni atong kabisi, o niya, napunta kang ginatrabaho, usay, maulanan po ta, taliksikan po ta, mainitan po ta. Unang gaginahanglan kita ng Wonder C Plus, mga pinalanggang tigpaminaw. Ano itong ginagamit? Anong Wonder C Plus. Ano ito ang gamiton? So para sa bata nga, mo'y pagkatao taman 1 year old, natay Wonder C Plus nga drops. Para sa mga bata nga, duha ka tuig taman og 12 anyos, natay Wonder C Plus nga sirap. Para sa mga 13 anyos pataas, apil si tatay, si nanay, si lulog, si lula, natay Wonder C Plus nga kapsul. O kompleto, di ba? Sa mga imong problema hon na lang, kompleto naman na. Wala naman kaya ang problema hon. Karay ko akong hobby di ini sa Bizuangan Likod, Sambuanga del Sur. Lamat sa pagbasa akong pamilya sa Malanga, Sambuanga, Sibugay sa Abira family. Kaninsya family o Bangkeo family, thank you again sa pagbasa ko yan. Kaya naminaw, ginipirmi ni mo si Disa Daini sa Kaloknayan, Lugait, Misamis Oriental. Karin ako sa igagaw si Michael, ang kapagaray si J.R. Audihi from Malu, Siato Negros Oriental. Salamat. Kaya hasta makapalit o Bitron Drop sa Kuruan, Marvin Biraw Daini, taga Kuruan, Binaloy, Sambuanga City. Karin ko akong silingan si Vilma Rusia.
1: Mindanao karon greet ko sa akong mga anak nilang Rosel, Justin ug John from Ames diri sa Grima Village. Karon ako akong mga anak si Anian ug Inday, sa ring na Mindanao si Benji Dennis sa Pulomulok. Garay ko sa Kalugmanan, Manolo Fortis, Mayantaw Family, Villara Family. Kumbana nga always na Mindanao sa imong program nagpagaray si Juna diri sa Kibuda Kibangay Lantapan.
0: Ako sa mong balakan ha. Alang ni kaninyong tanan.
1: Sa linghod kong panghuna-huna, nadungog ko ang mga pagsangpit sama sa huyuhoy sa hangin kanako daw nagadapit.
0: Aron bulawanong tingog sa mga titik nga gitagik,
1: mahimong simbolo sa pagpakat-on ko nga hingpit. Ang pagharong ko kaninyo ni ining halapad nga hawanan, di ko mabuhat kung wala pa'y nakatunan. Sa akong mga magtutudlo sakripisyo dilihitop nga, inayudahan sa giya ni ining tungaan. Lingguwaheng gigamit sinugbuanong Binisaya, din hinanukan ang akong pagkabata. Tunghaan nga maligdo din ako nagtungha, gitaganang kaugmaon para kanamong mga bata. Sakay sa mga pako sa akong imahinasyon, ubanan ko ikaw dito sa laing destinasyon. Ato mga pangandoy di unta pagakawangon, kahitas anagagiya aron kita magmalampuson. Musa kabataan kita magmatinudahanan, sa pagtungha kita magmadasigon. Imaukin niyang bugtong taming sa maayong kaugmaon, kinabuhi sa umaabot magmalampuson o magmalipayon. Pangandoy ikaw akong paglaom sa tudling sa mga garay.

0: ang bugtong kong paghigugma. Kuan ba kanang basig kanang nakay abilidad nga magsuwat og balak ba? Ayo nag tagu-taguin na yung mga abilidad ya. Sayang mo na eh. Sabi at ay balak writing contest. Huli round ba ni? Suwat lang ang balak na ako. Di padaanin mo sa kanang programang tudling sa mga garay. Dali naman po gaigod. Pwede naman kunin mo i-address sa kanang RSV head office. Ana, Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City. Ana raman. O naraman midiri sa kanang RSV head office. Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Naraman midiri. No, pwede rin yun. Kaya i-address nyo rin sa mga. Kaya ato nang hatagan o kuan. Kanini ang pagtagad, ang imong entry, kay mapilian na to na. Uy ka, kinsa mag-uwi buhatag, bulintawan imong first prize, 3,000? Naray mo hatag, di mo anang 3,000 doon? Second prize, 2,000? Oo. Oh. Dapat ay third prize nga o sa kalibo. Basta kay, magpadaam og balak, unang bantayan ninyo, dapat ang inyong balak, maabot siya 5 ka-istanza. Oh, 5 ka-istanza, makasabot mo muna istanza siguro god. 5 ka-istanza. Niya, dapat, ang kada istanza niya, minimum, 4 ka mga sentences. Mao ginay inyong kan ba? Mao ginay inyong basihan mga pinalanggang tigpaminaw. Atong gidasig atong mga kaigsuunan nga kan gyud kanang paningkamot mo nga makapadamo. Makapadamo og entry sa balak dinhi sa balak writing contest, no? Bisayas ug Mindanao, oy, Bisayas ug Mindanao no sa demo. Basta kabalo ka magbinisaya, no? Basta ka malo ka magbinisaya, pwede ka magpadaon niya. Pwede po nimong i-messenger sa RSB Broadcasting Network Incorporated. Pwede po ka dito. Ado na ko. Kuya Cardo Villaronte, mingon ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray ng pagservisyo siya mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, la 1:40.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

tag maayong adlong Sabado kanatong tanan. Sumakausa pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Erlene, Secret Love Story. Sa ngala ni Ate Erlene, ayon kini ang inyong ubos ng higala, Ate Nova Banyel. Sa gihapon, kita maghahatag o pagtagad niya itong mga suwat kaagi sa kinapuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa mga katuigang ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling lapas sa panunduman.

0: hemorrhoid sa atong lawas, makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon anak kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw o nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar.
1: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga gatanaw sa atong live ingon man sa mga kapaminaw silang tag sa ka mga radyo. Again, standby Randy alang si mong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story.

Itago na lamang ko sa pangalang Randy. Ngunila, life begins at 40. Nihigayuna 21 years na kong married sa akong asawa nga si Amanda. Ugnaan ang biduha ka mga anak. Makaingon ko nga for all those years, naging maayo ko nga banak ang Amanda o gamahan sa among mga anak. 19 years old ko sa dihang nagpakasal ni Amanda ate. Naapa ko sa college. Samtang si Amanda, 18 years old pa lang. Gikan sa may kaya nga pamilya si Amanda ate. Spoiled o pinatughan sa iyang mga ginikanan. Kung baga, what Amanda wants, Amanda gets. Sa tinuod lang ate, dili mi uyab ni Amanda that time. Nag-meet lang mi sa usa ka imnanan. Iya mga friends, mga higala usab sa ako mga barkada ate. Ugi introduce mi sa usag-usa.

Atong higayuna nakainom na si Amanda. Bago pa lang gani mi nagkaila, sobra na siya kaklingi ate. Nga mura ba og uyab mi? Upon that time, na ako'y girlfriend niya, tawag na lang nato sa pangalang Abby. Upon LDR mi ate. Kaysa Cebu man siya nag-eskwela. In love mi sa usag-usa pa, nagsugod na usab nga medyo gubot na ang among relasyon. Kay nasap na nako siya nga nag-cheat. Iya kining giangkon. Apan iya ra kuno kining nabuhat tungod kay gapangita siya og kalinga sa usa ka boyfriend. Ug tungod lagi kay lagyo mi. Gipangita niya kini sa laing lalaki. Nasakitan ko pag-ayo ate busa, nakigbulag ko kang Abby. Sa dihang mi uli siya, nagkita mi ug nagkaistoryahan ay nangayo siya o pasaylo ate. Nakigbulag na kuno siya sa maong lalaki. Tuod man, gidawat ko siya pagbalik ate. Pilit na akong gikalimtan ang tanan. Nagtuo ko nga sayon ra kini buhaton. Apa nasayop ko. Dili na ako malikayan nga magduda gihapon ko kang Abby. Dili lang gani niya matubag ang akong mga tawag. Maghuna-huna na ko og lain ate. Mag-away na mi. Sa tinuod ng lisod, ibalik ang pagsalik. Lisod ang mutuo nga dili na niya buhaton. Busa sa dihang misulod sa akong kinabuhi si Amanda. Naging huyang ko sa temptasyon ate. Ug adtong gabi una nahitabo ang dili ang ayang mahitabo atinov.

Atong gabi una halos dili na kubuyan ni Amanda ate. Bisan asa ko paingon, magsunod-sunod siya nako. Bisan mo ato ko sa CR, uban siya nako ug maghulat sa gawas. Kung asa pud siya mo ato, iya kong ubanon. Sariyang muuliin na mi ate, kalit lang siyang miingon nako nga muuban ko na siya nako. Tignan ako siya nga hubog na siya, kung ako na lang siyang ihatod sa ila. Apan nagdumili siya atino. Dili ko na siya muuli kay nalapas na siya sa iyang curfew. Dili na siya ablihan sa iyang gisak-an. Atinov arangan ang pamilya ni Amanda sa ilang probinsya. Gani o sa kapolitisya ng iyang uyuan ate. Palangga kay siya sa iyang ginikanan. Kay gawas nga siya ang kamanghuran, nag-inusara siya nga babaeng anak ate. Busa wala ko'y choice kundi ang ubanan siya ni atong gabi una. Sakay sa akong motor, ilibot na mo ang syudad. Nag-joyride bi ate. Nangaon sa night market. Nagtambay sa seawall para magpahangin. Eventually, na-realize na ako ate nga nindot manday makauban si Amanda. Dili siya boring nga kauban. Mga alas dos sa kadlawon, ingon siya nga katulgo na kuno siya ate. O kung pwede, nga makitulog siya sa among balay. Apan gignan ako siya nga dili pwede sa among balay. Kay makurat ang akong ginikanan magdala ko babae. Kay conservative ang akong pamilya ate. Nasayod ko nga masuko og yun ang akong ginikanan kung dalo nako si Amanda kadlaong dako ate. Busa gignan ako siya. Ay hatod na lang nako siya sa hotel para dito siya matulog. Mingon ko nga ako ang magbayad ate. Apan ingon niya, kaya ko nun niyang magbayad og hotel. Ubanan lang ko nun nako siya. Kay mahadlok siya nga mag-inusara. Tuod man ako siyang giubanan ate sa mahalon nga hotel pagyud mining sulod. Duha ka bed ang gikuha niya nga room. Giswipe lang niya ang iyang card pagbayad. Pag-abot namo sa kwarto, pagkakita na ako sa kama, lami na kayo ihigda ate kay katulgo na usab kayo ko. Samtang si Amanda naghubo sa iyang sapot.

nagbra og panty lang ate. Pagahuman, splak na siya sa iyang katre. Samtang ako ate, kalit nga nawala ang akong katulgon. Bugnaw ang aircon na panggipaningot ko ate. Naging uncomfortable ko sa akong sitwasyon. Dili na ko mapugnan nga lantahon si Amanda sa pikas kama. Nakakulob na tulog. Nakasexy lingerie lang ate. Apan gipugnan ako ang akong kaugalingon kay basin unya makabuhat ko og dautan. Ug bakasuhan pa ko og grape ate. Busa, isunod na lang ko sa CR para magsariling sikap at enough. Paggawas, diretso ko sa akong kama ug nakatulog na dahin ko ate. Apan, namatikdan na ako nga naay ni abay nako si Amanda at enough. Nabati na ako ang kainit siyang lawas. Minitapot ka na ako. Pagbuka na ako sa akong mata, si Amanda, hubot-hubad late. Wala na'y nakatabon siyang lawas. Ang iyang dughan, naanas akong atubangan. Numura ba o gusto na niyang sugdan ako? Tung, sa ulahi siya ang muhangyo na ako, nga ako idayon. Tuod man ate, wala ko na sayo. Wala pagani ko sa tunga-tunga. Siya na mismo ang nisakay na ako.

apan ang lifestyle ni Amanda wa gihapon na usap at tinog. Ili gihapon kini ung night out kauban ng iyang mga higala. Bisan atong duha na among mga anak at tinog. Samtang ako, naging responsable nga padre di pamilya. Talagsar ako mugawas para magipag-enjoy kauban akong mga barkada ate. Usually,

balay o upis. Naging good boy ko. Naging maayo o responsable nga padre di pamilya. Bisan kanusa, wala ko nagloko ate. Apahan sa dihang giabot na ko sa 40 anyos. Murag nahidlaw naman hinoon ko sa akong pagkaulitaw, ate. Nagsugod ko nga moapil og airsoft. Mag-bar hopping kauban ang akong mga barkada. Murag dibalik ko sa pagkabatanon. Ang wala na ako nabuhat sa una, mabuhat na nako karon. Og ning higayuna si Amanda na sadang nag-adjust. Napura na siya nga magbarkada, ate. Ako na sad ang hilig na paglakaw-lakaw, ate. Apan miabot ang point nga ninglapas ko sa akong limitasyon. Nakabaton ko og affair, ate, sa babae nga mas bata ka nako og 17 years. Itago na lamang nato siya sa pangalang Daisy. Guwapa, sexy, ug successful sa kinabuhi. Dili ka mag-expect na mupato siya sa sama ka nako nga minyo. Apan mato niya, nga na-in love ko na siya nako, Atinov. Nagsugod ang tanan sa dihang nagkailami sa birthday sa among common friend. Nag-exchange yung mga phone numbers, nagtinawagay, ug nagkita mi patago, ate. Una namong kita sa usa ka hotel. Buntag, ate, apan, tungod sa kangit-ngit sa sulod, mura kini og gabi. Atong higayuna, rest day na ako sa trabaho. Nananghit ko ka Amanda nga na ako'y lakon. Apan, nakipagkita di ay ko kang Daisy. Si Daisy, ate, unang miabot sa hotel. Pagsulod na ako, naka-dim light ang kwarto. Akong nakita nga naghigda si Daisy sa kama. Walay sapot, ate. Iigdan ko niya nga ako na pong hubuon. Ang akong sinina kay dungan mi mga ligo. Yatong higayunan na hitabo ang tanan, ate Nov. Nagsugod mi sa banyo, sa shower, sa bathtub. Og walay katagbawan nga gipadayon namo sa kama. Alang ka na ko laing adventure ang among relasyon ni Daisy, ate. Ako ang kunon nga aktibo pa man gihapon mi ni Amanda sa kama. Apan lahi ang satisfaction nga mahatag ni Daisy sa akong pagkalalaki. Itago na mo ang among relasyon ni Daisy, ate. Kanunay ming sekreto nga magkita sa lugar nga gusto na mong atuan. Apan kanunay ko niyang pangutan-on kung mabiyaan ba kuno nako si Amanda o among mga anak. Apan dili ko mutubag, ate. Ako dayong lahion ng topic. Tungod kay dili ko sigurado kung kaya ba nako, ate. Hangtod sa kaadlaw nilakaw si Daisy. Walay pananghit, walay panamilit. Grabe nga kasubo ang akong gibati, ate Nov. Sakit kaayo ka nako ang iyang pagbiya. Ug hangtod garon, ate, wala pagihapon ko nasayot kung asa si Daisy. Apan nang hinaot ko nga kung asa man siya karon, malipayon siya, ate. Tinhi na lamang ko.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagya na nangutana kung unsay akong sekreto. Nabisan sobra kabisi isi public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili agard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and Gatorade. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and Gatorade na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o Gatorade Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o Gatorade Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang Gatorade Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw biya palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syuda, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Daghang salamat, Randy, alang si mong suwatampo. Ingon man sa mga suking tisubaybay ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Randy, alang ka na ko. Siguro, dali rigid ka, no? Sisukad pagkabata ni mo sa pagsugod pa lang sa imong istorya. Nakita na ito nga, dali rigid ka matintal. So, kaning temptasyon magod para na ko. Dili gini about sa edad. Dili tungod kayo na himo kang 40. Kaya pa ka naka-feel nga natintal ka. Kay actually, no, sa imong istorya sa una, nagi kay Uyab. Uyab mo ni Abby, then nisugot ka or di-allow ni mo nga magkarelasyon ni Amanda. It's just that, nabuntis lang gini mo si Amanda. But ang maayo ani mo istorya kay tuod man sa'yo kay mo na minyo ni Amanda, pero nagpakalalaki ka. Muna yung gwapo nga bahin sa mga istorya nga wa ka nagpasagad sa mong pagkabana, wa ka nagpasagad sa mong pagkaamahan. Maayo ka nga padre de pamilya. Ubo gini angay na itong buhaton once nga makakumita sa usa ka relasyon. Apan karon nga naabot kag 40. Tingali, na daghan lang kag na-missed nga part sa imuhang life, sa imuhang pagkabataon. But dili gyapon excuse nga apil ini nga makabuo ka og affair sa laing babae. Unfair siya, no, para sa imuhang asawa nga misalig po nimo. But angay na lang nimong pasalamatan nga tuod man si Daisy imong naka-affair pero wala kanya gipugos ug siya na lang nilikay. At least man lang naluwas ka sa sala nga dili ginunta nimo angay buhaton. Anyway, again, salamat kasi yung tanan. Of course, ato sa nang ipang shout out ang atong mga suking tigsubaybay no sa adlaw-adlaw gyud ninyo nga pagsubay sa atong live ug sa tanang mga nakapaminaw sa ato ang mga radyo. So hello, hi to Grace Logroño watching live all the way from Molave, Zamboanga del Sur. Love the story. Ganahan kay ko sa imong tingog at inovs. Thank you so much. Shout out to Rona S. Gravino watching from Bangkal, Davao City. From Nicolette Flores at Inova pa shout out daw sa akong mama nga nadi sa Astorga, Santa Cruz. Permigjud to siya mag-atang sa imong programa kada Sabado. From Rodel Salang of Hingoog City, maugid ni ang reality sa uban nga marriage. Dili permi happy ending. Kung naa kay pamilya, inahanglan yun nga kabalo ka mo set og boundaries. From Lorna Mungkal of Taguluan. Hi to Tristan Birigor watching from Surigao City. From George Mendoza, pasyara din sa Molave, ang pinkanunay Atinova. Solid follower jud ko sa imong programa kada Sabado. Sige kog atang sa imong live. Pag-greet ko sa akong mga barkada diya sa Panabo City nga dili jud masugo. Basta makadungog na sa secret love story ni mo DJ Knows. Avid fan jud ni mo sila from Reggie Marigumon. And shout out to Rosa Manday watching from Dacon, si Raway, Zamboanga del Norte. Ingon man, na shout out Ate Knows watching from Kuwait samtang naglimpyo. Nagpaminaw ko sa imong programa from Bernadette Likuanan. At inov pa shout out sa mga Cadaves ug Alcantara family, si Gijun Mig atang matag Sabado sa imong segment. From Marco Soliman watching here in Agayayan, Hingoog City. Mayong adlaw at inov sa tanang nagtanaw diha sa Gihulngan City, Negros Oriental. Nindot kayong istorya karon ni Randy. From Renato Viray. From Samuel Kirimet at inov pa shout out sa kong Mama Penny ug Papa Cardi nga nalingaw kay paminaw diha sa Barangay Miputak ni Polog City. Salamat kayo. God bless sa imong programa. Bisan unsaon, cheating is cheating para nako. Ang pinaka-importante sa story ay accountability. Dapat dawato nato ang resulta sa atong desisyon. From Cindy Pumarin. And from Mona Tugado of Butuan City, para nako kinahanglan yun ang communication sa mag-asawa. Aron malikaya ng misunderstanding o temptation. Salamat kayo sa inyong tanan. And of course, kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyong ipadangat o isang damang sa ato ang Sincerely Ate Arlene Facebook page. Ngay gala ba balik taman lamang sa pipila ka painumdom.
0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo nang daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gihulngan City, Negros Oriental.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nans. Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo. Makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nans.
2: Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Sa makausa pa daghan kayong salamat ni Randy sa imong suwat kahagi sa kinabuhi. Again, para kanako Randy no sama sa nag-comment no sama sa ato ang mga suking tisubaybay miingon nga cheating is cheating. Wala lagi lahing excuse ana no. Kana bang dili tungod kay nahidlaw kasi mo pagkabatan-on kay iapil na pud nimo ang imong kaagi sa una no nga dali ra ka natintal, dali ra ka nikagat sa temptasyon. Dili gid siya excuse nga tungod murag na skip nimo ang imong pagkabatan-on kay nikagat po dayon ka sa ing-aning nga mga buluhaton. Again, Randy, tuod man maayo ka nga pagkatao, maayo ka nga pagkaamahan. But hopefully, no, tungod kay nahuman naman ang inyohang storya ni Daisy, nahuman ang inyong relasyon, kay lagi ni Bia na si Daisy sa imo. Hopefully, nga mahimo ning lesson learned sa imo haba nga ayaw gid paabuta ang panahon nga kanang papiliun ka kung kinsa ang babayi ba or ang imong pamilya. Always ginato itatak sa tong nahuna nga pamilya gyud. Ayaw gid sugot nga biyaan nimo imong pamilya para sa usa babayi. Kay again na adiha ang imong commitment sa imong pamilya no gani 21 years na mo nag-uban sa imong asawa kan hatagi og bili no hatagi bili imong pagkaamahan. Tagi bili ay mong pagkabana. So again, karon kay wa naman si Daisy ayaw na dugangig laing pangalan na sab. Hopefully nga naakay nakuha karong hapon na Randy. And of course, again, salamat kay sa imuhang pag-share sa mong istorya. And of course, once again, dagang kay salamat sa tanang mga paminaw karon ug tungod kay wa naman taigong oras sa sunod Sabado na Sabpuhon. Stand by! Alam sa itong Health Education Program kauban gihapon si Dr. John Paul Diasis o masunod na dayon si Balong the Gray. Sa makausap pa sa ngalan ni Ate Arlene Ayon kini ang inyong ubos ni Higala at Nova Abanyel. Alam sa itong tulumano. Sincerely, Ate Arlene. Secret Love Story. Dagang salamat ug dalayon ng Diyos.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
4: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mawag to siya nga, hiyana nga, dahil palitik o aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
5: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
1: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga sa dilipid sa ko yung sa mga ubang gamit. Iha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dilipid niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pwede nyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
5: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
1: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre, alas na itong Health Education Program ng Adlaw, Sabado. The first na uban na ito, Dr. Jan Paul de Asis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome, welcome again sa ito ang NANS Health Education Program.
0: Siyempre, alang sa mga mga na, Doc. Mm-hmm. I-text lamang nila ilang pangunta na sa 0917-159-5812. Ako din i-greet Doc si Rami Raimundo Hortilano Sr. da sa Bantayan Island, Cebu, no? Taga Tigpaminaw gisa Doc, and usa sa ato ang mga nigamit sa atong NANS product. Usa ko ka stroke patient since 2023. Mm-hmm. So kadag inom kog NANS capsule o ga U-Aid, malihok-lihok na nako ako ang lawas. Di pareha sa unang maghigda-higda ako karon. Makalakaw-lakaw na ko, proven and tested yun. Thank you so much sa NANS. Ayan. Sister Rami Raimundo Hortilano Sr. of Bantayan Island, Cebu. Thank you so much.
1: Yes, Ate Arlene. No? O na-remember ko, na-remember po na ako, Ate Arlene, baka itong last na mo na-add to sa Orokita. Mm. Napaka-touching talaga yung ano niya, yung testimony sa akong isa kapasyente na diabetic siya, taas ang blood pressure. As in, Ate Arlene, nakiingon mo siya sa ako ato pag meet bito na mo. Dok, ka-remember ka, Dok? Mm. Katong pasyente bito, Dok, na gina-wheelchair. Magdugay naman to. Magdugay naman kayo to siya. O, Dok. Dagami kayo kung mga medication na ginainom, Dok. Then, ang moto siya, nadili na gid siya kalakaw. Padulong dito sa Lumantas, sa ato ang venue.
0: Oh, sa venue, no? Sa Lumantas Riverside.
1: Na, ginatutulod lagi biya ako sa wheelchair, Dok. So, kaluyan biya, Dok, na after na ako inom for 1 month sa imong medication, nakasugod na din ko og lakaw-lakaw.
0: Oh.
1: So, moto sa atong last na mo, ano, is kaluyan yun. Testimony, Ana.
0: Yeah, okay. Excited ko maminaw, Ana, Doc.
1: So, mga itong mga kanans, no, is walay imposible kung kita nagatuman, nagkikita o insakto kung unsa po ang ato ang angay pagaim nun.
0: Yes.
1: So, moto sa ingon, no, na siya ganito, do nawadaan na doon siya paglaom kay more than a year na doon siya naging wheelchair na dilit siya kalakaw. So, moto siya, nakakita siya o gamay na pag-asa or light, kumbaga, itry niya, ukaluyan yun mga kanans, nakaangkon po siya o maayong panglawas.
0: Ayan, very good. Dok, doon ay pangutanan din si gikan kang Maria Galvi of Bohol. Ingon siya, unsa kunoy tambal sa likod nga doon ay magtusok-tusok. Saan na siya, Dok?
1: So, pwede mga kanans, no?
0: Binuhod, nasa man na siya man?
1: Pwede po nataas ka na siya sa uric acid. So, pwede ka magpa-laboratory, ipa-check ang imong uric acid level. So, kung makitaan, nataas ka og uric acid, so inom ka og U-Aid Herba Capsule. Pwede imnon 2 capsule 2 times a day, buntag o gabi. And then, ayun po kalimtino na magpa-massage, magpa-therapy, gamit ang ito ang NANS Liniment Oil. Kaya sometimes, yung uric acid manggod is wala siya sa ito ang dugo. Kundili, anaa siya sa ito ang mga kasukasuan, nag-deposit that too. So, moto siya every time na bugna ang panahon sa iyo sa kabuntagon, ma-feel good ni mo yung muraga tusok-tusok siya. So, isa sa mga solusyon, ana, kung akag-haplasa-plasa ni mo siya, once na mahaplasa na siya, mabungkag man to ang uric acid, di ma-feel ni mo na dili na dayon siya o musakit bitaw ang imo ang likod.
0: Ayan.
1: So, once na mahaplasa na siya, mabungkag na siya, isa sa mga pinaka-importante no, na kinahanglan, maipagawas siya. Kaya sayang raman po, nabungkag na ni mo, din dilira ni mo siya maipagawas. So, every time nabugnaw ang panahon, magsakit na po ito. Moto ba, magbalik-balik yung kaso, sayang yung treatment ni mo, naanaan na unta, really na unta to siya na i-absorb sa imuhang dugo, and then dalon sa imuhang kidney, then ipagawas ni mo pinaagi sa imuhang pag-ihi. Moto, kinapainom taka ugi U-Aid. So, 2 capsule, 2 times a day para i-flush out, ipagawas ang excess na uric acid sa sulod sa imuhang panglawas.
0: Ayan. Ato na i-greet Doc si Leia C. Rubio, taga Kaputata, Norte, Medellin, Cebu. Oo, matod pa niya, Doc. Sa pagkaroon ko nung, iya ko nung my loves, nga ginapainom niya kay taas kayo og blood pressure, BP, na may agisaligan sa ilang panginabuhi. Kaya lagi usa ko na siya ka PWD. Unya, doon na sila usa ka anak nga kaloy sa Ginoo ko no, wala na galipong-lipong ang binuhod sa iyang tangkugo na nawala na natungod sa to ang NANS product. So thank you so much, Leia C. Rubio diya sa Kaputata Norte, Medellin, Cebu. Ayan, so thank you so much no sa inyong mga maanindot nga kasinatian sa ato ang NANS products. Anyway, At yari ng dok dyan, unsabay ang ngayong buhaton, nga naman gini ako ang abaga, permanentigid magsakit pagmata na ako sa buntag.
1: Okay man kanans no kung magsisakit.
0: Pati frozen shoulder ni Doc.
1: Yes, Ate Arlene. So yung frozen shoulder man kanans no yung maga naunay siya. So taas ang possibility.
0: Kung ano man Doc, kasagaran man good. Kung may imong kanay sleeping habit bitaw, man imo ang gana matulog ka, magtakilid jud ka.
1: Kung baga sa isa lang ka posisyon.
0: Isa lang ka posisyon niya, ang body weight ni mo ba, mo'y nagkuan niya, nagduot niya every time. So mo na hinungdan nga, kana pong magka-problema po ka. Kay ining mata ni mo sa buntag. Ako experience ko man na Doc, haskang sakit ining mata kay di ko katuyok-tuyok ining di ta kaliok-liok kaya matulog. Na experience po na ko na.
1: Yes, Ate Arlene, lalo na kung nibagsak ang imuhang synovial fluid. Ang synovial fluid magud mang kanans mo kini parang lubricant sa ato ang mga kasukasuan o sa ato ang mga joint. Muna siya kung gabi or isa lang ka posisyon ang imuha, ang imuhang pagkatulog mga kanans mo to siya na para mawala to siya ba, mudikit ang imuhang mga joint. Muna pagkabuntag, mugahi to siya lalo na kung nitaas po ang imuhang uric acid. So may tabu ato, mubagtik to siya mo to na lisod kaayo na iliyok-liyok siya mga kanans. So, unsa ba nga ito ang angay pagabuhaton? Okay, mga kanans. Yung frozen shoulder, magod mga kanans, na ay kahinaan. Nihina ang imuhang ligaments. Okay? Nihina ang imong ligaments o nihina po ang imong mga tendons. Okay?
0: Okay.
1: O ang imong mga bone muscles. So, uban-ana, wala siya sa insaktong posisyon. Ang uban po na napanuhutan siya, mga kanans. Muni, mga kanans, nanindot po na ipamassage, ipatherapy. So, kung dool-dool lang ka sa ato ang Nance Wellness Center, mga kanans, no, diri sa Sumpong, Malaybalay City. Kaya sa itong Nance Wellness Center, every Monday, then every Friday, ang naakitay free massage.
0: Okay.
1: So, diya siya mga kanans, i-massage na ito kay para ma-plaster yung mga ligaments, yung mga tendons ni mo, yung mga bone muscles ni mo mga kanans, kay para matanggal po ito yung mga panot na hinungdan nga no sigig pamugnaw. O nga no magkaroon ka ng frozen shoulder. So, once na ma-plaster ito siya mga kanans, sinaplasan, din na din tayo ihatag sa imuha like atong non-serva capsule kay para ma-repair kung unsa yung na-damage sa mga nerves or mga kaugatan or sa ato mga ligaments diya mga kanans. Then you eat herba capsule kay para maipagawas nato yung mga excess na mga uric acid sa ato ang panglawas. Kapila ba na imnon? So ang pag-inom for the first 7 days, 3 times a day yung non-serva capsule and then you eat herba capsule 3 times a day. Then ipamassage ni mo na siya, karoon na si Mana. Then pagka next week, ifollow up ni mo po na ipamassage. Para po ka itong sa mga lagyo bitaw, no? So, atangatangi ang ato ang mga schedule sa ato ang medical mission, mga kanans. Kaya naamant kita yung mga medical mission sa matag lugar ninyo, mga kanans. So, naapot tayo mga free massage, free health analyzer. So, makatabang ka na ito, no? Para mabawaan na ito kung unsa ba yung main problem sa imuhang panglawas, mga kanans.
0: Okay.

0: Okay, Ate Arlene and Doc Jan. Unsa man ni akong gabation nga kung kaadlawon kanang gabakod na ko mag-gram kini akong tiil. Gapuli-puli raning wala og tuo. Kulang siya og
1: okay mga kanans no, 'di ba kaagahon siya?
0: Oo.
1: So meaning kung kaagahon siya mas hinay yung blood circulation.
0: Mm.
1: Plus tungod kaagahon siya mas bugnaw ang panahon.
0: Yes.
1: Hina yung movement siya. Mm. So mo na sa yung movement sa ato ang blood flow mas hinay siya.
0: Mm.
1: So kung naa kung taas ang imong cholesterol, kung taas ang imong uric acid, kung taas pud ang imong sugar, mabatyagan mo kini na mga symptoms.
0: Mm.
1: So ang atong
0: dili ba pud siya kulang o vitamin D or something kay mo pud siya usahay ang kanabang mga side effect.
1: So ang vitamin D mo gud Ate Arlene makuara man gud nato na siya through exposure sa adlaw.
0: Mm-hmm. Pero may mga tao hindi nakabulat sa init, Doc.
1: Mm, pero diri sa ato sa Philippines, dili na kayo malalis kay mas kusog yung ano kumbaga yung adlaw din kumpara sa uban bitaw, no?
0: Mm-hmm.
1: So importante lang at least magpakita lang yun kami mga 5 to 10 minutes lang ko sa sinag sa adlaw.
0: Mm-hmm.
1: And then importante yung kidney nimo is nindot siya. Kay useless man imong vitamin D kung luya ang imong kidney. Kay ang imong kidney manggod siya pa na mo ano i-convert niya into active form ang vitamin D nagikan mm-hmm. sa adlaw.
0: Okay.
1: So kung luya imong kidney so na yung mga tendency. Then kung luya pud imong kidney na mga possibility pati ang imong electrolytes dili niya ma-regulate insakto lalo na yung potassium. So ang potassium pud mo pud na siya na medyo muluya ang imong panglawas.
0: Mm-hmm.
1: So sa iya sa ato ang texter sa gabi is OP siya inom siya og warm water gyud bago mm-hmm. siya matulog ha. And then haplasan niya og non-slenement ang iyang mga kamot og iyang mga tiil. Then pagmatan niya dapat tapad niya yung non-slenement oil kay para ihaplas niya. Pag ihaplas man una niya mo dilate ang mga kaugatan dun ma-improve dayon yung blood circulation kay para mm-hmm. nakita yung immediate action or mga remedies na pagkabuhaton pagmatan niya mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Kaysa mo at mula tindog pa siya mo na ingon ba galasakit na magani patindugon pag yud nimo kay para ipahat compress. So itapad na lang yung hot flask kay para makabuot lang niya ay butay niya sa iyong kamot i-rub niya and then i-massage niya so mas immediate yung action niya no? And then kinanglan po nato i-lower down ang iyong cholesterol ang iyong uric acid ba o iyong sugar. So I recommend to take non-serva capsule o UAID 1 capsule 3 times a day. I-try ni mo na siya imna sulod lang sa isa ka semana makita mo yung difference na matingala na lang kapag matani mo sa buntag na uy dili lagi na ako ma-feel na kumpara before. So try non-serva capsule 3 times a day then you iterba capsule 1 capsule 3 times a day kay kinisiya isa sa mga makatabang sa imuhang sitwasyon.
0: Okay. Dok, te pangutana, pwede ba ang megaman gamiton lang kung mag-sex?
1: Wala may problema na siya mga kanans.
0: Pero di ba dapat 2 hours before or 1 hour before?
1: Depende maguna siya, Ate Arlene,
0: uh-huh.
1: sa lalaki. Kaya usually, halimbawa, kinintawag na to na capsule.
0: Mm.
1: So, mga 15 to 30 minutes, mga kanans, usually, ma-absorb na sa ato ang panglawas.
0: Mm.
1: So, muna ang uban sa mga kalakian, kung wala kayo problema, dili kayo big issue sa ilang testosterone hormones, after 30 minutes, na sila'y makita na effect sa ilang panglawas.
0: Mm-hmm.
1: Pero katong na yung uban ng mga pasyente na medyo makabantay sila na ay mga physiological na problem sa ilang panglawas, sometimes it takes isa ka oras or dua pa ka oras bago siya mong epekto mga kanans.
0: Mm.
1: So halimbawa katong mga pasyente og taas ang mga cholesterol, taas ang ilang mga sugar or na yung mga uban na mga problem mga kanans. Pero kung wala kay problema sa imong panglawas, balikon ko mga kanans, after taking nimo sa ato ang Megaman Herbal Capsule, 15 minutes, 30 minutes, makita na nimo yung resulta mga kanans. Kaya in that time mga kanans, after 15 minutes, na fully absorbed na siya sa ato ang digestive system. So, minito siya naa na sa ato ang bloodstream.
0: Okay.
1: So, when the time naa na sa ato ang bloodstream mga kanans, kaya na niyan ma-activate ang ato ang testosterone hormones.
0: Mm-hmm.
1: When ma-activate na niya yung testosterone hormones sa mga kalalakyan, din no, mga kanans, no, na makita na to yung epekto sa ato ang Megaman Herbal Capsule.
0: Okay. Dok, tinangot Ana, ang iya ko nung problema is iyahang likod sakit. Unya, o sa high right side ko no sa iyang ulo, mamanhod. Apilya ka papangig. Unya, sakit ko no iyang left side, nga likod niya, puy-puy. Mura ko no siya, o sa high ugituok. Niya, ang duggan ko niya, mura doon ka panusok. Ang result ko sa iyang lab test, CBC normal, FBS 109, Krea 1.6. 1.06 di ay.
1: 1.06?
0: Taas na pala, Doc? Dili. Okay, pila man ang taas sa Krea?
1: Usually ka na siya mga kanans, mag more than siya mga... Kumbaga borderline na siya eh. Kang one manggot is borderline na siya.
0: Cholesterol 133. O niya, SGPT, o sa mani, 79.5. Karon dok, os ACG result sinus bradycardia. O sa ni? O sa angay buhaton dok, kasi naman kong inom sa inyo ang product, pero di ko kabaloon sa akong buhaton. Okay. Proper nga pag-inom, yung gusto nga mabawaan dok, sa etong Nance UAID.
1: Okay, mga kanans, so yung tinatawag nato na sinus bradycardia, mga kanans.
0: Unsa na siya? Sinus
1: bradycardia.
0: Unsa na siya, Doc?
1: Kumbaga yung capacity ba sa imuhang kasing-kasing sa pagpitik.
0: Okay.
1: Kaya kumbaga mga kanans, so naagit tayo rhythm, ana.
0: Mm-hmm.
1: So, sa ato ang kasing-kasing, matuno na ato kinatawag nato sa sinus,
0: Dari
1: sa ato ang kasing-kasing na siya ang muhatag og electrical impulse.
0: Aha. Uh-huh.
1: So naana siya yung mga normal na electrical impulse na dapat every minute mauna ang iyahang impulse. So ang iya is below siya sa ginatawag nato na ET. Kumbaga yung mga beat per minute mga kanans ba. So usually yung pasyente maka-experience gini siya na dali sila kapuyon, dali sila og luyahan mga kanans. So sa iya mga kanans naka-experience di ba siya na yung pagpanakit sa iyang likod, sa iyang liog, din minsan sa iyang ulo mga kanans.

0: kanan kay para ma-plaster gid siya. Okay. And then haplasan po dayon siya og Nance Liniment Oil para maundang yung mga pamamaga sa mga nerves niya o sa iyang mga bone muscles, mga kanans. Pati yung sa iyang mga smooth muscles, mga kanans. Kaya when that time na magkaroon siya ng mga pamamaga, muna siya na makakos din siya og inflammation or mangalay na din ang mga nerves niya. Then muna siya, yung pasyente, maka-experience siya puy-puy, hawoy din, maglabad ang iyahang ulo, mga kanans. So haplasa na siya og Nance Liniment Oil. Then every morning, mag-start din siya og breast walking exercise or walking exercise lang muna, kay lalo na nagkaroon sa ng sinus bradycardia, mga kanans. Medyo luya ang iyang kasing-kasing, mga kanans. So
1: ang proper nga pag-inom lang to, no, kay Buraga, sugod na daw siya inom, pero ang problema is dili siya kabaloon saon. So again,
0: ang pag-inom ni mga kanans, no, sa na mga problema sa mga sinus bradycardia, mga kanans, I recommend 1 capsule 3 times a day ang pag-inom.
1: After or before before meal daw?
0: Kung walay problema ang iyong sugar, pwede na siya after meals, mga kanans.
1: And then punta siyang sugar before meal. Okay.
0: And then mga kanans, mas nindot na mga pagkaon pud sa imuha yung mga pagkaon rich in omega 3. Kaya yung mga pagkaon rich in omega 3. Ang halimbawa ani mga kanans, no, halimbawa katong mga liso-liso na mga gagmay. Halimbawa yung mga flax seeds, mga chia seeds, nindot po na siya. Then of course yung fish oil, nindot po siya, mga kanans, kay rich in omega 3, good for the heart po na siya, mga kanans.
1: Ayan. Ati Aran Doc Jan, I'm clear. 16 years old. If mag-menstruation ko, why magsakit ako ang suso? Connected mga sila, Doc, no?
0: Yes, at Arlene,
1: ang boobs, ang kadang during sa menstruation?
0: Yes. So, muna siya, mga kanans, paghapit na dugon ang mga kababaihan, maka-feel good sila sa ilahang breast na naay sila medyo tightness or medyo manghuot ang ilahang breast. Pero kung makabantay na gid siya na makakos na gid siya og discomfort, mulmul na gid siya, musakit siya, be careful na, mga kanans. So meaning to say, naana na siya daan na possible na naay mga inflammation sa sulod pa lang. Okay? So naay mga tendency, usakin ni siya sa mga senyalis, kung mapasagdan, pwede makadevelop ka og mga cyst or mga bukol or mga mass sa imuhang breast, mga kanans. As early as possible, mga kanans, mas nindot na mo inom na ka og mga herbal na naay pang suppress or naay pang kumbaga pang pakuyos, pagpagamay sa mga bukol-bukol o mga herbal pod, mga anti-inflammatory. At the same time, mas nindot pod na mo inom pod ka o mga herbal na mutabang para maikorek yung mga hormonal imbalance sa sulod sa imuang panglawas. So I recommend sa imuha, mag-take ka o non-serva capsule, 1 capsule 2 times a day. Kay para masuppress na dayon, mapunggan dayon ang mga nagasugod na mga bukol sa imuang breast. Kaya para hindi na natuulat to na mudako pa ang bukol sa imuang breast. Then of course, sa imuang hormones, Cervicare, 2 capsule matag gabi. Kaya para sigurado ta, every time na mag-mens ka, kung naama kay dysmenorrhea, mawala na to, dili na yung magsakit ang imuang puson, magdugo ka na lang, nawa ka kabalo, nagidugo na di ay ka, pero walay mga discomfort. At the same time, sa imuang breast, dili na po ni mumabatsyagan yung panakit sa imuang breast. So, Cervicare, 2 capsule, matag gabi, mga kanans.
1: Okay. Ato na i-greet si kaysa ni Josie Okay. Ayan. Josie Okay, day Doc, naminaw sa to akaroon may pagpaminaw ni mo kan Josie Okay. Thank you so much. Okay, proceed ta, no? Again, sa mga gustong mangutana, 0917-159-5812. Muna ang ato ang number. Okay, Doc, na ay another question. Murang sensitive siya. Unsay angay buhaton? Ulitaw ko na ako'y girlfriend. Natingala ko nga, inipangi na ko na may nana niya sakit. Uy. Basig yung girlfriend ay different siya ni Doc. Basig di lang sa dagusto nga mga way. Pero basig yung problema karon, yung girlfriend nga nagkaroon.
0: So, listen kayo nga na mag-early conclude kita, mga kanans.
1: Pero no? Doc, nagkanana daw siya, mangihi, o niya sakit. Unsay sakitan na, Doc?
0: Okay, mga, mas nindot mga kanans, no, magpa-check muna tayo sa laboratory, lalo na sa ato ang urinalysis, mga kanans. Okay? Para may bawa na to, kung unsa ba ang kosa nana niya. Pwede

0: po na siya na simple lamang ng mga UTI, ng mga infection, or pwede po siya na naay mas malala ng mga infection. Kaya para mas matagaan din nato, og unsa ba ang dapat ng mga medication, mga herbal na dapat niya na ika-inom mga kanan. So balikon ko no, sa imuha mas nindot na magpa-laboratory ka para mahibawaan kung unsa na klase ng mga infection ang anaa sa imuha. Kung kinibasiya is simple lamang ng mga UTI or kinibasiya usan na sa mga symptoms na ginatawag nato na mga STD or mga sexually transmitted disease mga kanans.
1: Yes.
0: Kung simple lamang siya na UTI mga kanans, simple lang po ang tambal ani mga kanans o mga herbal na pwede nimo na imnon.
1: Kung UTI lang.
0: Kung simple na UTI. Pwede ka mo inom.
1: Pero
0: kung,
1: Doc, possibly ba magkanana gihapon ang UTI? Nga sakit gihapon ni ihi?
0: Yeah, pwede gihapon siya. Uh-huh. Lalo na kung lala na siya ng mga infection mga kanans.
1: Okay.
0: Pero balikon ko mga kanans, no, magpa-laboratory kay para mahibawan ang source, ang cause, ang ginungdan, kung kiniba siya bacteria o mga viral infection. Kung kininama infection ba ni siya, simple lamang or kinina-infection or gikan ba ni siya sa ginatawag nato na mga STD mga kanans. Kaya para matagal din nato o mga medication na para gid kanimo mga kanans. Pero kung simple lamang na UTI, take UAID. Okay? Ang pag-inom nimo sa UAID, kaya tukod na anasay nana mga kanans, 2 capsule 2 times a day. 2 sa buntag, din 2 sa gabi, good for 7 days to 15 days mga kanans. 7 days, okay na siya po ng mga kanans. No? Basta increase water intake. Dayon, inom lang yun og mga fruit juices kay para ma-acidify nato yung sa imong ihi para yung mga infection dili gid siya mo pas kumbaga mapunggan yun yung mga infection.
1: Okay.
0: Pero kung mga STD ni siya mga kanans, don't worry, naana sa mga medication with regard sa mga STD.
1: Then ang pinaka curable.
0: Yes, curable maroon siya. Ang pinaka importante po ani mga kanans no is education sa imuha o sa imuhang partner. Kay para at least,
1: pero ulit ako pagdalaga dok ha, uyab lang sila.
0: Dili man nato sila ma-judge kung mubuhat ba sila sa mga inani or dili. Ang importante mga kanans is no, will educate sila, nakaibalo sila kung unsa ang mga posible na mga consequences kung kinisya pagabuhato nila or kung kinisya ipadayon nila ang ilahang mga dili nindot na mga lifestyle.
1: Okay, ang problema mo na actually, Doc, more gini siya isagad nga problema. Ang girlfriend, basig na nilain nga uyab. Ang kanipong laki, basig na nilain. Tapos mo tabok-tabok na lang ba? So muna isagad nga problema. But anyway, hopefully, dili lang STD. At yung Arlene and Doc John ay tonsil akong anak. O say, solusyon para maayos siya. Mr. and Mrs. Gudito, Panabo City, Davao North.
0: Okay, mga kanan sa tonsillitis. Tonsillitis.
1: Kasagaran ka na mo, kusaya mo kagutam is, Doc, no? So, atong New Year, ay sus, gipog nga kus lang ina nga mga kagutam is, kay murag, puro silang kita misling ganahan.
0: Okay mga kanans, yung tonsil mga guna ito mga kanans, no? Kumbaga mo kini yung first defense sa ato ang digestive system. Kay para yung mga bacteria, mga viruses, dili diritso-diritso siya makapenetrate sa sulod sa ato ang digestive system. Kumbaga, kumbaga siya ang unang depensa ba? Kung siya ang nagauna, nag-check up, kung kiniba siya, maayo ba ni siya, dautan ba ni siya, bacteria ba ni siya, or mga virus.
1: Okay.
0: So kung naasay ma-detect ng mga bacteria, mga virus, mo to siya na medyo itrap na niya. Ang problema po ani mga kanans, kay tungod lagi, di ba, mo to ingon ni Ate Arlene na mga tamis. Ang tamis mangod mga kanans, usa mangod ni siya sa mga pagkaon, sa mga bacteria, sa mga viruses, sa mga fungal, kay para paspas ang ilang pagdaghan. So muna siya, kung the more ka mukaon og mga tamis, mas paspas na siya na mudagan, mas samot siya na mu-inflame, mas musamot siya na muhubag. So unsa ba nga to ang angay pagabuhaton ani? Of course, number one is increased vitamin C. Importante na siya, kay first defense man na siya sa ato ang immunity. So which is yung immunity na to, kinahanglan yung vitamin C. So vitamin C isa sa no makatabang. Then of course, well hydrated. Dapat dili siya ma-dehydrate. Then sa tubig niya na imnon, bawal muna yung mga medyo init-init, ha? Mga ininit bitaw ng mga tubig or maligamgam na tubig na imnon.
1: Okay.
0: Sana ay mga tonsil-tonsil bitaw katong medyo hot water bitaw. Ayaw niyo pa imna na siya kay musamot na siya gubag. Kaya ito, take note, nagubag na biya na siya gusamot. Kung din pa imnon ni mog ininit, so pwede siya mubuto. So delikado siya. So ang mas nindot na siya.
1: So ang tonsil bawal, init kita tubig. Bugnaw lang.
0: O bugnaw, pwede siya na magbutang o bugnaw di sa iyang liog. Or pwede mag-ugom siya ice. mm-hmm. or something na bugnaw pod mga mm-hmm. kanans kay para ma-control ang pagubag sa iyahang tonsil.
1: Mm-hmm.
0: And then naanang pod po mga pang pangmumog bitaw
1: mm-hmm.
0: mga
1: diba, normal lang man eyes og tubig medyo butang nag asin tama mm-hmm. ba i-gargle okay ba na siya dok asin og tubig i-gargle para mawala ang kanang murag di kaya siya ma...
0: Yes, okay po na siya at Arlene, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaya of course, kaning asin, makatabang po na siya para sa mga infection mga kanans. Dili it siya paspas na mukalap it siya mm-hmm. mga kanans. Ang uban ganin na siya, yung vinegar eh. Magmumog sila og vinegar mga kanans.
1: Uh-huh.
0: Kaya uban po, kalamansi po ang ilang ginalumumog mga kanans.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Then, balikon ko mga kanans, no? Ang tonsillitis is tungod na siya sa pagdagan sa mga bacteria o mga viruses
1: mm-hmm.
0: na ninatrap sa ato ang tonsil.
1: Mm-hmm.
0: And then, mo na siya nagkaroon siya ng mga bacteria mo to nagkaroon ng inflammation.
1: Mm-hmm.
0: Importante lang ni, pataaso na ito ang ato ang vitamin C, ang atong mm-hmm. immunity, then dapat well hydrated.
1: Uh-huh.
0: Ang pasyente, kung nagkaroon na siya ng mga hilanat or medyo nagaluya na siya, pwede mm-hmm. siya paimnon 2 capsule of non-serba capsule.
1: Okay.
0: Kung kaya niya mo inom 2 ka kapsula, mas nindot mga kanans, no? 2 mm-hmm. capsule, then vitamin C with tawa-tawa once a day mga kanans.
1: Ayan. Pwede mo naman tayo kong oras sa atong Health Education Program ni Adlaw Sabado. Hangtod na lang mga Lunes po hon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS o UAID, ang pinaka-effective combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingunta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serba capsule kay
1: yes.
0: para mas makahatag po siya o dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
0: Na murag dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
1: Mm-hmm.
0: So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serba capsule. Karon ang non-serba capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto no yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Yes.
0: Kaya pala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, at darling. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. Og syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong gikinahanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po gina siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya benefits ato ang panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
1: Okay.
0: O, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, non's liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon, mga kanans.
1: And syempre ang atong non's eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, non's eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Oras sa Star Radio, alas 3:01.
5: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Ania na ang makalinaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong simon. Balong the Great. Karot, ania na ang founder sa mga kurimaw.
7: Ayaw!

Igala, kumusta? Ngayong pagpaminaw kanin, John Tuna. Welcome na sa Dere Masalingan sa Tuang. Pag panaguman, programang Bayang The Great. Kumusta? Ngayong pagpaminaw. Welcome na sa Og. Manginaot lang ta. Nganaamos ka kondisyon ka. Pisgay sa panlawas. Adlaw karaw Sabado. September 5, nagyod 2026, mga kurima. Atong tig mo dahil 600 pesos. Gidoot ang waiporon na pikas ang flood control. Way bastos ha. Ang sa tulo, walay bastos ha. Odaw, ligaw, ligaw. 5. Paabota, may galang 2 para makumplito. Pabuto sa Megala ang gandam karadlawang nasa Jod Bakamo. Sabado ha, why klase, why trabaho ang gobyerno. Palanay ang star. Magsugod ito, dili sa tuang pagpanaguman.

kung saan mo siya. O, huwag mo kung nag-surf alert, ha? Ha? Papansin mo kanyang tiin ba? Lang tubag, imutig mo kay Vicks na. Nido bakos ng Buanoy. Kumusta mga taga Buanoy? Lang tubag. Sliding doors, si Nido Boy, Gapon, Buanoy. Ayaw pa kumusta lang kay sige, burn out na rin kadadlaw mo ba? Ado pito man na Buanoy si Bo? Ay, sige mo pa sa ato. O, goy, dresa mo kayo sa Hira. Oy, shake brown out daw dito, Peter. Ay, yellow alert mo ng Visayas, di ba? Ay, maodi ay. Lang tubag kay Saldico. Og Martin Romaldes. Flood control, boy, nido. Bo, ano, Pio to. Ag tubag lang kay nagpatuli. Cristita Potoloria. Nang Tabuilan, Cebu. Kumusta mga taga Tabuilan, Cebu? Lang tubagan ay mutig mo kay Gunting. Og papel ni Dubakos ng Buanoy.

Nagdaro na, kinapikas man ang yuta. Gidaro man, giduot man, ang daro, mili ng tulido. O basta daura, basta daruhon, napikas. Pikas naman po ng daan pa. Igor, daruhon. Ayaw! Ayaw!

Tabuila na Cebu. Agalong. Balong Digi. Balong Digi. Kaya naman ha. Imabugong. Ano ba? BDG. Balong Digi. Long, naatubagan na itong imuntig mo ng 78. Yes. Kuha na gani. 600 na gani itong bago. Ha? Agalong. Iabiyod.

Bogses bangka. Ako ka ng bogsay niya, le. Ang tumaglong kay ang bangka, waipurong. Okay, kinigituklo ng samtaradagan. Ang bangka, ang tabi at tubig, mabuak o mapikas. Si Cherry Bandiala, taga Malabang, Lanao. Oh, pwede po ka pong purulang ng bangka. Pwede sa imo ka. Ala, purulin ng bangka. Ako lang tubag na ko ng imong ting mo. Kisam ng gahay, 974. Hi. Hello. Nagkunting og papil. Kila nang dumanhog Cebu. Kumusta mga taga dumanhog? Ang tubag lang kay Switch na lang Dodo sa Bugo. Ah, kumusta mga taga Bugo? Ang tubag lang kay Zipper sa bag kila nang dumanhog. Ayan, kilabot nang dumanhog. Okay, dito may gala sa unang pasihaw. Gikan daw kang Diday Bohol. Kinis balong may gala nga girid kay Cebu Siabo lagi. Nagbagot-bot dito sa police station. Unsa man mo, sir? O, unsa man mo? Unsa man mo? Unsa me? Ano mga red man mo? Ay, i-red ka nang mag-illegal yun. Unsa man ka? Kwan po, unta ba? Unsa? O, mga red, unta mo? Unsa man? Magsaba, unta mo daan? Di man mo magsaba. Ya, yeah, higi kalong. Ha? Huwag na, limpyo na. Imo may pasabadaan, huwag mag-renew.

Tumag, kabaw, gipadaro, Pons, sa naga. Oy, kumusta niya, Pons? Naga si Bo. Long akong tumag, anang tigmo ni Mukay, on off nga switch. Gikan daw, Mabel sa Bugo. Musta mga taga Bugo? Diyan pag yun, starter na balong sa sakinan or motor. Pumpyo to. Pagkit gihapon ba? Lalo, nagpikas og tabako. O kinirabang tabako na iisog, no? Ngayon nga, gang! La! Palitin ako tabako ka ng isog, ha? O, dito po taong apo, nagpadulduos tabako. Kasi mo, maglakag, mangaway siya, may palito. Ang isog man daw. Isog man ko, no? Aha. Lang akong at tubag anang imong tigmo kay nara. Kay akong tubag dong asa imong tigmo. Gunting Piotor. Wa pagigyapon ba? Wa pagigyapon ba? Sipar na lang tutong sa Sikihor. Kumusta man taga Sikihor? Sikihor, Sikihor. Maria Sikihor. Larina Sikihor. San Juan Sikihor. Kalingting. Apa itong ubang yun eh? Anong mga mga liya? Anong kalungsod ang Larina? Akong ganahan sa Larina ba? Asa? Sikihor, tanang lungsod, ang ilang mga daan nga simbahan Diyos gipreserve nila. Huwag nila gubaa may gala. O, tukos sila bagong mga simbahan, pero ang daang simbahan gipreserve nila may gala. O, ang imong suroyanan, ano ba, no? Ipres uban nga, magtukon na bungkagon. Aga balong, akong tubag, nag-able og pitaka. O, gikan ko na mahigala kang nating buhol. Kumusta na buhol nating? O, katunga pa yung text line na ito, 0997-521-0657. Balong, tubag na ko kay Bua. Itlog sa manok na namusa. Ang ikan daw kang Janet Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Ang akong tubag balong anang imuhang tingo. Ang tubag anak kay Kalabasa Gipikas. Uwap aga pon mga kurrimaw. Og tubag lang sa imong tigmo si Sarian. Di pag yun nagbikas og tiyas baboy paralit sunong. Og ikandaw kang atid ng si Kihor. Kumusta? Ganahan ko deskuhan ba? Alasi, manakan na bitong na ferry walk. Okay, nigpanaog na to at tumasugat puros cleavage. Diba? Tungas mo sila. Inig, tungas na po na to at tumatagboan na ganaog. Bilahan na po na to. Inig na og

ng imong tigmo. Ayan. Ang tubag, ana, balong kay. Ponsa ni. Okay, balong, tubag na ko. Anong imong tigmo? Kay. Cesarian. May yung cesarian. Niniman si balong yan. Oh, pagpanganak kay cesarian man. O niya ang bata, sila anak balong. Ingol niya. Cesarian? Nili, balong yan. Pagka wag iklaro. Wag iklaro mga kurimaw. Balong, ako ang ang tubag anang imong tigmo. Ang tubag anang kay butong.

Anagay. Super gyap. Saktong tubag atong ipangita. Gituklod ang wiper roll. Nabungkag or napikas ang flood control.

or asan siya? Since a jet ski, mapikas mang tubig. Computer. Okay, di episode by long akong tubag anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag ana balong ka irrigation. Pyuto. Wa pagigihapon. Ha? Wa ay pagigihapon mga kurmaw. Og balong tubag na ko anang imong tigmo. Mm. Akong tubag lang kay haloblakan. Mm-hmm. Planta na along sa sagingan.

Magdig mo ni mo kay irrigation. Irrigation. Ano ka ng trabaho ba? Irrigation. O si kurso sa imong anak? Education. Kinam do tong bata may gala sa kay og jeep. Oh. Iyang kata iyang kasabay sa jeep kay education na maestra bag maestra. Ate, unsay kurso giko? Unsa may imong gikuha ate? Kinahingog mo man tong education. Unsa may gikuha ni mo ate? Kinahingog mo man education. Paguli nay. Oh. Kabalo na koy unsay English sa kugmo. Unsa man? Education. Ayaw. Ayaw. Unsa sa? Unsa English sa kugmo? Education. Education is the solution for our nation. Pero lo ay pugay na puno og ha, na puno og lon, puro lon ikon. Ika doag ligaw ligaw may gala dos number two. Og paabot na yun usa para makompleto ha. Education. Dala sa kipalayo at tawasalingan. Ah, dali sa ito ang pagpanaguban ng Kurimaw. Balong akong at tubag anang imuhang tigmo. Naglabaha. Ay ka na maglabaha o lihok bitaw ka. Tas-tas. Pareha itong barbershop. Ah, daghang kig iro gapaabot gahangad gapanilap. Bay nganong daghang mag iro diri gapanilap bay gahangad. Naandas bagun na sila bay. Unsa? Gahawat na sila dalunggan mahulog. Ay ay ay. Ay ang nagtiwa sa bay. Dito ra ko balay magayom ayom. Ay. Ana lang mga iro ay. Ah, sige hangad lagi bagi panila pang ikog kitukit. Gapabot may dalunggan nulog. Dapo ko abay ko may gala nga barbero siya. Pero pagkahuman niya tupin na siya pagkapinkalo. O, di ba? Daghan kayo magpatupin, magpaalot, libre mo ng pagkapinkalo. O, ang purpose niya sa kalo, para di ka mauwaw, maglakaw-lakaw, magtupin. Matabunan yung tupi. Aga balong akong tubag anang tigmo ni mukay gapikas og atian sa baboy agay litson humantahion dayon para sa flood control. Ay ba? Lang akong tubag si Sarian.

ang tubag anak kay Sipper Pioto. Wapagyagyapon. Wapagyapon na ka. Asag toog tubag o niya pultahan na malong. Gituklod ang durnab. Pamanay purul. Pwede gihapon purul.

Long anang tigmo ni mo. Lidson manok. Piyodor. O kanang lidson manok ba yung anong wala man ay ulo o tiil? Kamu ha? Inyo pagid ng kurakuto. Ulo o tiil. O ipabili po itong batikolon atay. Ano ba? Bato. Para nindot.

Kumusta mga taga-buhod? Wap agi hapon. Aga akong tubag long sa imong tigmo. Ayan.

Botón. Ya plug yun the on-off switch. Ah, on-off switch na mga kurimaw.

0: iduot ni mong tangkugo, mabuak, mapikas siya ang flood control. Okay, dito may last line pang pasiyaw. Balong ni Duo may gala siyang Lulu Henry's Bukit.
1: Mayong at lolo.
0: Ay, apo, mayo kay nagkaduo ka daw.
1: Ay, kabalo mang kalo, paborito, baya ka na ko. Mingaw, ikunay mo lo. Ay,
0: ala doon, dahil ang doon
1: ako. Liraw-liraw mata ni Balong. Kinsa pa'y kaoba ni mundo ni nagpuyo lo.
0: Ay, nagbantener ko grusa diyo daw. Ya, mata. Diyos nang ikikalo na. Tapos pagkataod-taod naman ni Agi nga batan o nakaligo ang puti, nakatupis ang tawil. Guwapa. Ay, isang tula. How to si Rosario? Abi niya kung Rosario-Rosarihan, no? Masa ako o niya daw si Rosario daw. Nam-nam. Ano sila? Nam-nam. Okay, palayo ito rin kala din sa ito ang pagpanagupan. Rosario. Nang tumag na ko ng imong tigmo. Oh, super magyapon. Ha? Super magyapon. Ang akong tumagbalong. O sa imuhang ating mo, ang tubag anak ay release. Pitaka. Babasa kong asawa. Ano na si Giyoyo, imong isuntok. O napikas ang flood control. Okay, dito may last line pang pasiyawa. Gikan daw kang Benji sa Buhol. Kinis balong nga ba ng tikla mo na kadawat may gala sa parcel si asawa? Ex? Oh.
1: Unsa man ay mong parcel porting gamaya, porting mahala.
0: Unsa ha?
1: Mahal kayo, pero porting gamaya ay mong parcel.
0: Oh, sige lang, good long. Murag kong ikaw.
1: Unsa ay murag ako?
0: Oh, porting gamaya ng imo ha. Pero mahal kitik ka.
1: Ah, sige na, ipag-order pa dito ang daghan parcel na. Oh, pag-order pag daghan.
0: Da. Da lagi. Palitik kong bralong, be.
1: Ayaw na pag-bra-bra. Gamay man kailan mong dughan dahi. Huwag mangyay po kay brahan.
0: Ah, ikaw gani.
1: Kasi ako gani.
0: Gabrip man lagi ka.
1: Sige. May pag-iwan ng palitan dito.

Narito Miguel sa ito ang nasayod ba ka mo? Nasayod ba mo mga silingan? Organ body. Body organ. Nasa ito ang body organ nga bisag i-replace or tangtangon siya, muturok gihapon siya itself. O, muturok siya bisag tangtangon, muturok daw kuno gihapon siya mga silingan. Mao kuno ang liver.

0: ni si Doc John Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong ginati mo ng sahay, ang akong bipi mo, tata, hindi mo gusto nga mag-insin ko ka nga para sa hibag nga gasalitong sa bukita kay nadlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan magkayo o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-trayad na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin, dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adiano,
0: kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul de Asis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong rider. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, laliara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo mga lander sa ito ang pagpatagaman. Ang akong tubag anang imuhang ting mo. Ang tubag anak balongkay. Bungas kagaw lo. Pikas ka lugar. Ang tubag na ko balong sa imuhang ting mo. Kay... nagbuwad og isda. Computer. Uwap agabod. Kadus balo may galang isaway kay. May pukunong ubo gahi pa. Ubo na may gahi ni Mulong. Bahalag ubo na may gahi. Pero ang dila mura mampog bairan. Katong doon katiguwag may galang. Kansawa niya si Lolo kay. May pang-upo, gahi pa. Tubag bas lulo, agahay pag. May pang-CR, basa pa. Ay, kansawan na yung muli na duha ka mga ubo o CR. Katapos sa kibili, may galas ko rin mao uno or one. Ayan. Walang tayo oras. Salamat kayo sa pagpapinaraw. Sa Lunes na sa Buhong. Og happy weekend.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: Rosely Mendulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
7: Kapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C. DJX 500.
8: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabalik
9: sa mga butika. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay do na nami anak ko nga dauti. Hindi gid tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oils ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Kapalit sa mga butika.
10: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
11: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit. Og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi. Ko dayon maluya busa kamong nay mga sakit parihan ako sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo maong sa Astasan wag tang ang balatian.
12: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. Guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee. Relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
13: Where every guest feels at home.
12: Visit us today.
14: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan!

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Ako na si Divine Faith de Rondo Sanoria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Servicare. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong administration? Masigiro, sakit akong person ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, ay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Servicare o sa Nanspada.
0: Dragon Fruit Plus.
4: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Conegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang turming couple. So kanya, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Bayo na kayo kong lawas. Galang din. Ako ba't yung kakapoy? Kanang, sige na lang kung kuana ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawaka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kuan sa lawas makabagsik.
0: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Mutual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Agi.
8: Naunsa ka din ha?
7: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
8: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
7: Dili uy, gikan mangguko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagid ko kulan. Dalang panuhot siguro ni.
8: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit ni mo.
7: Imo na bukong binuangan ha.
8: Dili oy, kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
7: Mauba?
8: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon.

0: root powder, subaki oil, gabon powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, o ginger oil.
1: Daghana ding ingredients ani, no?
0: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulida yun.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
0: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulina o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
1: Sulian bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
0: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Papaminog sa gamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Termiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 3:54.
4: Uy, do! Karoon, panabot do!
5: Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot!
4: Iyay ka, so na, karoon. Natay pang latay sa alamri, ani Ron.
5: Wala na dong kay dugay na kuriunda ng bisyo, ha?
4: Uy, anong undang mga? Ano ka? Sina ka?
5: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigita o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikado ha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuoswagon o dili peligro po yan. Kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
4: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
5: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
6: Kining maong pahinumdum, gihapod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 3:56.
7: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
8: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
9: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
10: Yes, mayo usab nga adlaw ka,
9: Dragomil. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
10: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
9: Yes,
10: Mang adlaw usab sa mga listeners na to nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron, no? 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no? Kanunay og naa sa ato ang produkto nausab sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no? Nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy ay magkaulaw, mga sokin tigpaminaw. Kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, Dragon Mail,
9: yes,
10: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto, kay naadiri ang luy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok, kay dako kayo o gatabang, kay nuna siya ay potassium. 3%, no, ang potassium, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa luy ang dilaw. Pang-adlaw-adlaw, pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas, ang nakanindot ani mga sokin tigpaminaw. Kay ang color active, aktibo po kayo, no, aduna siya ay antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw. Anti-inflammatory and immunity, kana higala naa sa ato ang produkto, nga naa sa ato ang Hardmax Stream Coffee for Men, nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo, mga lugar wa na koy oras.
9: Yes, mga ka dragon fruit, sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud, mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, mm-hmm, Doc, no, ang dugay na niyong mm-hmm gipaabot na makasulbad sa inyuhang yes suliran, gamit na ug inom na sa ato ang Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, yes, nga dugay na ninyong wala na experience.
10: Okay.
9: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw, para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
10: Okay.
9: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan, kay yes tungod available na mm-hmm sa market, Doc Alan, no? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hardmax Extreme Coffee for Men.
11: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta na ka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
13: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
14: Star Radio.
13: Basta naka-star, sikat!
14: Feel the music, Star Radio!
3: Oras sa Star Radio, alas 4:02.
15: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nang kabalaka kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
16: Let's get ridiculous!
15: Hudya ka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
17: Ay, welcome na usap sa itong programang Hudya ka sa kahanginan. Sa itong mga listeners, sa mga riding in tandem, mga kapaminaw sa itong programang Hudya ka sa kahanginan. Mga kahanginon natong ginigilil. Oh, pero ay mo kabalaka kaya kaning kahanginon, oxygen maniha, di mani carbon dioxide o monoxide nga manimaho. Balik ko ninyo, mga kaudiyaka, ang programa nga gilikay-likayan ninyo pero musunod-sunod ninyo. Maura kining programahan, mga kaudiyaka, nga wagid na ako, gipugos ang akong ang inyong mga kaugalingon nga maminaw sa itong programa. Pero ipaagi yun ako sa mga damgo ang tanan. Ay, shoutout sa tuang mga kasilinganan diha. Gaasa man ko madungog karon. Madungog man ko kay ang uban dito, mahingon gina itong mga nanay, mga tatay, nga Antonia. Madungog, beka na mo sa radyo. Iwa mo kabalo na ulay na mo's balita nga bisan sa rice cooker karon o air fryer madunggan ko. Apil sa kuan ka ng vacuum cleaner, wag yun mo kabaluan na, no? Na! Kuya, kani akong programa ng Udyakas Kahanginan. Okay, sa refrigerator, sa washing, vacuum cleaner, piano. Bisan asa kung makadungog, basta kay connected to the Bluetooth speaker. Pairing device is ready to pair. Kuya, na magod, grabe na kahite karon mga kaudyaka ba? Oh, perting Haiti ka karong mga panahon na. Oy, kay ultimo kutsara na to, pwede na i-blotot speaker. Oh, mo na kayo magkumpiyansa tungkol sa high-tech panahon karon. Dawa ka kabalo mga kaudyaka ka nang ipangsuot ninyo dyan na CCTV camera sa imong asawa. Ah, kay kuya, na raba kay karon mga kaudyaka, di na ta kumpiyansahan, di na yun. Kita ang di kumpiyansahan, o ikaw ang di mo kumpiyansa. Oh, sa high-tech panahon karon na magay mga kamera mga kaudyaka nga naras batonis ni Pilit, wata kabalo nga na video na dayta. Wata kabalo ay tanawag ay na imong kuan diha, imong gipalit nga tamban basi na ni Pilit kamera diha. Ay shout out ya kaninyong tanan, labi na gid ning mga ngalan nga ako nang ka-memorize. Bisan pagpiyungan ako na inyong ngalan, memorize na. Kung nalagi ayuda unya, ingnon ko nga tonya. Pag butang direk 100 ka attendance bin, dinagid ko mag house to house ba kay kaning inyong mga ngalan gina ko ipanglista da. Memorize to. Ay, lingaw-lingaw rani atong programa ha, ay kay mo ka-stress mga kaudyaka. Unay mga panahon mga kaudyaka nga stress kay ta, bisan wa gani tay wa tay problema pero dagway nimo stress na daan. Ah, dapat natay outlet sa atong pagkadawadlaw nga buluhaton. Okay, di man sa tanang panahon mga kaudyaka, muoyon ang panahon, muoyon ang batasan sa tuang gikatagbo, o kita ba ang batasan muoyon sa uban? Pero moragin na akong ikatel sa inyo mga kaudyaka, ha? Ayaw, giyon. Sayang-sayang eh. Ang adlaw mga kaudyaka nga di ka maka... Actually, makapangutang. Di maka-smile. Buka ng pangutang. Ah, balikon na ako ha. Pwede kay ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka na mantay numero 0997-765-9923. Ay, sa mga nagbiyahe karon. Murag ka ni mga driver ba? Shout out sa itong mga drivers ha. Oh, murgi ginahinay ra man tag ilad ani nga ni baba ang presyo pero buto na naon ni dako. Mora man kung gihapon ug taas magihapon presyo sa gasolina. Di pwede mga kaudyaka nga ako rek paniguro niya kamo diha gatanga mo diha dapat. Oh, pag tukar na ko sunata automatic tindog na din mo diha kay manayaw ta. Ay sa kay nangita pa ko mga kaudyaka. Asa man yung gusto nga sunata mga kaudyaka. Okay. Ang uban manggod kay Antonia, gusto mi atong sunata, Antonia, nga muramig nakapamahaw. Ay, kabalo na ko, unsa nga sunata. Kalang sa'yo, pasbuntag, himo na mong alarm clock. Mubalik ka po, Lady Antonia!

0: Barangay Pandesa. Ah, perfect kayo sa iyos buntag, mga kaudyaka, ba? Pwede mo mag-comment diyan, mga kaudyaka, sa inyohang gusto i-avail nga produkto o gunya asa mo nga lugar. Oh, sama aning Nature's Gift Vision Pro Capsule. Usa ka advanced eye health supplement nga espesyal. Nagihimo aron makatabang sa pag-atiman sa himsog nga pananaw. Punos essential vitamins, antioxidants, o carefully selected nutrients nga makatabang sa pagsuporta sa himsog nga pananaw o papakunod sa kapoy sa inyong mga mata. Kapoy, oy, magatubang bitaw mo ugwan, mga kardiyaka. Magatubang mo og unsay tawag ana, mga kardiyaka? Computer, bitaw perme. Kung magatubang mo computer perme, mga kardiyaka, nagay mga panahon nga kuan ka na bitong hapdos na imong mata ba? Diba, kabantay mo? Dili lang kay gumikan sa tong edad, tungod lang kay kuanta ka na bitong tawag ana, exposed ta sa radiation. Agoy, di ginamayo munang protection na inyong mata gamit ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Ay, shout out dia sa ito aha, sa mga kamulog, digamos ilang pampainit, pampabugna. Maglibog ba kayo ng ubang tao, mga kardiyaka, kung magpabukal gid sa ininitubig kay mo inom og kape. Unya, iya kay pabukal og ayo, kasab-an pang anak kung wa mi bukal. Lain ba nang kabantay mo ng initubig, mga kardiyaka, nga wa ni bukal, di ba mo? Imo nang pugson nga imo nang butang og kape, di ba mo bula man na? Kasab-an, sabi na, wa pa ganin ni bukal, gihaon naman imo. Unya pag timpla ni mo kape, imo din pabugnawon kay imnon. Nakaingon kini mo anak, wa man klaro si papa oy. Ipabukalan ang ininit. Unya karon, dili imnon kay pabugnaw pang kape. Oy, speaking of kape, mga kaudyaka, ha, puslan man ang ngapi mo ba? Kana inyong kape di hawa mo ko na ingon nga ilisi na ninyo, pero murang inana na gyud akong giingon, ilisi na lang na ninyo. Ay, nanimuton niya. Pero, lamang ito yung mga taste, mga kaudyaka, no, nga, kanang paborta, ani nga taste, na, mayingon ka nga, hoy, lami, kani nga kape, mayingon po di mong kaoban, hoy, waman yung lami, hoy. Lay-lay, magutag taste. Waman po kuningon, mga kaudyaka, nga, biyaan na ginanimo yung munaandan nga kape. Pero, tasting eh, o gamit ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ngalan pala niya daan, mga kaudyaka, Nature's Gift, gasa, gikans, kinaiyahan. Taasa rin ka kung bisayon ba? Nature, kinaiyahan. Gift, gasa. Kinaiyahang gasa. Ay, anak na ito. Ilison-lison, tapagiday mo ba? Gasa, gikans, kinaiyahan. Kinaiyahang gasa. Kanya mo ingon kag purple corn, kaklaro ana mga kaudyaka ba? Kung unsay mga benepisyo ana, unya gihimo siyang kape, muna siyang gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nindot kay siya ng mga kaudyaka. Lami, isi siya kay Stevia ang gigamit niya pampanamis. Tamis siya, pero di musaka imong blood sugar. Na din mo ingon, Antonia, wala ginisakang blood sugar. Nisaka man po na akong BP. Kay mahalan makog 35 pesos. Una na ako na, alang ko ng 35 pesos ni mo per sashing. Sa pag-inom ni mo, grabe mga benepisyo. Makasuporta, mangod siya mga kodyaka. Kaya ang kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee, taas man siyang antioxidants. Maprotektahan ang imuhang lawas gikan sa mga free radicals. Suportas kasing-kasing, atay, kidney, og nerves. Munang ilisin na imong kape nga kapalpitit ka, murag taga-taon-taon kagalakgon sa imong giutangan. Malunggang tuson man nimo imong kape nga taga-taon-taon mura kag kulbaan makakita lang kag anino.
1: Ay sus, ay sus, gino Mario Seba, ay gahadok, gahadok, gahadok. Ay kapaduol, kapaduol.
0: Imong gikahadlukan imong kaugalingong anino. Ana kahadlok lang taga tubang nimo sa amin makuratan ka.
1: Ay taon kisa maning tagwanya. Ay ako man dai ne.
0: Inana ka. Oh, grabe, oy. Mubitaw na ako. Tarantada, magyapong kay ko. Oy, Antonia, ilisin na yung kape. Grabe, mabukay ka katarantada. Muna siyang namugna ning Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, gimugna ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Para po mahatag sa inyo ha, ang dekalidad ng produkto. Napagin ni siya, kung makadungog mo, ang kaning mangustin, grabe, benig, kuan mga kaudyaka, benepisyo. O natural ba ni siya nga anti-inflammatory, makapaminos kasakit o gubag simulawas. Lindot pa gid sa imong immune system o pamanit. Namagay siya barley grass nga source of fiber, labi na pamaayos imong tiyan, labi na tong kusog kay mo pasulot sa tiyan mga pagkaon, way hilis-hilis. Oh! Napagin siya psyllium husk, natural fiber ba ni. Oh, makapromote sa regular bowel movement. Oh, kaya nguban, tang isa kasimana, ayak mo Bangladesh, de. Inana kanindyot ning na Nature's Gay Purple Corn Coffee, hatag pila, 35 per sachet. Ikaw, idara naman ka. Basta ako lang gi-promote sa inyo ning produkto, ha? Para makita po ninyo ba, para na po mo'y kapilian, mo bitaw ng na-word nga advertise, mga kaudyaka, advertisement. Di man mo makabalo kung di ninyo madungog sa radyo. Di man mo makabalo kung di ninyo makita sa TV. Di man kayo kung ninyo mailhan kung wako sa radyo. Di ba? Number one source sa advertisement, through media man. Muna siya nga, di na mo matingala nga, Antonia, sige man yung tawag yaw-yaw. Uy, mura man yung taga-barangay PTP, wew-wew-wew. Antonia, asa man ang barangay PT, wew-wew-wew-wew-wew-wew-wew-wew. Bisan ako, ako kabalog asa na. Okay, syempre po natin, Verticure Capsule na. Ay, sa katong mga kanabitang kalipong diya mga kaudyaka. Oh, feeling niya gatuyok ang kalibutan. Unya usahay, kay siya mo tuyok sa kalibutan. Laliman kang nigawas na siya sa outer space. Laliman kang ikod. Laliman kang muingon ka nga, Antonia, mura lang, feeling lagi na ako, kagituyokan akong kalibutan. Lopig ba ni mong astronaut nga bago ba nagkuhan na itong karoon na itong bulan mga kaudyaka bang itong na mga astronaut ba nga nilanding diya sa kuan sa gilive mga ito nila grabe na kay kahite karoon eh. Oh, nangandoy ba mo mga kaudyaka nga kuan? Oh, nangandoy ba mo mga kaudyaka nga makaadto sa gawa sa earth? Ha? Maka wala biya gravity dito mo nang lutaw-lutaw bitaw ka mga kaudyaka ganahan ka anak. Pwede sa ta mag-isgot anak diri rata sa earth kay natay asikasohon nga vertigo. Natay Verticure Capsule Violeta ang oga shout out ya kanimo. Shout out di Randy Santesas Renz Caballero. Kaning Verticure Capsule makatabang sa papakunod sintomas vertigo. Oh, apektado ba gid ang tuang muna kini akong gi-mention kay mo magidpod ni mga kaudyaka ang kanang rason ba? Usahay baka muna siya epekto kung naa kay vertigo, apektado imong pagadlaw-adlaw nga buluhaton. Mao magid na, muna gina-insist gid ta mo nga kung na galipong-lipong manggaling mo diha, ayaw ipagwalang bahala. Mamahala magud epekto man ni sa kuan init magud kayo. Pagkaugma nalipong na baka epekto man ni wamong mamahaw. Pagkaugma nalipong na baka ay bahog ilok akong tapad. Daghan kay kag rason. Kasagaran magud kaning vertigo mga kaudyaka. Ang kasagaran cause aning vertigo problems within the inner ear. Oh, sulod imong dalungan gawas kung wa kay dalungan murag wa siguro kay vertigo. Makadayag ang espesyalista nga mo diagnose sa vertigo mao ang ENT. Sa may meaning sa ENT Lady Antonia. Kamo na po yung research diya. Ay murag nag-abusar naman mo. Ako na lang may permit direk top lock direk Google ane. Sa may in medical term ang meaning ana ear, nose o throat. Oh. Una sa meaning. Oh, kung in medical term mga kaudyaka nga kanang specialty ni sila mga kaudyaka sa magdeal sa disorder related sa atuang organ sa atuang dalungan. Gunite ra imong dalungan makadungog pa ba? Kadungog pa? Ba makamarites pa gani ba? Kana galing na ka sa opisina kay type ka sa imong kuan pero kun ay magchismis imong dalungan tuwa dito sa ila ba? Apil na magpalit ka. Ayo, magpalit ko. Na nay nagchismis tindahan. Pacha ima. Dugay kay kakatubag kay gipaminaw pa nimong chismis inyong silingan. ENT ear, nose og throat. Apil si imong tutunlan. Muna gamit mo gitawag nga Verticure Capsule ha. Tagpila man ni Antonia, gusto ko mo palit ana Antonia kay di na ni maayo ni akong lipong-lipong. Wara bagay mo salo. Tagpila man ning Verticure Capsule. Ay sos ka, kuan ra siya, 18 per capsule ra siya mga kaudyaka. Okay mo kalimot sa Memo Smart Sira para sa inyo mga chikiting diha. Oh nga. Sige lag. Yaw-yaw sa barangay. Piti-piti-piti-piti-piti-wi-wi-wi-wi-wi-wi. Taga na itong nutrisyon ng atong anak. Labi na gud silang pangutok mga kaudyak. Natay Verticure Capsule. Tabang, Verticure Capsule. Memo Smart Syrup. Namo ko yung nangutana din yung sa itong gimension ganina sa Vertigo. Verticure Capsule para sa Vertigo. Ang Memo Smart Syrup para sa memoria, pagpaligon, konsentrasyon sa inyong mga anak. Oh, labi na gito nag-edad 1 to 12 years old. Oh, the best kay niha, tagpila man na 200 pesos per botelya mga kaudyaka. Ay mag-joke sa dahil ko, abin ako magyaw-yaw rataan ni Perme. Joke time! Gika ni... Wa siya nagpaila pero iyang giingon ay ang lugar. From Marapong, Sibutad, Sambuanga del Norte. Ay, napakpak. Usa kuno kaadlaw ni ana mga kaudyaka. Si ay ani nagpaila day siya. Si Kai Samson ni. Eh. Ah, si Kai. Mao ni akong joke to niya. Ipandam na sila ga. Kuan di ha. Net bag kay kung di katawanan kuskuso na lang ilang ilok og lapalapa. Kani ko no murag unsa man ni wala sila murag na text met ikuan pud kuyaw man imo gisugdan man imo dito og katawa oy na ko no mag text met unya first time nila magkita ay ingon din ang babae yes babe magkita na gyud ta sa personal. Yes, for the first time, magkita na gyud ta. Yes. Okay, magkita ta sa mall. Ang akong suoton, yellow. Yellow ang akong suoton nga blouse. Ah, sige, sige. Ako po, para dali ni mo mailan, magsuot ko green. Munang pila ra may pagkalirings mga oras mga kaudyaka. Ang babae ko lo magsuot og yellow para dali ra sila magkita ay. Unya ang lalaki magsuot og green. Munang adlaw sa eyeball. Pag adlaw sa eyeball mga kaudyaka. May abot tong pangit kuno kay ng babae dito sa lugar. Grabe po ng pangit to eh. Grabe po. Dili kagandahan ng babae dito sa lugar. Unya, nainamduman to sa lalaki nga magsuot siya green. Unya, ang babae yellow. May abot man tong babae. Nangitaay ang babaeng naka-yellow. Hala. Hay. Ganina ramang ko dyan. Uy, wagi ko'y nakita. Lagi naka-green. Where is naka-green? Nasa'y napansin nga na yung lalaki nga gagunit-gunit punog cellphone nga murug na po'y gipangita. Ay, naka-green. Tungod sa murag kakakuha na yun mga kaudyaka, kakahaponan na. Katong babae nga di kay medyo kagwapahan. Nga naka-yelo. Iyang giduulan ang lalaki. Ang lalaki nga nakapula. Ingon siya sa lalaki. Hello! Excuse me! Are you my text man? Ang lalaki kinakulbaan. Ingon lalaki. Hoy! Kita ka, ane? Ha? Kita ka? Kita ka kung sa'y color ane akong sanina. Red. Oh, naka-green day ko. Ha, naka-green ba ko pagtugan? Nawanin, bulabog mga kuya. Huli, pero di kulong. Ay. Si Badek na mainaw in town just aglaya na pili ang asawa ang buto sa ngalan nila. Well, shout out niya kaninyo. Ay, mabalik na po si Lady Antonio.

0: grabe po rin sonata ni Mantonya ang panahon pa manas diskuhan. Hoy, ano man di, ay! Kabalo ko dagan nalingaw gyapon oi kay mga oh. Kadaghan ka paminaw sa akong programa mong mga karaang tawo. Dile kay ang mga bata, mga kaudyaka, para pun madunggan sa mga bata bang ano mga sounds ngayon ani sa unang panahon. Nagyaw-yaw rabay ang taon ng taga-Tanggob City kay sila rabay nag-request ani. Antonia, siya na ko sa akong banas, Rodel Navarez, sa akong anak, Mark Rafael og Riza May, yung mga ni Rhea May. Shoutout ilang mama, Manilay Navarez, Diris Tanggob. Oh, bitaw, oy, nakasayaw kung sila sa oho, oho, oho. O nindot, magod kay isayaw mga kaudyaka, labi nagkuhan. Dagan ka problema karon. Oh, oh niya, ay na magreklamo di hag kinaraan niya atong tukar, kinaraan be po niya atong nawong, itande po nato ay. Sige, magrequest atong kuhan. Oh, mapahimungta na po dahil ning kuhan na po dahil yun. Oh, hawak mo ang bet, hawak mo ang gabi. Antonia, maluoy kay shout out po rin taon me. Ako, mananatiling kalmado, bisan kasumbago, naging kaayo. Kahadlok po na yung Brad. Ayaw yun, Brad. Ayaw yun, Brad. Pogngi yun na yung kaugalingon. Sumbaga na lang na yung kaugalingon. Mananatiling kalmado, ba? Uy, na rin tayo, Memo Smart Capsule. Oh, basi makalimot mo ba? Lamang ang may talino, lamang ang may alam. Lamang ang hindi makalimot. Ah. Kaning Memo Smart Capsule, makafocus ta sa atong trabaho. Pag Memo Smart Capsule mo, kay makapakuno ni stress, kanang kanabitang malimot ta. O nga, dagan kay tag deadline nga pason. Unya, nindot kayo ni kay makainumdom yung kasi mo mga report. Sa imo mga obligasyon. Labi na gitong mga estudyante. O baka kanang mga professional gikinahanglan magtuon sa dagang impormasyon. Kay ibala na po ka dito smart puhon. O daghan kayo mga kuan mga kaudyaka. Kanabitang buluhato nato mga kaudyaka nga kailangan nato og suporta sa atong panguna-una. Kung unsa magalang imong trabaho, uwa kay trabaho, dapat ga pangsyon imong utok. Okay, naman siya gusto ko lang bako pa muneri ginkgo biloba omega 3 vitamins and taurine. Inana kanindot ang atuang Memo Smart Capsule mga kaigalaan na. Ay, shout out Lady Antonia. Shout out ya kanimo Lady Antonia ha. Ubay-ubay minaminaw diri sa imong programa. Shout out Milgris Ulob. Shout out sa asawa Mary Grace, Annie, Maricoro, shout out ya kaninyo. Discaro Ferrer, Sambuanga del Norte, Romulo Luwayan, yes, sa Bansalan, Davao del Sur. Shout out dia, ingon mani. Bro, Emmanuel Akaw. Akaw family, Sinanguyan, Don Carlos, lanog-lanog, kay imong tingog, deris amua, Lady Antonia. Shout out dia kaninyo, ina lang kung ako kusog, kay daganan ko nagkapitan o kagawa dia. Ay mo kalimot na po na itay gitawag mga kaudyaka Nerve Flex Capsule. Pare ni sa inyuha, labi nitong nanghaway ang mga kabukugan. Ang mga kaugatan, wa na yun nagfunction mga kaudyaka. Nahimo na nagdekorasyon sa lawas ang imong ugat. Kuyaw sa mga kaudyaka ba? Makatabang sa pagpaligon sa nerves sa ugat, pagpakanoon sa kasakit o discomfort, makaprotektar sa imuang nervous system. Ang ugat sa itong lawas mo, nagkontrol sa itong lihok, reaksyon o pamati sa itong kamot o tiil. Upermi makabati kaghaway mga kaudyaka, binhod baka unsa pa imong kabatian diha. Gamit nas gitawag nga Nerve Flex Capsule. Yes, tanan mga produkto, mapalit sa nagadaiyang mga farmasya nga nadyas dool sa inyong mga lugar. Ay, salamat sa inyong pagpaminaw. Sa iluwa ko aning wanag yung natagaag pagtagad. Kini nga oras, kini nga programa, giatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Nerflex Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Vertigo Capsule, Memo Smart Capsule, o Memo Smart Syrup. Kini sa Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting.
1: broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 4:32. Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music. Manindot ng music. It's Hapon-tastic.

0: Na susugata.
1: We play the best music. We have to. We have the best list.
2: Gihapon na mo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
3: Ako si Lario Comoso, bicycle driver, diri sa barangay Pulang Lupa, to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong dibati nga bahay sa Baga o sa tingin akong kalawasan nga waiga na mukhaon. Tulog sa walong kabulan, talo sa Gino, ano na yan, sa kanigo na kung nga, bakit sa kuha nga ninyo nga. Tuwain ni, kay para basin makarikuger ka, nga, para ganahan ka mukhaon. Tuwa sa wa magdugay yon gato nga panahon. Daghang salamat sa landscaping nga nakarecover ato katong nga panahon na kaloy sa dilo hangtod karon balik na tubog drive.
4: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
5: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Salamat, Ate Arlene at Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakapaminaw.

0: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ania na ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino. Donnell Brand.
1: Ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayu Sabon! Tinuod ni!
3: Puti animo, oy! Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva.
8: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulu, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Oh yeah!
13: Let's get it on!
14: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
11: Hard Mama.
14: Hard Max.
15: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
14: Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag-Hard Mama. Extreme na.
16: Ako si Alicia Daugdaog. Nagamit ko sa Nance Coffee o Nance Capsule o Nance Hot Plus. Taghan kay kong sakit, ma'am. Ako'y sakit sa tuhod, akong bana, na ako'y ulcer. Ma'am, nang nag-maintain migid anak, ma'am. Maulian mang yun ang among mga gibati sa mong panglawas. Salamat kayo, ma'am.
17: Mga pena ta!
18: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biagod dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
15: Dragonfruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o parmuasya sa inyong mga lugar.
13: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
15: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
17: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganito.
19: Unsa man tong imong sakit, sawa pa kaninom og Dragon Fruit.
17: Nagkakay protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko pangit.
19: Sa dahil na kainom ka Dragon Fruit capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
17: Oo. Salamat ko na yung mga produkto so, dok.
15: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
20: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
21: Pangalan Maria Trevisinda, nagitong na Anastasio, kagagalas ni Pulong City. Mga usa ka bulan na akong ibati nga sa iyong magabi, magilan ko, di ko katulog. Sa iyong pag-aadlaw na po, mag-aadlaw po, mag-aadlaw po, nagamay ko po. Magkalibang po ko, ginagmay ra. Sige po kung magkalibang-kalibang.
20: Ginagmay ra?
21: Sige, makong puminaw ang Wonder Banaba Plus.
20: Okay.
21: Kaya katulong akong gamit, kay nang kalma man lang akong mabalik na ang normal.
20: Wonder Banaba Plus, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Yes, yes, humayong gabi sa mga taga-Tayasan. Nas dara-dara mga palangga, no? Atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipabot sa mga taga-Tayasan, mga kastaridyo sa Tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C ang kape nga para ni kuya o para ni ate para sa tanan tatak. Amigas Coffee. Yes, ang sapay gipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badyan, diya sa mga taga Alegria. Yes, ato ng kutawon mga palangga ang kape nga lamian. Kape nga paborito sa tong idol nga guwapo. Walain Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Direta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria, no? So nako inaagian nga usa ka ginang usa kono ni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako ra ni siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, gisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kusga gamay, ma'am. Gisay pa nga to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ko og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nagbaligya ka kami Amigos Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos
1: so,
2: wala
1: ka man ko nag... nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ko karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom.
1: Muna yung paayit. Kasi ba, muna yung paayit sa mga dealers, Amigos, ma'am, no? Kaya hindi mo inom, no? So, karon, ma'am, nakainom mo dito, ma'am.
2: Oh, wala ko nag-inom ato nga po yung kahit. Pero man ko, katungatan yun. Tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, eh, dito man ko sa sangi, nakakitaan na nga, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon na ko ka ng craft, naghuot akong kasing-kasing and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay naka basa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
1: Okay. So sa atong unsa kang oras sa mam gi allergy mam giatake?
2: Na giatake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos na gipainom ko na panic nami at that time na inom duma niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagtulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
1: Uh-huh.
2: Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya no.
1: Okay.
2: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya imong gitimpla.
2: Oo, usara ka siya hindi. Pagka naog niya, ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya
1: normal nagsakit
2: siya, o ni normal.
1: So normal na mo ba ginhawa, ma'am?
2: Og, ni normal
1: ang allergy ni mo, ma'am, nawa
2: siya. Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya, murag wala na kaya ni katol.
1: Oo,
2: di na siya ay katol. So mauto nga, gracias sa Ginoo, ang coffee is gimintay na nako until now.
1: Okay, so gamintay na gika, ma'am, si mong baligya, ma'am.
2: Yes.
1: Sao na, ma'am, na baligya ra ka, wa kayo nung ito.
2: I top is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala pong ko gi hyper so
1: wala ka gi hyper ma'am
2: oh wala na ko gi wala pud ko gi hyper so
1: nakauyon
2: ko
1: ma'am nauyon
2: na nakauyon sad niya
1: so karo nakahuna taga ko sa ka card
2: I love
1: ma'am.
2: Pa
1: kanan na to siya ma'am Byron na to siya ma'am
2: oh ninda siya ang amigos
1: Byron nod ma'am pero makaayo man
2: sa oh makaayo kanang affordable lang po, kay herbal coffee man siya.
1: Okay, ma'am. So, in case malive na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice ni mo sa itong mga listener, ma'am?
2: Okay, so ako ma-advise sa ilaha, no, is kung naamoy mga gipamati, like, kanang di ka katulog, naakay ka ng hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee, kay gracias sa Ginoo, gigamit na siya ng instrument, nga maayo ko.
1: Okay, kisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Katong, sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagahan kayo. Salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee. Ang problema...
0: Yes, dagang-dagang salamat ma'am Emily Irong diya sa Sangi Alegria, Cebu. So sa paigi paabot na alang-alang sa tanan mga ka-star atong Idol Abay Ray o sa tanan-tanan ng mga taga-tayasan. Dailang kay sa taga-tayasan palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diya sa South of Cebu. Adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy para mapalit ang atong amigos Kinik Herbal Coffee Mix.
3: Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar. Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Ed Chan Chan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Pivot Store sa Malbog, Alegria, Cebu. Buboy and Cherilyn Store sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Store sa Alegria Public Market. Cabanyug Store sa Alegria Public Market. O siyempre, mapalit sad ni Ate Sol sa Alegria Public Market. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Sinobit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Badian, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badian Public Market. O ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa Badian Public Market. O siyempre sa Medalia Store sa Highway Poblacion, Badian. O siyempre dihasab sa Reserve Store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Banhigan at Bang sa Banhigan Elementary School. Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit pod sa lungsod sa Mualboal sa SNJ Pharmacy. Mualboal Pharmacy.
0: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o farmasya, mga suking tindahan. Yan sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi Giborong. Yan sa tanan-tanan nga managtanaw, mga naminaw silang tag sa karadyo. Ang sa paig ipaabot mga kastor. Dari sa tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o farmasy. Naguna nga itong tayasan pharmacy. Ike's Pharmacy, mapalit ang atong Amigos Coffee. Dito na pita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy, mapalit dito atong Amigos Kinik Herbal Coffee.

0: Yes, ang sapay, gilangay-langay, palangga, inam na kitag, amigos, kinik or valkop. Yes, sa mga tagalungsod sa Ayungon nga naminaw ganon sa itong Star Radio Lorin Drugstore. Mapalit niya itong amigos, coffee, Y&A nga pharmacy, mapalit niya itong amigos, coffee palangga. Napo niya ang butika Gil o uban pang mga butika o pharmacia nga pwede palitan sa itong amigos, kinik or valkop. Yes, maminaw taglaing testimonya.
1: Hello?
2: Hello, sir.
1: Hello, sir. Maying hapon.
2: Maying hapon, sir.
1: Yes, sir. Nalagoy pangutana ni mo, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, Sir Junel? Taga-Leyte ka, sir, no? Asa na pita kay Kasaliti, sir?
2: Taga-Merida, sir. Merida, Leyte.
1: Merida, Leyte. Pilang edad na to, Sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Akong balita ito, sir. Usap po ka sa mga users na itong amigos copy, Sir Junel. Tama ba?
2: Yes, sir.
1: So...
2: Certified user, sir.
1: Certified user sa amigos copy. Sir Junel, ako lang, Sir Junel. Mm-hmm. On air ka karon, Sir Junel, sa mga radyo nga naminaw. Mga yun lang ko, gamay ni mong... nakauyon ka, nganong nahimo kang certified user sa itong amigos coffee. Go, Sir Janel.
2: Yes, sir. Sa una man, good sir, ako lang i-share sa mga naminaw karunong ako dahi na-diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.
1: Unsa na siya, Sir Janel?
2: Ano, sir?
1: Unsa na siya?
2: Oo, sir. Kanyang bacteria na siya na nasa dugo, hindi siya magapan mo. Mo magsamad siya sa atong tungol, sir. So, maabot ang time na mag-bleeding siya sa ilaw.
1: Okay. Sige, sige, sir. Para yan, o.
2: Tapos, na-admit ko ato. Tapos, nakagawas niya. Treatment ko pagpatay sa bakterya. Pero, nahuman ang treatment. Moro niya po na kung di paminaw mo. Wala siya na naayo. Nagya po ng acid sa kumpiyan. Huwag ka itong magsakit niya po siya.
1: Ah, mara siya kuan, Sir Junel, mara siya acid reflux pero mas grabe-grabe na nangima kay bakterya na.
2: Oo. Okay, bakterya to, sir, nakuha ko nito sa pagkaon sa either sa tubig o sa pagkaon.
1: Yeah.
2: No, to, bisagun siya na lang akong gina-take na herbal after ato niya na na-introduce ni na ako ang amigos ko, pimo to ako sa gitry kay grabe naman butong acid na ko, sir, kay mga acid reflux na ko, nag-heartburn niya, nagpauna, sir, niya na grabe na pagpagpuan ka ng nito na ang nervous gani, magsakit na akong oo.
1: Mawa na ito sa una, sir, nga sa una na kong pagkakita ni mo, kung ito nagkita, ta, medyo kuhan ka, medyo dry kayo yung skin niya, medyo lusparon ka, sir, no?
2: Okay, kasi doon magbuto, sir, niya, ang biligan ko ka, may time na bloated ka kong tiyan, hindi ko kadugab, puno kaya kong tiyan, maglisod ko ginawa ato, sir.
1: Yeah, karon sir, pag inom niyo sa amigos coffee, unsay nahitabo ato sir? Unsay natabang sa amigos coffee sa imong life?
2: Dako kay sir kay pag inom lang nako sir, murag pag nakadugab gani ko dako niya. Ang ako sa hinahingi sa na wala. Dili po dali sa siya nawa, di ko kining mananay, anay inanay siya nga nawa ang gatong sakit sa kong ulo niya, akong tiyan dili na kay permi puno niya. Hindi na siya puno niya. Dili na sad kay ko magsig. Kuan, magsig dukab sa una. Kay magdukab man ko sa una niya. Aslum gani, sir.
1: So, karon sir, oh, ang kato mga gipaminaw ni mo sa imong sakit, nangawa siya tanan?
2: Nawa din, sir. Nakaloyan din sa amigos ko, sir. Nawa siya tanan.
1: Karon, asa tong bakterya nga nasa imong dugo, sir, nawasan?
2: Oh, wala na, sir. Kay, basagan mag-ibig mo kung mura to siya mo... Mo-attack ito sa mga bakterya kay maroon siya gumuto ni mong tiyan ba? Karon talaga sa ginong nga nag-inom ko gamigas ko kay wala na dito sir, di na kay kuha na kong tiyan.
1: May gani sir, no? Kaya nadali ni mo sir, kaya kung dito ni mo nadali, ang long run na to sir, malibang kag dugo sir.
2: Oh, mo dito to time sir nga na-admit ko sir kay nagkuan man ko kanang nisuka ko siya murag patis niya pag-abot na ko dito sa hospital ni waste blood yun sir, nigawa sa kong kuan.
1: Okay, nalibang yung kagdugo, sir, at the time.
2: Oo, ato, sir, niya, moto na, kuwan sa doktor, sige, antibiotic.
1: Mm-hmm.
2: Niya, pag humanog si ginog antibiotic, ni grabe akong acid, sir.
1: Ah, so
2: hindi na kay pag trip.
1: So tanan ni mong acid, sir, sa imong lawas, giwash out or gikuha tanan, no? Halos tanang malatian ni mo, sir, natabangan yun sa Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Natabangan yun, sir. Asa sa dakong asawa, sir, dako kagtabang to sa matibok pamilya. Na sa kong asawa, kay wala pa to yung amigo, sir. Ang ako kong asawa, twice a week rin siyang pagawa sa hugaw.
1: Ah, so dili maka, dili, ato na rin, sir, dili makalibang kung tarong yung mga asawa.
2: Oh, dili siya adlaw-adlaw malibang, sir. Twice rin, kagdo rin sa usa ka semana niya, moto niya, na-introduce lagi na mong amigo sa mong tibok pamilya gainom. Mo to pag inom niya, sir, sa usa lang kasi tawag-tawag dagan na siya ng gawas ng mga baho ba na napundo sa entiyan.
1: Anya karon, sir, normal na sa di mga sawa?
2: Oo, oh, everyday na siyang pagawa sa ugal, sir. O sa igari ka duha, o sa ikabunta, ganyan ka gabi ipod.
1: Okay.
2: Sabo kayong tabang so, na mga amigo,
1: okay, sir. No, so, alang sa tanan, sir, nga naminaw karon, unsay ka-advice ni mo nila, sir, proven gila sa imong pamilya, sa imuha, unsay ka-advice ni mo, sir, sure ni, proven and tested gila nga itong Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Oh, proven and tested yun, sir. So, sa mga naminaw karon na sa radio or sa live, suwayin ninyo ang Amigos Coffee kay proven and tested yun, sir, sa tibok na kong pamilya, mo ni ang ginagamit. Ultimo gani ubusip on kami kanila nga mong inon dili nami maginom og mga tambal
1: dito sa pamasin. Sir, na ipangutana lastly ning text yung lipap ko na siya ipangutana. Pila ganito yung edad ni mo, Sir Janelle?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. So sa katong gibati pag katong napakuno kay mga sakit, sir, ang pangutana ni Sir Lipap. Kamusta man kuno ang imong junjun, sir? Dili kay kondisyon luyasan.
2: Yes, sir. Likid siya kondisyon, sir. Daghan man kayong ipaminaw, lagi na aki doon ta niya. Lain kayong mong paminaw. Likid siya kondisyon ni mong lawas.
1: Karon, sir, na kondisyon. Kondisyon ay mong lawas, sir. Nakainom kag Amigos Coffee. Kamusta si Junjun, sir?
2: Oh, grabe, sir. 100% kondisyon kayo.
1: Lipay na, imong isis, sir. Lipay na, lipay na.
2: Oh, lipay na, sir. Kayo makakaya naman sa kumitinan.
1: Ay! Pati ikaw, sir. Lipay na, sir. Lipay na, sir.
2: Oh, dako kay kung kalipay, sir, pupunta sa Amigos Coffee, sir, kay mo naman na nabuhat, hindi na mabuhat.
1: Wow, so na ula. So, kisa ganito, once again, sir, kisa to'y pangana to, sir?
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, diya sa Merida.
2: Merida Liti.
1: Merida Liti. Dagang salamat, sir, Junel.
2: Salamat, sir.
0: Yes, dagang salamat, Junel Peroso, gikan dia sa Merida, Leyte. So, sa pay, gipaabot ha, mga taga Tayasan, mga taga South of Cebu, mga taga Negros Oriental. Adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy dia sa inyong dapit para makakutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C, ang kape nga paborito sa tong idol. Idol Abay Ray Palangga. So sa paigipaabot sa matag-usa, adto na, so kaning tungura maminaw taglaing testimonya diri na puntagikan sa Negros Oriental.
3: Pugig na ato yung taon.
1: Okay, tagisa kita, once again, kisa kita yung pangani mo.
3: Si Bergie Esmiro.
1: Bergie Esmiro, diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
1: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ma'am. Negros Oriental.
3: Oo. Oh.
1: Pilang edad ni mo na Bergie?
3: 74.
1: 74, bata pa. Bata Bergie, pa na. Isalaysay ko noon na mo, kung sa ito'y paghitabo sa imong kinabuhi, nga wapak ka nag-inom mo Amigos Coffee.
3: Sidyo kong luyaha ka, puy ka ayo.
1: Naon sa manday ka?
3: Nakuha mo ko na, nasak, sa nadili mo ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon, oy. Mensag din na tumbalik. Kaya na, Amigos Coffee, sige na akong iinom.
1: Naon sa manday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa man ka?
3: Murag, sa sige, dili lagi masabot kong paminaw, murag. Alayan lagi ka ayo. Nya, may hindi, gidala ko nila sa doktor, nga stress ko no ko.
1: Naon sa trabaho?
3: Stress ko no sa trabaho.
1: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nya, di na po kasulti ato.
1: Di na kakasulti niya, di na po kakabarog.
3: Pagkabarog, agakon ko.
1: Agakon, pero kung di ka agakon, di na gyud.
3: Adili gyud.
1: Surrender na gyud.
3: Mm, yan, sakay mig series patubag Dumaguete, na, nangihi man ko no, ko sa series ko no.
1: Nangihi ka sa...
3: Gabaan na, di ko no ng series. Sakay, balo, adyo ko ka balo.
1: Wala ka kay Baog, asa na, wala ka, wala kasi mong unahuna, no?
3: Wala lagi.
1: Mga pila to kabuan na nai?
3: Mga unom yun.
1: Unom kabuan, ngayon nga ato'y mong kahimtang.
3: Hmm, niya. Nakadungog akong Paris, bahin ano yung amigos. Iya, yeah, kung ipalitan.
1: Okay,
3: kaya. Iyon sa ito, karindi ako no day, matumara, ay nagutuma, ay nag-inom ka ng uban.
1: So, nag-inom ka, amigos?
3: Oo. Bilang ka akong? Buntag, good to hapon, Jun. Iyan, ipainom na ako.
1: Katulog, ino mo imno, nakutao ng amigos coffee.
3: Oo nga, karuoy taon sa Jusil in town. Luoy ano ang kaywa. Ano mong kuykal?
1: Mga pila ka, kwan. Mga pila ka buwan ni mong ininom sa amigos.
3: Mga, kwanan yung tuig na.
1: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang na itong so wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
3: Mga unom dyan, kuno, ingon kong Paris.
1: Unom dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos yung lawas.
3: Doha ra?
1: Doha kabuhan?
3: Okay. Pag human ako, inom. Kaya mga laya naman kumaato sa uma.
1: Laya na ka mo balik sa uma?
3: Nagparil naman ko sa mga batong nakayag.
1: Ako na, ning balik na, ning balik na sa normal. Trabaho na ka.
3: Oo, nya. Wala lagi ko eh. Di lagi ko, bati o kainit noong kuyan dyan. Wadyo'y bati yung kainit. Ganahan dyan ko kain mo sigig sarbaho.
1: So nabalik ang kalagsik pag inom ni mo sa Amigos Coffee?
3: Oo, kaluoy sa Diyos yung tao. No? Kaluoy sa...
1: Ayaw lang sa Diyos yung tao palabig pa trabaho. Hinay-hinay lang po da.
3: Naon niya kay... Boring man kaigo ko'y buhat dyan.
1: So bali maglihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa mali ng kagawasan, bali dana sa bukid sa Gihulngan?
3: Oo, ibabaw sa Tinayunan.
1: Ibabaw sa Tinayunan?
3: Hmm.
1: Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo kanay? Kalimut ko.
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi na experience, gini mo nga epektibo dyan ang atong Amigos Coffee.
3: Nindot dito ayaw na gana-gana kong mga basiyo kay marami sige agpalit sa kumpares.
1: Amo nang ingon ka nga imong pailisan.
3: Oo, gani.
1: Asa man magpalitan imong pares?
3: Ato sa kuan, ato sa kanang nga lang San Sebastian.
1: San Sebastian Pharmacy, oo.
3: Oo, o ari po sa Kajulwar.
1: Ay, sa istisyon na ba? Sa istisyon na. Ari ka magpaminawan sa Like Rizzo. Kaya nag-live man taro sa Like Rizzo. Ikaw gino'n niya. Dahilaw rin ka buto sa luar. Oh, DYCL.
3: Butar gani. May ato kay... Looy sa iPod.
1: Niya. Pero okay yun na. Okay yung paminaw ni mo sa itong Amigos Coffee.
3: Matay nindot. Yung kaayo. Pagka nindota dyan.
1: Dugay-dugay na ka nagamit nanay.
3: Mga kuana, walo na ka bulan.
1: Walo na ka bulan.
3: Mm-hmm.
1: Sige na, yake mo rin na ay mo biyahe na ko, di ha. Okay rin, tagaan natin kag napuka box ng Amigos Coffee, ha?
3: Hala ka nindot. Hala ka nindot. Hala.
1: Ha?
3: Sige.
1: Sige.
3: Ano, dato na ako rin basi, mga basiyo?
1: Ayaw lang sa, kaya wala, manhatag raman ako na para makapahuay sa kagpalit. Napulo ka box ng Amigos Coffee, tagaan ka, ha?
3: Oh, wow, kanindot.
1: Wata lang, basin Lunes. Ako na ipabilin niya. Basin Lunes, Martes, Miyerkules, basta karong si Mana, ha?
3: Okay.
1: Ibanto-anto lang si Mumbana, ha?
3: Okay.
1: Pag-isaway pa nga si Mumbana.
3: Si Dani Esmero.
1: Dani Esmero. Okay. Sige, niya, kuan. Unsa ni? Pagkapina na itong kuan. Unsa may panginabuhian mo niya sa inyo, ha?
3: Ay, mangguna rin sa baol.
1: Mangguna rin sa baol. Pagkapinan na ito, lima ka, kuan. Pagkapinan na ito, napu kakilong bugas, umay.
3: Hala, daghang kalakain, salamat sa Ginoo taon, uy.
1: Sige ha. Kuan, yan dito ha, basig mga Merkulis, lagpantuay mo ba na, o Ruibis ha, kaya kung pahapitan nitong bugas og na po ka box nga kape.
3: Sige nya. Salamat daan kuya nya.
1: Sa katoy mo testimony at tininuod to ha.
3: Tinuod jud kaayo. Bisay diri gani akong mga silingan daghang ni subay na malit pud sila.
1: Nawalit pud sila.
3: Okay, tingala mo siya. Tingala mo sila no, kuno na lang si kuno ko gahat.
1: Ah, nalagsik ka gahat. So alang mo, alang nanay sa tipang ani mo.
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, alang sanan nga naminaw kay nadungog garon sa DYCL kay daghan kay naminaw ron sa kong program kay gilayip ti ka. Usay ka, okay. Usay ka sulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
3: Sus, Ginoo taon, ayaw din mo guundang anak, pamalit, pamalit din mo. Kay lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawas.
1: Okay,
3: epektibo din ka ayaw. Oh.
1: Ah, nagagang salamat nanay Berge Esmero, tag-asa ka ni ka?
3: Kagawasan gihulngan
1: Negros Oriental.
3: Oh.
1: Ah, nagagay salamat nai.
3: Sige, salamat.
0: Yes, dagang salamat nanay Berge Esmero dia sa kagawasan gihulngan Negros Oriental. Ayas, alang o galang sa tanang mga taga-Tayasan nga naminaw. At sa paigi paabot mga ka-star, mga taga-Negros Oriental, adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy palangga. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to gidala-dala apan wala pa dyan ta kakita o alibyo palang. Kasama ni Nanay Esmero nakaihintawon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha ra diay sa tong Amigos Coffee. Wow! May gipabot palangga diya pailaing testimonya gikan sa Badyan, Cebu.
1: Isa'y pangani mo, sir.
4: Tony, sir, Tony.
1: Tony.
4: Estelioso.
1: Estelioso.
4: Oo.
1: Ah, sir, Tony. Tigpaminawan sa Bunal FM.
4: Oo, oh, paminawan kasi. Kadaan lang ko sa paminaw, sir. Para makuha ko ba? Makuha ko makilaw. Yun, nakilaw na ko sa Amigos.
1: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Oh, pila na ka-boxy mo na tilawan?
4: Usay ka, sir. Usay ka, sir. Wala kong kwanta. Pero, sir, nipalit ko sa ka-box.
1: Okay. Yon,
4: ano na. Kondisyon ng lawas ako, sir.
1: Kondisyon ng lawas. So, pila may na yung sabaday ipaminaw si mong lawas, Sir Tony.
4: High blood mo ko kung siya sa una, sir. Nang hopong ko, sir.
1: High blood? O niya, nang hopong?
4: O, nang hopong yung kamot na yung paa ko ba?
1: Dimotil, Tagalog dito, Sir Tony.
4: Oh, bikam ko sa Manila, Gusin. Pero niuli ko na ko dili kasi na alap-alap na yung pananaw, God.
1: Ah, basi taas yung sugar, Sir Tony.
4: Ah, yung kasi, tapos niinom ko, sir. Nakainom ko sa amigo. Kaya nakita-kita na ko.
1: Nakita-kita na ka?
4: Oo.
1: Oh. Unia, kapustay mong blood pressure? Pila na na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila ka
4: mo? Nagpa-BP ko sa kung sa Simpson ba dito sa Badyan 160 over 80 na, sir.
1: Oh, sa una dahil pila to, Sir Tony?
4: 210 over 196.
1: 210 over
4: 196. Oo. Oh.
1: Grubiha ko, di na ka maglipong-lipong ato, Sir Tony.
4: Ano talagang dito ta kasi liso kayo kong paglakaw agakawin ko sa kong pumangkon.
1: Okay. Inagak na dahil
4: kayo.
1: Oh.
4: O, karon, din ako nang paagak sa kanila. Maklakan ako makusay. Exercise. Kada buntag.
1: Kalakaw na ka.
4: O, kalakaw mo siya. Ayos. Kita na.

0: oras sa Star Radio, alas 8 impunto.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
3: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? O welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok Alan ang higayon, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tigpaminaw. Welcome sa mga Bisayas, so gambi din now. Welcome Bisayas mga suking tigpaminaw. Sa mga nagasunod kanon sa ato sa mga programa ang pagpakabana sa maayong panglawas, may adlaw na Dragon Mail. Mga adlaw usab sa mga listeners nato nga kanon nagasunod sa ato programa ka Dragon Mail. Ano na sa mga socket tikpo ninyo ubo si Galag Alagad from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ah, nagpahigayon mga socket tikpo minas sa kanagani ang mga produkto. Produkto nga napaka-epektibo garantisado nga mapalit ninyo higala sa ato ang palibot. Dili usab sa ato usab sa Bisayas o sa Mindanao. Ha? Mo na higala. Atong hatagang pagtagad, ato usab nga ligunon ang atong kagalingon sa pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule gumikan kay nindot kayo ang mga ingredients, sa mga natural nga mga ingredients ha. Ang mga sangkap nga nani ini sa klase nga kapsula mga higala. Dasok na sa ingredients, nutrients, dasok na po sa nagkadayang klases, vitamin C. Ang mana ani ini mga higala. O ganiya usab ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Dragon Herbal Coffee Mix nga naghambin gihapon mga sokid tigpaminaw sa ato nga prutas nga dragon mga sokid tigpaminaw ha. Dunay dosi ka klase mga herbal ni ini ha manahalo. Ay mo kalimot mga sokid tigpaminaw kay kini siya klase sa kape, walang palpitasyon, napaka-epektibo nindot ang resulta pag ikaw naka Dragon Herbal Coffee Mix. Mo na higala ang naa sa ato sa nga kape. Ay mo kalimot usab mga sokid tigpaminaw ha. Ang ato usab nga Herdmax Cream Coffee Pullman ready imong kaugalingon higala ha? Sa paglabing-labing ato kay Mrs. Mao na higala ang nakarindot ini ha. Kung ikaw naka Herdmax, hard ang simula ha, max ang sarap. Mao na higala ang naas sa ato usab nga kape. Ay mo kalimot ani ha nga klase sa kape, kinindot kayo ang resulta. Anindot usab ang imuha usab nga kaligon. Mao na higala kung kaligon ang ubos, ligon pud ang lawas mga higala. Ang gubikan usab sa pag-inom sa atong kape. Ay mo kalimot usab sa atong usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Kung gusto mo magpamasay itiro lawas, andisin nyo ani mga sigala sa klase sa plus pang whole body massage. Doon na kay varicose veins, rheumatism and arthritis. Dako ni siyang tabang, nanay, tatay, palo nagplastada matagabi eh. Gamit mo ang Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo ang kahumot. Doon ay sampagita, doon ay lavender o ilang-ilang. Ha? O naigala ha, ang ato usab nga produkto. Ang ato usab nga Dr. Punjisop. Ay mo kalimot niya na higala. Ang Dr. Punjisop mga higala. Ah, nindot kayo sa katong doon ay mga minor skin disease ha. Doon ay mga up-up bunye, mga sugat na ayaw gumaling. Kabag usab mga sokin tikpo ng Keskin Glow Power Whitening Soap. Hamis kutis ang resulta pag ikaw naka Keskin Glow Power Whitening Soap. No? Naghambin yapo ni siya mga sokin tikpo minaw sa prutas nga dragon fruit. Ha? Mga naigala ang naa sa ato produkto. Mapalit inyo sa nagandang butika o promosya Bisaya Soga Mindanao. Pwede mong mutik sa dugang kasayuran. About sa maayong nga panglawas, 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Alang usab sa insaktong pamaagi sa panglawas. Dili kalikayan mga sokin tigpaminaw. Magkasakit gayon ang tao. Okay, and of course, ha, ang ato usab nga isgutan karon mao ang elephantiasis. Mao na higala ang naa sa ato usab nga isgutanan o lymphatic filariasis mga sokin tigpaminaw. Kagat ng lamok na may dalang mga parasitikong bulati, di ba? Naahigala mga sokin tigpaminaw. Na ringworm, round o round room worm, ha? O kini o sa posible mga sokin tigpaminaw nga musulod sa ato usab nga dalayunan sa atong dugo o sa lymph o kini usab mga sokin tigpaminaw ang hinungdan. At binabara ito. Mao na igala ang pinaka-importante ninyo masayran. Alang usab sa dugang kasayuran, take one capsule 3 times a day or 2 times a day sa ato usab Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Basta Dragon imong tumaron, sigurado imong lawas ligunon.
3: mag-Dragon Fruit Herbal Capsule na matag adlaw palit na sa tanang butika duol sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Victory Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: Victory Bio.
1: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DGX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DGX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kung magpangabi ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Okay, si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong bitsugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa among mga pigado, makabulig, magmakapapan sa lawas ng tao.
0: DTX 500,
3: mapalit sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagpuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal, so dunay alibyo ni ini. Og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga ospital, gipa-check up nako akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan, so pagpa-check up nako okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan og sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Kapoy na, sige gali mo, pasin ang imong auto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
11: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa antos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Oh yeah!
14: Let's get it on!
15: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag gana, makapadasi.
12: Hard Max.
15: Hard Max.
2: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
15: Heart Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag-Heart Max. Extreme na.
3: Ako po si Asuncion Loera, taga-Aitsto, Angel Bacanis Street, Cotabato City. Ang akong gigamit, halos tanan. Gikan sa sabon, kape, paplas, non-herbal capsule. Muna akong i-maintain karon non-herbal capsule of UN. Og salamat sa Herbs Med Pharma og kay at Erlin.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani adto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Testimonya sa Huwanda Herbal Oil.
16: Sa Pangi, Tandag City. Akong gagamit yung ganang Wonder Herbal Oil. Nindot kayo ba kay? Bisag si punong ko, akong ikuan sa tao na simot-simoto na ako siya ba? Ya, mga sakit sa kalawasan makuha. Mut-mut sa tuhod. Kuha gapon. Anong ganang yung ko sa Wonder Herbal Oil. Nindot kayo na sa kalawasan. Labi na kayo may pagkabugdaw-bugdaw. Ang atong pamaol. Di ka talagang trabaho. Mamanyos.
12: Wonder Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
17: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
18: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Savon Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala namima imun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isug sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna, mao, mugamita og Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva. Shiva.
6: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Nights Dumaguete Pension House.
11: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
11: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
12: Emps Flower Shop.

0: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga-Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
4: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
5: Testimonya sa Who Wonder Kaijo Care.
6: Jose, this is Alicita Bautista, taga Upper Puting Bato, Balumpang, General Santos City. 9 years na niya akong stroke. Niya, kaya tagang mo mali nga, cardio care para sa na-stroke. Wala na ni kamot ko palit, pangayon sa mga anak para makapalit.
7: So, sa may ikasot din mo sa uban na nai?
6: Maning kamot lang dito, makapalita sila mga product. Kaya ko ako, kado ilang product pa. So, super talaga.
5: Wonder Cardio Care. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o gisod makafocus sa klase, pasin kulang siya o suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ako si Annalene Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental, 40 years old. O daghang kayong salamat ati Aline nga nakadungog ko sa imong programa kay diha na ko nakuha ang Nance product. O salamat yun ko nga nag-inom ka ng Nance coffee kaya naayod yun ang ako ang gimulo nga dili ko katarong o tulog magabi eh kay sige na kong panghihi. Nga yeah, nakainom ko sa Nance coffee, normal na yun ang ako ang pag pangihi o minormal na akong pagkatulog. O ang Remind capsule, wala pa akong katumar. Lagod ko ati Alain kay kanang dati kong malimot o pagulbo na lang yun ko bisag ako ra usa kay kasi kong balik-balik sa kong agi doklo na lang galing ako akong ulo. So katulog nakainom ko sa Remind capsule ni normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot. O mo nang daghan dyan ko yung salamat at ialin sa imong Nance product. Kaya wala pang imong Nance product. Siguro handol ka ron. Ang akong gipamati. Wala po nawala. O daghan dyan ko yung salamat at ialin sa

0: Oras sa Star Radio, alas 8:55.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na po nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
4: yes.
3: din ha, Doc.
4: Yes, mayo usab nga adlaw ka, Dragon
3: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc
4: wow.
3: Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc.
4: Okay.
3: Perfect jud ang atong pinakabag-o ug
4: yes.
3: dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good mm-hmm. news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlawa, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan,
4: okay.
3: kaning turmeric, Doc.
4: Yes, salamat kayo kay Dragon Mail, no? Maing adlaw usab diha.
3: Yes,
4: maing adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon naga-suporta, naga-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni kay Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan. Kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, mga soaking tigpaminaw. Diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto na usab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika o pharmacy. Ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kay tabang ni sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail.
3: Yes.
4: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potassium 3%, no, ang potassium, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa loy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa tuang panglawas. Ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color active pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
3: Yes, mga ka Dragon Fruit, sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan.
4: Yes,
3: Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran, gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan,
4: yes.
3: nga dugay na ninyong wala na experience.
4: Okay.
3: Karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
4: Okay.
3: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay
4: yes.
3: tungod available na
4: mm-hmm.
3: Sa market, Doc Alan, no? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
2: Magnakasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Talaga Star, sikat!
6: How I need a million.

atin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakit sa bus.

0: og Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balati

atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. HeartMax.

0: Herb Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mug Hard Mama Extreme Nuts.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
3: White Knights Dumaguete Pension House
2: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
3: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
2: Second branch is in Canlas,
4: Dumaguete.
1: Duha og palit kay kabalo ko gamit ka ininimo.
5: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
5: Tambal nga sabon?
1: Oo, ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
5: Hala, uy, salamat kayo. Maayo regyon nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
5: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag-Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Alang sa lingon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Dragon Fruit Plus.
8: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kanang kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-termi. Ang kanang mapaka, suway ginaman na, pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa, sumalag, madili mo kapuyon.
7: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Isa'y pangani mo, Nay?
10: Lucy Sardimio.
9: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
10: Toong.
9: Bila edad ni mo?
10: Sa 28.
9: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
10: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
9: Ang imong bana.
10: Oo.
9: Ang saan na imong bana, Ma'am Lucy?
10: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
9: Nang hubag?
10: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya. Kuan man na yun. Kanang murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
9: no, tuan. Ang sabi sa iyang tail?
10: Nang hubag, siya maayo.
9: Nahubag ta na.
10: Kami yung inyong abot diri. Huwas sa abot diri. Kuan?
9: Punuan sa paa.
10: Oo. Nakapati mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya na yun. Asula yan na to. Gito nga. Maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
9: Ya karon, okay na yung bana.
10: Okay na. Kuan na siya. Makalakaw. Apan magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan dili
9: pa. Ilan na edad to?
10: Kuan. 79.
9: So, sa mga naminaw ka ron, ma'am. Unsa'y ka-istorya ni mo.
10: Okay. Umugamit sila ini. Kang tambala kay. Maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL. Di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko, pe. Mo'y nakaayot sa iya.
9: Amigos ko, pe. Ray, gino. Salamat, mga idol.

0: Bago po.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tangtanan ang balatian.
6: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Ako ni si Almira, si Barangay. Nagpuyo sa Lagsang, kalitay si Cebu. Kaya kung sa kit kay Hyper-Tyrodist and Toxicator, ibugay na niya siya mga buka sa tuig. At least, doon ko kay Rabi ang Hyper-Tyrodist niya. Sa programa ni Ate Arlene, sana nang nag-susbot o glan, pag-UAID, boto ni Palit, akong mama niya, at kasi singan, naniayo ang akong sakit in taon. Mana, nagingin sa ang buro. Salamat sa ayo.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: gentle breeze in the mighty seas of our beloved Philippines. We seek your divine grace. Bless the Emerald Islands, from the peaks of Luzon to the shores of Mindanao. With your nurturing touch, guide us to protect and cherish the vibrant life within our forests, rivers, and seas. Grant us the wisdom to walk gently upon this earth, to sustain its beauty for generations to come. In our daily actions, inspire us to embody care for your creation, that we may be stewards of its precious gifts. Amen.
1: You are listening to Star Radio. Our studio transmitter is located at National Highway, Barangay Kabulutan, Hayasan, Negros Oriental, Republic of the Philippines. Good morning. You are listening to Star Radio.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 5, Jess.
5: Ahay, noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ng atong klima ro?
6: Noon sa kidera, Brad, yung nagbagulbul man ka.
5: Makalagot mga Brad, dili niya takasabotaan ng klima na ato ron.
6: Nahibalo ba ka, nga mo na ni ang epekto sa climate change?
5: Ha? Ano sa mana?
6: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan, kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan, sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
5: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal ani?
6: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal, basta mag-usa kitang tanan, sama lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang atong kalibutan.
5: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
6: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan, aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
1: Kining maong painundong yatod ganato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 5:49.
3: Hoy, Bayburoy! Nga namang imong gidaupan ang mga plastik?
4: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
3: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Makadugang sa kainit sa kalibutan o maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha o pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi o pagkaguba sa kinaiyahan.
4: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kaya ako sa mga badlungon di ay ang akong mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
1: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: Yes, Lord, we

0: ang tao, yatagan sa Diyos ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ngayang pagkasubayon. Diyotay da ang nagsubay sa husto o matuod na dalan, samtang daghan ang nagsunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kabalingan, apan ang katapusan o sa day kadalan sa kamatayan o kapakyasan. Sa panginaot ng may balik nagto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kining nga sa hustong pagkabaybahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Musa, subaya ang matag-anib nining tulumanon oras sa grasya, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa naiusang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things to Commission Incorporated.
1: May buntag sa tanan, nanusap kita sa itong programa, ang ato ang naandan matag-domingo. Oras sa grasya, salamat sa Ginoo sa maayong panahon o sa kondisyon sa atong kalawasan karong adlawa. Makauban usab na to ang ato ang regular partner sa ato ang radio ministry. Salamat kayo, Dog Jid, sa ato ang buluhaton nga nagpadayon, o salamat usab sa ato ang mga kaigsoonan nga nagatabang nini nga programa ang oras sa grasya pinagi sa ilang ilahang financial nga bahin, sa mga salapianon nga bahin. Salamat sa Ginoo. O karon atong pangumustahan atong mga kaigsoonan. O tanan ato ang i-greet ang ato ang station manager, Sir Maing Buntag. Karong buntaga, giandam sa Ginoo kini alang sa ato ang tinguha nga makapadayag kita sa pulong sa Ginoo. Ining butaga. So sa tanan nga mga kaigsoonan nga nanaga sunod pinagi sa ato ang radio station, tagsatag sa ka mga panimalay karon nga maabot kita, maing buntag yod natong tanan, o sa atong mga kaigsoonan usab nga naga follow nining Facebook, pinaagi sa pag lantaw o pag paminaw sa ato ang programa ang oras sa grasya all over the Philippines, all over the world nga madungog ug makita ang ato ang programa oras sa grasya. Salamat sa atong mga kaigsoonan dinhi sa province of Negros Oriental, from Canlaon to Basay. Salamat kayo nga kanunay kita nga naga on air tag-domingo sa buntag, o salamat usab nga ang tanan nato nga mga kapastoran dinhi sa Negros Oriental naga-monitor ni ining programa, atong mga Bible women o ang atong mga churches, mga kaigsoonan nga nagapaminaw. Usab atong kumustahon ang ato ang mga kaigsoonan diha sa province of Cebu nga naapod sila karon nagapaminaw nato, nag-watch ka nato. Labi na usab diya sa Bohol, diya sa Leyte, diya sa Surigao, o diya usab sa Mindanao. Ato ang mga kaigsoonan din ha, from Dipulog City to Zamboanga City, Usami City, Davao City. Ito mga kaigsoonan usab dito sa Luzon. Ato mga kaigsoonan usab nga nag-watch ni ini nga programa pinaagi sa social media. Salamat kayo. Og salamat usab sa atong mga kaigsoonan diri sa Negros Occidental, province of Negros Occidental, gikan sa Kabangkalan paingon sa Sipalay City. Og sa atong mga kaigsoonan usab diya sa Bacolod City, sa nagkalain-lain ng mga kalungsuran o kasyudaran sa ato ang province of Negros Occidental.

0: lang ato ang Panay Island, Iloilo. O salamat usab sa atong mga kaigsoonan. Atong pangmustahan dahil ang atong mga kaigsoonan nga membro sa atong Board of Trustees, sa Things to Commission, headed sa atong Executive Director, Reverend Joed Amblon, nga nasa Davao City. Salamat usab. O sa atong mga Board of Council sa atong Things to Commission, Attorney Kim diya sa Dumaguete City, maayong buntag. Attorney Kim Bation nga nakaroon sa PAO, sa Public Attorney's Office. O salamat usab sa ato ang bagong abogada, si Attorney Jail Tahanlangit. Igun sa nimo ni Pastor. Attorney Jail Tahanlangit.
1: Murag pag-umangkon, Guru Pastor.
0: Pag-umangkon or itagur ha?
1: Okay, itagsam na ako iyang mama. Itagsam na ako ang kuhan kay...
0: Pag-umangkon, yes, pag-umangkon. So, bago na itong abogada nga nakaroon ng laban usab. O niya, may muntag usab sa itong abogado diha sa kuhan, no? Ito ang Attorney Camiso diha Cebu City. O niya, Attorney Judge Mijares diha sa una na diha sa Dumaguete ni siya. Ang karon to anas Mindanao. Okay, si. Salamat kayo. So atong mga Board of Council sa Things to Commission. So salamat sa atong mga kaigsoonan na nagapaminaw, nagsunod ni ini. Atong mga kaigalaan nga kanunay yung nagsunod ni ini nga programa. So karon among ipaabot kaninyo ang mga maayong kabuntago ninyong tanan sa atong mga kaigsoonan. O diri sa lungsod sa Tayasan, may buntag sa atong mga higalaan, kaigsuunan, mga senior citizen nga nagapaminaw karon, labi na diha sa Bunga, Tamaw. Atong ipaabot ka ninyo ang mayong kabuntagon. Usab, bisan pa sa atong mga kaigsuunan din na palibot sa ato ang churches nga nagapaminaw nini nga programa ang Oras sa Gracia. So karon usab atong pasalamatan kay ang Ginoo nagapahilona kanato. Ato di ay nga salamatan usab ang atong cottage prayer kagabi gihimo didto sa ilang panimalay ni brother o sister in Masino family, ina na brother Rudy o sister Gaga sa mga anak. O salamat sa tanan nga mga mitambong sa ato ang prayer meeting kagabi didto gihimo. So karong adlaw, adlaw na sa mga Domingo, magkahiusa kita diya sa itong taksa-taksa ka mga local churches sa tibuok nga kahugbungan sa atong Things to Commission, Grace Gospel Church of Christ all over the Philippines. So, maing buntag na itong tanan atong hiyatag usab ni Dong Jid ang pangumusta usab.
1: Kaya maayong buntag na itong tanan, labi na sa tanan nato ng mga listeners sa tanan nato nga nagapaminaw sa ito ang live. Maayong buntag na itong tanan. And then ang ako ang mga greetings akong ipaabot, labi na sa Grace Gospel Church of Christ Tayasan, nila si Nanay Liklik Habil, nila si Tatay Tasyo, maayong buntag ninyo diha nanay, nila si Auntie Teofista Adino, nila si Ma'am Jinilin, nila si Nung RR, maayong buntag ninyo diha, Nung, Ma'am. And then, sa Caldera family, nila si Nanay Ding, nila si Nung Ilcris, nila si Nanay Bibit, Nanay Linlin, Tatay Andreo, Nung Adrian, nila si Tatay Josue, maayong buntag ninyo diha, Tatay. Then nila si Nanay Sara, og ni nila si Tatay Joforth, maayong buntag ninyo diha, Tatay. And then nila si Auntie Alisa, maayong buntag ninyo diha, Ma'am. And then nila si Nung Kukong sa Himalalod, maayong buntag ninyo diha, Nung. And then sa ato ang mga kaigsuonan sa Magtuhaw, nila si Nanay Liklik Habil, Liklik Balasabas, Ma'am Dailet, Ma'am Jenny, Ma'am Nori, favorada, maayong buntag ninyo diha, ma'am. And then sa Mataota, patrocinio family nila si Tatay Tilio, nila si Nanay Lita, ni Nanay Joel, maayong buntag nanay, o nila si Sis Iris Vergara. And then sa ato pong mga kaigsuunan sa La Libertad, sa Dumasapal family nila si Auntie Mining, sinong Mark, maayong buntag ninyo diha, Auntie, no? And then nila si Auntie Noche, maayong buntag, Auntie. Hinaot niya nagapaminaw kamo karon ini nga maong programa nila si Nanay Sita o ni Tatay Billy. O nila si Ma'am Rinaline, Ribanti, nung Rolly, Sis Lovely, tanan, dili na nato matitinagsa, maayong buntag ninyong tanan. O hinaot niya ang Diyos, magapanalangin sa matag-usa ka nato.
0: Sa ato mga kisunod sa mga nagsunod sa ato ang programa, ang Rosa Gracia through Facebook, Sister Miloni Bolhano.
1: Okay, ka na siya.
0: Good morning, Pastor. Miloni Bolhano from La Libertad. Oh. Okay, salamat kayo, Sister Miloni.
1: Ito ang kaigsuunan, gikan sa La Libertad.
0: La Libertad. So, salamat kayo, Sister Miloni, o ang imong pamilya din ha, sa La Libertad. So, karong buntaga, mga kaigsuunan, ato pong kumusta na ito, mga kaigsuunan, diya sa Sitio Bunga, no? Ato mga kaigsuunan nga nagapaminaw, no? Tagahan mo itong mga kaigsuunan nga nagpaminaw, Pastor, no?
1: Manay na kanin,
0: mga Pastor. Almunida family, mga family o Humuad, mga pamilya o Balyubar, mga pamilya o Pahunan, o Kalyao family, mga Kiliano family, Kihano family, naghantag mga kaigsunan din ha, mga Alipan o Amorganda family diha. Salamat kayo sa atong mga kaigsunan nga kanunay na nagsunod din nga programa ang Oras sa Gracia. So, kumusta diha sa atong barangay captain? Salamat sa ato ang tinamod nga amahan sa atong barangay nga maoy nangulog yun. Salamat usab sa akong misis diha, no? Si Mrs. Yuli Elintorio. O akong pangumusta o may buntag kanimo diha, ako ang pinangga nga asawa, Pastor. So ako ang pangumusta no sa itong makiksunan din na, no? Sila ni Sister Nerissa o Sister Dima, Sir Wilan, may buntag. O niya may buntag sa atong mga kaigsunan diha, mga Gonzales family, sila ni Sister JLP o Sister Ophel Golis o Brother Jimuel Golis, mga Golis family o Gargolis family. O niya, Villa Corta family, Alipan family, then and Masino family. Atong mga kaigsunan din na. Atong igsuon usab din na si Brother Naldo Fausto o si Sister Bonet, Sister Renate o Brother Plindo Alipan, mga Alipan pamilya nga nagapaminaw ka nato karon. So salamat kayo na ini nga kabuntagon. Manghinaot ko nga ang inyohang kasing-kasing mahimong inandam sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sa tanan nga mga birthday celebrant karong buntaga o karong bulana, abo kamong hatagan o usa ka awit nga magrasig kaninyo, o usa ka awit nga happy birthday.

0: Happy birthday sa atong mga celebrant karon nga nagsaulog sa ilahang adlaw nga natawhan ining bulan sa September o April na ko ni ana kay September man ko. Okay. So salamat kayo. Og salamat usab sa atong mga celebrant ni atong bulan sa August no nga nata usab dito sa Barangay Mabato ni atong Domingo. Doon ay lima ka mga celebranting ato ang gi atong gi-speakeran dito sa Mabato. So mga Arcala family, Biker family, Galligo family, mga Katayas family. So dito ta ni atong Domingo, salamat kayo. Gikanta diri sa radyo. Human diri dito ta. Dito ko niya naabot ko to alas 9:30 tang takdo gyud nga mao ipagsugod. So salamat kayo sa mga kaigsuonan nato diha sa Mabato, diha sa Sitio Sook Mabato, Ayongon. Welcome kayo ang ilang mga kasing-kasing ug salamat sa inyong grasya nga gipaabot. Ginoo maga dugang sa pagpakamayo sa inyong tanan-tanan nga mga kinabuhi ug sa inyong pagpangalagad diha sa Ginoo. So salamat kayo sa mga kaigsuonan nato nga naga-welcome ni atong Domingo dito sa Grace Gospel Church of Christ Mabato Ayongon Negros Oriental. So karon mga kaigsuonan ko sa Ginoo, bayo-bayo natag mga kuno tong basahon no. Sila ni atay Pastor De Binagracia Japet De Binagracia, good morning Pastor. Watching from Rosario Pasig. Salamat kay Pastor no sa makanunayon nga pagsunod. So ikaw Pastor.
1: Si okay, si Dong Limark Dumasapal. Good morning, Pastor. Okay, maayong buntag.
0: Tagala Libertad ni?
1: Oh, Tagala Libertad ni sila, Pastor.
0: Salamat kayo. No?
1: Salamat kayo kay naka kunagyod, naka paminaw, nagyod mo, aning program.
0: Naka-watch yun sila.
1: Okay, si Inday Maya. Sa kuan ni Pastor, Mantukod.
0: Mantukod.
1: Kuan ni nga iyaan, dito po. Maayong buntag ninyo diha. Grace Gospel Church of Christ, Mantukod. Labi na sa ato ang mga kaigsuunan diha sa mountainous nga area, Linaw, Tanlad, Bago, Pinukawan, Pindahan. Maayong buntag ninyong tanan diha. And then si Pastor, ano ni Pastor?
0: Dan Rojo.
1: Good morning, have a nice day. Okay, maayong buntag Pastor. Salamat okay sa imo nga pagpaminaw.
0: Salamat Pastor Dan Rojo diha sa Surigao City. Ito ang kauban ng pastor naa sa Surigao City. O panalanginan sa Ginoo ang inyohang tagsa-tagsa ka mga pagsimba ng adlaw. O diha usab sa itong mga kaigsoonan nga nagapalibot diha. So salamat sa Ginoo. Nining buntaga mga igsoon. Ato ang topic karon o atong topic karon sa itong pagtuon mga igsoon. Ato kining ipasukad sa ato gyud nga basics ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Importante magyud ni mga igsoon nga ato agyong ipa abot nato ang kamatuoran sa pagsusi sa balaang kasulatan. Mao gini atong basic gyud sa atong pagtuon, gitawag kini sa topic ko nato og rightly dividing. Kining hustong pagbahig o pagbahin sa pulong sa kamatuoran. Mao na yung atong topic karon, the importance of rightly dividing. Mao na yung atong tugkaron karon sa atong pagtuon kay kung magtuon magunta sa Biblia, maigsuon ang Bible nga contents of 66 books from Genesis to Revelation. Ato gining gipamatud-an nga kamatuoran gyud siya, the whole Bible. But diha sa the whole Bible nga composed of 66 books, ang mga kamatuoran din ha sa atong pagtuon sa gitawag og dispensational study of theology, atong mahibaw-an nga dunay mga kapanahonan din ha nga diin ang Diyos nagdumala. Og unya, doon na po'y klase-klase nga mga katawhan nga diin gidumala sa Diyos. Ngani ang balaang kasulatan naghisgot og Israel or Hudiyo. Unya doon na po'y gisgutan diha nga Hintel o Gentile. So din ha itong makaplagan, magsunan ko sa Ginoo, nga doon ay mga klase-klase ng mga katawhan nga mahibawa na ito, nga ang Diyos nagdumala sa nagkalain-lain usab ng kapanahonan. So karoon na itong mahibawaan nga ang kamatuoran kaniad to, dili buti pasabot nga nawala ang ilang kamatuoran, kundi dili doon ay kamatuoran kaniad to, nga niining panahona sa grasya, doon na po'y kamatuoran. O niya, doon na po'y kamatuoran nga naghisgot mahitungod sa umaabot nga panahon. So, mao ka na kung atong tugkaron ang gitawag o Bible analysis, kung pagtuki sa Biblia, kanang pagkuti-kuti sa Biblia, pag-analyze sa Biblia, diha na ito makaplagan mga kaisunan ko sa Ginoo kung unsay mga kamatuoran nga nagsumikad ni ining panahon sa grasya. So mauna ang ato ang tukion karon mga kaigsunan ko sa Ginoo, kay daghang magtutuon sa Biblia, daghang nagsusi sa Biblia nga wala gyud mapasukad diha sa gitawag hustong pagbahig.
1: Ang kuan magud. Ang mabutang magud sa huna-huna sa tao, pastor, nga ang Biblia gihatag sa Dios. No, yes, ang Biblia gituga inspired by God. 2 Timothy chapter na, chapter 3 verse 15. Ang Biblia, ang Biblia gihatag gituga sa Dios.
0: 3:16 to 17.
1: Pero mga igsoon, ato ang hinumduman nga sa wala pa niabot ang Biblia, the scripture naglungtad na. Unsa may buot pasabot og Biblia? Nya kung magisigot og Biblia mga igsoon, ang mabutang sa una-huna sa tao nga kay kamatuoran man ang Biblia, kinahanglan nga ato ang tumanon. Pero nagpasabot ba siya nga kamatuoran dili siya makadaot? Bisag kanus-a mga igsoon ang kamatuoran magpabilin nga kamatuoran. Bisag kanus-a mga igsoon ang kamatuoran dili mahimong bakak. Pero ang kamatuoran pwede na nga makadaot sa matag usa nato kung i-apply nato siya sa panahon nga dili na siya applicable. Tungod kay ang Biblia gihatag dili aron tumanon, kung dili kinahanglan una nato nga tun-an para mahibalota kung asa ta dapit na himutang diha sa Biblia.
0: Okay, magbasa kita diri mga igsoonan, humanta magbasa ni ini mga igsoon, maminaw tag usa ka awit. Ato magbasahon dinhi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to verse 17. Okay, ato ning pagabasahon, matud pa din eh. Ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios og mapuslanon alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanul-id og alang sa pagmatuto diha sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mahimong mahingpit sangkap alang sa tanang mayong buluhaton. So sa dili patani ini maga tuon ining mao nga bersikulo nga atong gibasa mga igsoon, minaw tag usa ka awit. Usa ka awit nga naguluhan, when we all get to heaven. So ato kining paminawon.

0: to ang mahinumduman kung maghisgot na ganig rightly dividing. Duha ka word ang ato ang kinahanglan nga hinumduman. Una kanang gitawag nato og age, ug ikaduha kanang gitawag nato og unsa man? Dispensation.
1: Okay, na gi ko andere ni Pastor Dan Rojo, Pastor. Acts chapter 13, no? Ato nang basahon. Salamat usab sa atong mga kaubanang pastor nga ni amot po ng mga bersikulo aron mapamatud-an ang mga butang ato ang angay hisgutan ni ining kabuntagon. Okay? Acts chapter 13 verse 24. Okay. Ato nang basahon. 24 sa chapter 13 sa the book of Acts. Ingon siya din eh. Okay. 24. Okay. Sa wala pa siya moabot, si Juan nagwalay sa bautismo sa paghinulsol ngadto sa tanang tao sa Israel. So, nagkisigot tagbautismo, no? Kay tungod nga ini magong bahina, daghan magong mga kaubanan natong magtutuon sa Biblia nga nagsukad ni Ana nga kanang kang kamatuoran na dili magud unta dili gyud na moy kamatuoran ni panahon sa grasya. So ingon dinhi sa mga gibasa nato sa giamot nga verse ni Pastor Dan Rojo sa Surigao. Iyon siya na the baptism of repentance is to all the people of Israel. So klaro gyud diri sa atong gibasa sa Buhat kapitulo 13 bersikulo 24 nga ang bautismo nagtumong lamang sa mga tao dito sa taga Israel. Sa wala pa siya moabot, okay? Sa wala pa moabot si Jesus na, disurti dire. Sa wala pa moabot si Jesus, ingon siya na, si Juan nagwali sa bautismo sa paghinulsol ngadto sa tanang tao sa Israel. Kung may sigurin ang taga Israel, may isunan, walay labot ang hintel ni Ana. Hudiyo na siya mga kaigsunan ko sa Ginoo.
0: So, ang baptism, truth siya.
1: Truth siya.
0: Kamatuoran siya. Mabasa siya sa Biblia.
1: Pero dili kamatuoran karon. Pero dili asa, po kamatuoran para nato.
0: Asa man nato siya i-apply for repentance. Kinsa may mo repent ang katauhan sa Israel. Giingnan ba tayong mo repent, Pastor? Wala.
1: Wala man tayong giingnan, Ana.
0: Ang giingon ni Apostle Pablo is reconciliation.
1: Kanang pagpasig-uli ba?
0: Pagpasig-uli.
1: Lahi ang repentance, lahi ang reconciliation. Okay?
0: Okay.
1: So, naay gitawag o gospel of repentance, naapoy gospel of reconciliation.
0: Kinahanglan nga ito ana siyang masabtan. Unsay kalahian sa repentance o sa reconciliation. Unsa may bot pasabot o repentance, paghinulsol.
1: Paghinulsol.
0: Nga nung giingnan man ang mga anak sa Israel nga, paghinulsol ka mo.
1: Another word nga pagsabot na to, no? Definition of gitawag na repentance, Pastor, is kung ano na ba, change of mind.
0: Ato ana lang ni siyang apilon kay apilon, no? Nahisgotan man ato, pero ang atong focus karon is about rightly dividing. So, unsa may kalahian sa repentance o sa reconciliation. Repentance, but pasabot is paghinulsol. Nganong giingnan man ang mga anak sa Israel nga maghinulsol ka mo o magpabautismo. Ibutang natog illustration. May anak ta nga nakasala sa ato ah. Unsa man siya, Pastor, reconciliation o repentance? Repentance. Kay nga naman, nakasala ka sa ako ah, kinahanglan nga maghinulsol ka. Kay ako may imong amahan, so maghinulsol ka. Pero kung moingon ganit tag pagpasig-uli, but pasabot ana niya totally nga naguba
1: ang relasyon.
0: Ang relasyon. So dili siya naghisgot og anak og amahan. Naghisgot siya creation. Naghisgot siya og creation. Nganong ang katawhan sa Israel kinahanglan siyang murepent tungod kay kuan man ilaha mang amahan ang Dios pinaagi kang isa unsa ni Abraham, Isaac, og kang
1: Jacob.
0: So kinahanglan nga mo repent sila dito tungod kay dito man sila nakasala. Pero kita bungkag man gyud ta kay nga naman si Adan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Pero sa diha nga nakasala si Adan, ang dagway sa Dios

0: nga naa ni Ada naguba siya. So unsa may gibuhat sa Dios? Kita nga naguba, kita pa day maningkamot sa atong kaugalingon sa pag-uli aron mubalik sa Ginoo. Dili na. Ang Ginoo mo ay nag-ayo kanato, pinaagi diha. Diha kang Kristo. Pinaagi diha kang Kristo.
1: Okay, daghantag mga kuano, daghantag mga comment dire. Ato ni basahon karon ha. Paabot lang mo sa atong panahon sa pagbasa sa mga comment dire sa atong ato ang Facebook account no. Og salamat kayo dinhi tanan na pagyo si Pastor Danro. Matthew Kapitulo 10 versikulo 5 ngadto sa 6. Christ command to the 12 not to go to the Gentiles but to the lost of house of Israel. Okay, salamat kay Pastor. Oh. Okay, ato nang basahon ning atong mga kaubanan karon. Pero kini nga atong gikuan karon kini nang mga bersikulo nga gihatag sa atong pastor, no? So, ang Dios nagsugo. Ana si Kristo nagsugo ngadto sa 12 ka mga apostol sa pag-adto lamang sa mga katawhan sa Israel dahil dili sa katawhan sa hintel. Okay? So, mao na ipahimang no, ayaw ka mo pagsulod sa lungsod sa Samaria. No? Kung dili pangadto hinon ka mo sa nangawala nga banay sa Israel. So, mao na nga, may bawa na to, makaisunod ko sa Ginoo. Nga kadto sila, gisugo mang yun to sila sa pagpamautismo, gisugo mang yun to sila ni atong panahon na, pero dili na po na sila gisugo para karon in panahon na. Nga naman, ang gisugo nining panahon na, mabitaw nagtuntag rightly dividing, tungod kay ang gisugo nining panahon na, si Apostol Pablo sa pagwali sa may balita sa grasya, aron ang tao maka dawat siya og reconciliation, pagpasig-uli sa naguba nga relasyon nato nga nagsumika diya sa sala. Okay. Okay.
0: So ato agyod niya masabtan og unsa ka importante ang sakto nga pagkabahin-bahin diya sa kamatuoran. Tungod kay ang Biblia may tulo ka panahon. Og ilalom sa maong panahon ang Dios na ay gitawag og management. Ang Dios na ay gitawag og pagdumalahan. So, ibutang nato sa itong huna-huna, duha ka pulong mga igsuon. Kung magisgot na gani, tag rightly divided. Una ka ng age, ikaduha ka ng gitawag og dispensation, pastor. Kung magisgot tag age, unsa day but pasabot og age? Matod pa din he, age means era or period of time. Sometimes translated word in Galatians chapter 1 verse 4. In Greek word, it is aeon. So, unsa day but pasabot og age? Age means era, period of time. Muna siya gitawag og age. Muna siya gitawag og unsa man, panahon. Kung magisgota og panahon, may sinugdanan, may last siya. Muna siya gitawag og age. Ikaduha, kanang gitawag nato og dispensation. Unsa may but pasabot og dispensation? Matod pa din he, the past, present, and future ages are characterized by the way God deals with or governs the people during the particular period of time.
1: Okay, Ma'am Norma, nag-ingon siya, repentance is change of mind. Yes, salamat kayo, Ma'am Norma.
0: Repentance is a change of
1: mind.
0: Okay.
1: So, pero ang reconciliation is
0: pagpasig-uli.
1: Sa ganong, naguba nga relasyon.
0: Nganong ipasig-uli man ta tungod kay naguba man ang ato ang relasyon. Pero sa katawhan sa Israel, wala naguba ang ilahang relasyon. Kay, kuan man to? Promise naman to daan sa Dios nga mahimo mong akong katawhan. Kunya ang iyahang promise dito unconditional man, so dili gyud maguba ang iyang pagkainanak sa Dios. So kinahanglan nga mo repent sila.
1: No, nang iyong diyan, sila gyud mga tao, mga pinili bitaw, katawhan mga pinili, no? Sa Roma Kapitulo 9. Muna yung nakanindo, muna yung nakabinta bitos mga hudyo, mga hudyo kumpara sa mga hintil. Pero sila, sa atong pagtuon sa gitawag rightly dividing, nining panahon sa grasya, sila nga kana inunta nahimulag sila tungod sa ilang mga paglapas sa sugo sa Dios, nining panahon na under na po sila sa gitawag reconciliation. Nga naman, ang hudyo o hintil na usa nga makasasala nining panahon sa grasya.
0: Una nga lain-lain gyud og management ang Dios. Lain-lain og pagdumalahan ang Dios. sa nagkalain-lain nga panahon nga naa sa Biblia.
2: Okay.
0: Ang past, present, og future ages are characterized by the way God deals with or governs the people during the particular period of time. So kung magisgot ang dispensations, ilalom na siya sa ages. Pananglitan, ages, time past. Unsa may pagdumalahan sa Dios dito? Ages, time present. Unsa may pagdumalahan sa Dios karon?
1: Karon.
0: Ages, time future. Unsa may pagdumalahan sa Dios alang kaniadto?
1: Na kun dili kita magduon og base, pagbase ni ana Mason, mo na nga lahugay gyud ang Biblia, no? Malahugay kay kanang bitang pagtuon bitang pugnit-pugnit bitaw.
0: Makaingon, okay? Makaingon man lang tao ang Biblia gaaway. Pero wala nag-away ang Biblia.
1: Mao na man kay sunod ko sa Ginoo sa atong pagtuon sa rightly dividing. Una sa tanan, atong hibaloon ang upat ka mga principles sa pagtuon. Una sa tanan, atong hibaloan kung maghisgutag gisugo, mangutan na takin sa may gisugo. Okay. Unya, ikaduha, kay gisugo man sila, asa pud sila gisugo? Ikatulo, kanus asa sila gisugo? Ikatulo. Ikaupat, unsa may ilang gisugo? Mao na angay na to nga mahibaluan makisunan nga kung sila gisugo, kanus asa sila gisugo, kinsay nagsugo, unsay gisugo, o kanang ikaupat nga kinsay nagsugo, kanus agisugo, unsay gisugo, o kanang
0: wala siya pastor kanang
1: upat na sila ka principles,
0: what, where,
1: when
0: ho.
1: Okay,
0: wala siya,
1: wala siya ang pagtuon diha.
0: Inigbasa na to diha sa verse, pangutan ay mong kaugalingon what. Ikaduha, pangutan ay mong kaugalingon Where? Pangutan ana pud imong kaugalingon when. And then lastly ing na who. So kay nakabasa man ko ani nga part sa pulong sa Ginoo, unsa man ni what? Unsa may gustong ipaabot ani sa ako ah? Then ikaduha, kanus-a man ni gi?
1: Sugo.
0: Then sunod, asa man ni dapit where? And then kaning who? Kinsa may gisugo? Dili kay inigbasa nato sa Biblia, mauna na siya. Dili.
1: Panginoon nga gisugo dai ko, no.
0: Dili.
1: Sa maranas na nagbasa bag Biblia pastor, ningon siya nga. Ningon dito siya gibasa, ang apog makaayo. Okay. Okay, makaayo man di ay. Kay uman ni hotag basa. Nadaaw tinun siya kay ang apog makaayo, pero makabuta di ay. Ang apog makaayo sa pagbuta sa mata. So kung ano yung pagbasa, yung una na, pugnit-pugnit, putol-putol ang pagbasa, dili ko ka makakaton sa saktong pag-apply sa maonga bersikulo. Okay na, may, okay, padayon ta sa pag, ano, sa pag, padayon mo sa pag-comment na to, basahan na nato niya, ano, sa itong mga kananay, mga nagsalamat sa inyong duha ulit, Pastor. Okay, sige, ito nang basahan niya, ano?
0: So, sa padayon. Ay, kuwander, Pastor, kanan. Okay. Sa kuan mangud niya akong gikuha dere sa kuan ba Bible Synthesis. Naay mga rason din hi pastor ngano nga importante ang pagbahin-dohin diha sa pulong sa Ginoo.
1: Sa Bible Synthesis, sa mga subject sa Bible school, no.
0: Now din hi
1: Bible Synthesis.
0: Matod pa din hi at one time. Okay. At one time, man and woman wore no clothes. Now God instructs believers to dress modestly. So mao na siya example mga igsoon nganong kinahanglan nato nga rightly divide ang pulong sa Ginoo. Kay nga naman kaniadto matud pa din he, at one time man and woman wore no clothes. Wala silay clothes, pero unsa may gi-instruct nato karon? Matud pa din he, now God instructs believers to dress modestly. So may kalahian gid sa una o karon.
1: Karon.
0: That's why kinahanglan gid ato nga tun-an i-rightly divide ang pulong sa Ginoo. Kay man man may kalahian sa una o
1: karon.
0: So ang atong oras kuan gyud happy na gyud siya.
1: Okay, dili ta mo ko ano, dili ta mo undang ani hangtod nga mahuman ta nini og ato ni isung Payas Domingo puhon mga igsoon. But before ta mo ato sa ato ang ato nga reflection may son atong basahon kining atong mga kuano sa pastor ba nung basahon ang atong mga comment diri ubay-ubay na tag mga comment no sa ato ang sige ikaw mo imong mag-arin sa pagbasa
0: Ma'am Norma Balasabas. Okay. Sa atong panahon karon gitawag ni og karon nga panahon present or but now age.
1: Okay.
0: Galatians chapter 1 verse 4 in the present evil age, karon nga panahon.
1: Okay.
0: Then Pastor Dan Rojo, Matthew chapter 15 verse 23 and 25, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. This is how to rightly divide.
1: Okay.
0: So unsay purpose sa 12 ka apostolis, unsay purpose ni Apostol Pablo nganong gihatag man sila as mga apostles tungod kay ang 12 ka apostolis gitawag during earthly ministry of Christ. Pero si Apostle Paul gitawag siya during heavenly, katong heavenly na si Kristo. So ang kalahian nila, ang 12 apostolis gitawag sa dinhi pa si Kristo sa kalibutan. Pero si Apostle Pablo gitawag sa diha nga dito na siya sa langit. Lahi ang message sa 12 ug lahi pun ang message ni Apostle Pablo. Kay ang 12 alang sa 12 kabanay sa Israel ug si Apostle Pablo alang kanato nga mga hintil karon.
1: Okay.
0: Roma kapitulo 11 bersikulo 13.
1: Rita Villacorta.
0: Salamat sa inyong duha ulit. Pastor and Grace, ang Grace Radjod ang nagtudlo sa insaktong pagbahin-bahin sa kamatuoran.
1: Salamat
0: sa Ginoo.
1: Okay.
0: Kasido Kaledgid Julina. Good morning Pastor, happy Sunday everyone. Naminaw mi dire. Nahalag tanglad manhuyod kasido family. Kaledgid Abordo Kadosali.
1: Okay, salamat kayo sa ato mga kaigsoonan. Okay. Kaya na dito nung na pasto si Babaw pasto, mo daghan pa to kayo dito. Wala na to mabasa. Okay.
0: Direko tub.
1: Okay.
0: Okay, yeah. Hi Pastor, good morning. Blessed Sunday. Kay maayong buntag, ma'am.
1: Ma'am Norma.
0: Ma'am Norma. And then amen. Yes, the entire Bible is truth. Apan dili tanang kamatuoran para kanato.
1: Karon. Salamat kayo, no? Ma'am Norma.
0: Cecilia Napal. Good morning. Happy sini. Happy
1: Lord's Day.
0: Lord's Day karon ni
1: everyone.
0: Okay. Then Jameson Digit Alo. Good morning, Pastor. Happy Sunday. Watching from Bayongbong Grace Gospel Church of Christ. And then, Sigsoon, Baby Jane, Alo, good morning, Pastor. Happy Sunday, everyone, watching from Bayongbong Grace Gospel Church of Christ. And then, Sigsoon, sani, Lasao, Backyard. Good morning, Pastor. Blessed day, watching at Villasis, Barangubong, Pangasinan.
1: Pangasinan, okay.
0: Si Pastor Jenner Mendoza.
1: Oh.
0: Have a blessed morning you both, Pastor. Padayon lang yun mo, Pastor, for the glory of God and preaching the word of God rightly divided. Pastor Dan Rojo, Christ command, Matthew chapter 10, verse 5 and 6. Christ command to the 12 not to go to the Gentiles, but to the lost house of Israel. Ma'am Norma Balasabas, repentance is change of mind.
1: Okay, salamat.
0: Then, Igsoon Reggie. Ni, good morning, Pastor. Okay, and then, kinala,
1: okay. Pastor. Okay, matuta sa ito ang reflection.